0: daga Shift the Story campaign.
1: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da barista Khalifa Magaji Sa'idu dan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
2: To a wannan lokaci musamman a yanayi da muka shiga na tsadar rayuwa na kila wakala na kayan masarufi da kayan bukata dole mata suna bada gudunmuwa musamman ma idan ya zama na cewar wayanda Allah ya dora wa alhakin kula da su sun sauke wannan nauyin yanda ya kamata wajen ba su tarbiya wajen gina su su zama al'umma ta yaya saman musu da ababen yi wanda yake cewar da wannan za su yi kula da yara da sauransu wannan gaskiya mata idan babu su hannun su wannan al'amari ba zai taba daidai ba
3: a kullum ana ta yin kira kan cewa mu a tallafawa mata musamman iyaye maza su tallafawa mata bangaren ilimi a bangaren sana'a ya kake ganin matakin tallafawa mata da maza ke yi a wannan lokaci
2: to maganar gaskiya ta wani bangaren za a ce an karba ta wani bangaren kuma in ka duba zaka ga abin su inna lillahi wa inna ilaihi dan kuma ba zaka fuskanci haka ba sai irin matan da aka mutu aka bar musu yara kanana idan ka ga mawuyacin hali da suke ciki abin ba a cewa komai wasu kuma ga waɗanda Allah ya dora wa lakin nasu suna raye amma rashin sauki wannan hakuki da ma Allah ya dora musu kafin azuma batun tallafa musu su samu kyakkyawan ilimi su samu abin dogaro da kai sai kaga abin rayuwa ba a cewa
3: komai a matsayin ka na dan gwagwarmaya kuma magidanci me kake ga ya kamata a ƙara yi dukkan bangarorin su domin ƙarfafa tarbiyya a gida da kuma taimakawa juna
2: abin da yake daga bangaren su maza magidanta ya wajaba su sauke nauyin da Allah ya dora musu na iyalin su tun daga kan ita mata wanda wannan abin shi zai taimaka wajen samar da al'umma ta gari su kuma mata daga bangaren su ya wajaba su tsaya su kula da tarbiyya su kula da kyautatawa da dukkan wani abu da wanda zai ƙara dankon ƙauna zai ƙara tabbatar da wanzuwar tarbiyya da al'umma mai kyau a gobe kenan
1: tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da barista Khalifa Magaji Sa'idu dan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya gare ku masu saurare ya bikin ranar uwa ta duniya ta riske ku ko kuna da kira ga mahukunta da ma waɗanda ya rataya a wuyansu wajen kyautatawa iyaye mata sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga jihar Niger Nigeria Ismail Karata Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam Muhuta lafiya.
4: Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake haduwa da ku a cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Kadiru Yusuf. To kamar yadda watakila aka ji a cikin labaran mu cewa wasu 'yan siyasa da fararen hula masana dokoki da dai sauransu da ke zaune a ƙetare sun kaddamar da wani ƙawance da ake kira da suna ADS wanda babban manufarsa ita ce yin fafutuka don kawar da mulkin soji tare da dawo da tsarin demokuraɗiyya a ƙasashen yankin Sahel wato Burkina Faso, Mali da Jamhuriyar Niger. An dai kaddamar da wannan ƙawance ne a birnin Brussels na ƙasar Belgium a ranar Asabar da ta gabata. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a kai. Zan mu fara da Sani Muhammad daga Karmo Abuja, Najeriya, ya ce salamu alaikum RFI Hausa. To gaskiya ƙawancen ADS abu ne mai wahalar gaske na cimma wannan matsaya domin kuwa kawar da mulkin soja a yanzu abu ne da shugabannin Afirka ba su shirya ba domin kuwa duk mulkin da za a yi ba adalci a cikinsa ya zama tamkar mulkin kama karya. Allah Ubangiji ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan taro. RFI Hausa a tashi lafiya. Murtala Adam ya ce mun fatan mu duk ƙasashen Afirka su koma mulkin soja domin ni a ra'ayina mulkin farar hula shi ne ya haifar da kuma bayan da ƙasashen Afirka ke ciki. Haladu Musa Haladu daga birnin Port Harcourt a Najeriya ya ce salamu alaikum RFI ni tambaya ta ga wannan ƙawance na ADS sun ce ba sa tare da sojoji kuma sun ce ba sa tare da 'yan ta'adda to idan sun dawo da mulkin demokuraɗiyyar 'yan ta'addan ƙyale su za su yi a ban sojoji kawai su ci gaba da mulkinsu.

0: na wara'ayin kenan a rafin Hausa fatan alheri. Dan Lami Jibrin ya ce Allah ya dafawa masu kokarin inganta rayuwar al'ummarsu, masu kokarin tabbatar da doka da oda, wanda ita ce addu'a ta kawai. Sai Ismail ya ce wannan ba daidai ba ne, ‘yan cikin ƙasa ne ke yanke shawarar abin da ya fi shafar ƙasashensu, ba yi wasu daga can ƙasashe ba su yi taro su ce suna son a dawo da mulkin demokuraɗiyya. Nuruddin Abubakar ya ce demokuraɗiyya ko dai shiririta, ai, har abada mulkin demokuraɗiyya ba zai yi adalci ba, domin ba saboda hakan aka samar da shi ba. Salisu Ibrahim ya ce wannan taro nasu ba shi da bambanci da taron shan shayi, an karama taron shan shayi a teburin mai shayi a haɗa maka da indomi da kuma guntun biredi. Shi kuwa Sani Sabiu ya ce dama ai sun yi faɗa ne da masu laɓewa da mulkin demokuraɗiyya, suna yin yadda suka ga dama, inda haka ne mu dai garar mulkin soja kawai. Gwani Beli daga Zandar a jamhuriyar Nijar ya ce a Rafai Hausa ina muku fatan alheri. Wannan haɗakar Turawa ne kawai domin wargaza ci gabanmu na nahiyar Afirka, ba ma goyon bayanta. A bar wa sojoji su ci gaba da gashi, domin mu muna ganin alfanun mulkin soji a ƙasashenmu na Afirka. Abubakar Abdullahi ya ce ya kamata dai su dawo hayyacinsu, ba wai a ware zuwa wata ƙasa ba, a fake da fafutukar mulkin demokuraɗiyya domin a wargaza ƙasa. Sai Musa Ahmad Ali daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar ya ce salamu alaikum a Rafai Hausa. Hakikanin gaskiya ba ma goyon bayan wannan kungiya, domin ba mu san manufarta ba. Sai Alhassan Riyal Alhassan ya ce wannan taro ai na yaren Yahudawa ne, ba wai an yi shi domin kishin Afirka ba ne. Inda an yi shi ne domin kishin Afirka, ai a ƙasashen Afirka za su tsaya su yi taron domin kawar da sojoji, in ba har da gaske suke. Mustapha Gulmari ya ce gaskiya an yi daidai, sojoji ya kamata kuma su ba da waje domin a dawo mulkin demokuraɗiyya. Nazifi Sani Tsoho ya ce to Allah Ubangiji ya sa mu dace, Allah Ubangiji kuma ya sa hakan shi ne mafi alheri. Sai Amiru Amir ya ce to mecece ma demokuraɗiyyar, mu dai ba mu santa ba, amma mun san mulkin soja. Ali Rab Kana Gashuwa ya ce salamu alaikum Arafai, ni abin da zan ce kawai sai dai Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka. Muhammad Abdu ya ce to Allah Ubangiji ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Habibi Ibrahim kuma ya ce Allah Ubangiji ya baiwa ADS sa'a idan har da gaske suke, idan ku aka sun haka ne mun bar su da mai komai mai duka. Awwal Shaibu Amfani ya ce fatan alheri ga tashar Rafai Hausa, babban fatanmu anan Allah ya sa ba wata fitina za a ƙara haddasa mu na ƙasashenmu na Afirka ba, ganin cewar nahiyarmu na fama da manyan ƙalubale, musamman ta fuskar tsaro da tattalin arziki da kuma sauran abubuwan da ba a rasa ba. Rafai Hausa, ina godiya, a tashi lafiya. Madalla, duka-duka kuma a nan shirin namu na yau zai dasa aya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ku masu sauraro. Sai injiniyanmu na wannan rana Ibrahim Tukur Kafi, naku Kabiru Yusuf da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.
1: Yanzu kuma lokaci ne da za mu shakata.

0: Kano daidai agogon Najeriya, Nijar kamar Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kamita 31.
1: Azima Bashir Aminu.
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanan labaran. An yi jana'izar mutane fiye da 100 da harin sojin Najeriya ya kashe a wata kasuwar kauye dake jihar Zamfara. An gano gawar guda cikin sojin Amurka biyu da suka bace yayin wani atisaye a Morocco. Donald Trump ya yi watsi da sharuɗan Iran dake cikin martaninta kan shirin zaman lafiya da Amurka ta miƙa mata. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Wani hari da sojin Najeriya suka kai a wata karamar kasuwa dake a kauyen Tanhona karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara ya halaka yan kasuwa sama da 100. Mazauna yankin sun shaida wa wakilin Mufaruk Muhammad ya ba cewa sojin Najeriya sun kai harin ne lokacin da ake tsaka da cin kasuwa kuma kaso mai yawa na mamatan mata ne da kananan yara dake saida-saida a kasuwar ta gefen gari sai kuma maza da suka zo siyayyar bobi wanda ganawi ya ce an gudanar da jana'izar mamata fiye da 100 a wannan kauye sai dai har zuwa yanzu babu martanin gwamnatin Najeriya ko kuma rundunar sojin kasar game da wannan hari dake zuwa bayan makamancin sa a jihar Niger da shi ma ya kashe tarin fararen hula. Bayanai sun ce wani farmaki da sojin kasar Chadi suka kai yayi sanadiyar mutuwar dimbin masunta dukkanin su in Najeriya dake kamin kifi a tafkin Chadi kwanaki kadan bayan da yan Boko Haram suka kai hari tare da kashe dakarun kasar ta Chadi akalla 24 lamarin da ya sa mahukuntan birnin Injimaina baiwar rundunar sojin saman kasar umarnin kaddamar da farmaki akan wadanda ake zargin yan ta'adda ne amma suke gudanar da hada-hadar kamin kifi a tafkin da Chadi. Akalla mutane 7 ciki har da jami'in dan sanda guda ne yan bindiga suka kashe a wani hari da suka kai kan kauyuka da dama dake a karamar hukumar Barkin Ladicin a jihar Filato ta Najeriya cikin karshen mako. Majiyoyi sun ce an kai harin ne a yammacin ranar Asabar kuma zuwa tsakar ranar jiya Lahadi an tattara gawarwakin mutane 7 ciki har da mutum 5 ahalin gida guda yayin da wasu mutane akalla 6 suka samu raunuka. A cewar rahotanni kauyukan da harin ya shafa sun kunshi Indin Tusat da Fan dukkanin su a Barkin Ladi. Mahukuntan Mali sun ci gaba da kaman masu hannu a harin da kasar ta gani a ranakun 25 da 26 ga watan jiya inda a karshen makon nan ma suka sake kame wasu mutane da ake zargi da hannu a harin. Wannan kari ne kan mutanen da aka kame tun a makon jiya da suka kunshi soja guda da kuma wani tsohon soja daya. Harin na watan jiya da aka hada karfi tsakanin yan ta'addan JNIM da Ansaru da kuma yan tawayen Afzinawa da nufin hambarar da gwamnatin sojin da Asimi Goita ke jagoranta ya sababa mutuwar sojojin kasar da dama ciki har da ministan tsaro. Gano gawar guda cikin sojin Amurka biyu da suka bace yayin wani atisayen kasa da kasa a kudancin Morocco cikin makon jiya. Sirrin rundunar sojin Morocco ta ce a jiya Lahadi ne aka gano gawar sojin guda a teku bayan bacewar su tun a Asabar din da ta gabata. Sai dai babu bayani kan masababin mutuwar sa ko kuma inda dayan sojin yake. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa yayi amfani da taron kwanaki biyu da aka fara yau a Kenya tsakanin Faransar da kasashen Afirka wajen kare kimar Turai a nahiyar yayin da ya kuma cecceki China akan yadda take tatsar kasashen na Afirka bisa yarjejeniyar dake a matsayin kashin dankali. Cikin hirarsa da manema labarai Macron ya ce duk da bai taba goyen bayan mulkin mallaka ba ya musanta cewa matsalolin da Afirka ke fama da su a yanzu na da alaka da mulkin mallakar da Turawa suka yi wa nahiyar. Majiyoyin tsaro daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce wani harin mayakan yan tawaye ya kashe fararen hula 69 a lardin Ituri na arewa maso gabashin kasar mai fama da rikici. Fiye da shekaru 30 aka shafe ana fama da hararen mabambantan kungiyoyi masu rike da makamai a yankin na gabashin Congo mai arzikin albarkatun karkashin kasa. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai fararen hula akalla 880 da suka rasa rayukansu sanadiyar har-haren jirage marasa matuƙa a Sudan tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun da ya gabata. Donald Trump da Amurka ya yi watsi da martanin Iran ga tayin zaman lafiyarsa, lamarin da ya sanya fargabar sake dawowar rikicin bangarorin biyu da aka samu tsagaitawarsa a baya-bayan nan, wanda ya nakasa harkokin hada-hadar kayayyaki da shige da ficen jirage a teku. Kwanaki bayan Amurka ta aike da kunshin tayin ne Iran a jiya Lahadi ta amsa tare da gindaye sharuɗa, sai dai Donald Trump ya ce dukkanin sharuɗin ba karɓaɓɓu ba ne. Shakabannin kasashen Amurka da China na shirin wata ganawa a makonnin don tattauna batutuwa masu alaka da yakin Amurka a Iran da kuma takaddamar yankin Taiwan baya ga fasahar AI da mamakaman nukiliya. A tattaunawar da za ta gudana a ziyarar da Donald Trump zai kai Beijing don ganawa da Xi Jinping, wanda ke tsayin matsayin karan farko da zai taka kafa a China tun bayan shekarar 2017. Shugaba Vladimir Putin na Russia ya yi hasashen yiwuwar kawo ƙarshen yakin ƙasar shi a Ukraine nan kusa, yakin da aka faro tun a watan Fabrairun 2022. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai ga kuma shirinmu na gaba.
2: Yau za mu fara ne da bikin karrama jarumai na Afirka Magic Viewers Choice Awards ko kuma AMVCA na bana, kuma karo na 12 da ya gudana a ƙarshen mako a birnin Lagos, wanda ya samu halartar taurari da dama da suka ja hankali ta fannin ado da kuma lashe kyautuka. Waɗanda suka fi ɗaukar hankali a bikin sun haɗa da taurarin da suka yi zarra irin su Linda Ejiofor Suleiman, wadda ta kafa tarihin zama jaruma ta farko da ta lashe kyaututtuka biyu a dare ɗaya. Akwai Uzo Oruke da ya lashe kyautar gwarzon jarumi saboda rawar da ya taka a fim ɗin Colors of Fire. Sai kuma Akinola Davis Jr. da ya lashe kyautar darakta mafi hazaka saboda fim ɗin My Father's Shadow, wanda kuma shi ne ya lashe kyautar gwarzon fim ɗin. Bucci Franklin ya ja hankali bayan ya lashe kyautar Best Supporting Actor saboda fim ɗin To Kill a Monkey. Wakilan Kannywood irin su Amal Umar ta ja hankali sosai a matsayinta na jarumar Kannywood ɗaya tilo da aka zaba a rukunin manyan jarumai na Najeriya. Ta bayyana a wurin bikin cikin shiga ta kasaita wadda ta nuna al'adar arewa. Sai kuma Asaba Madaki, ita ma tana ɗaya daga cikin jaruman da suka fito daga arewacin Najeriya waɗanda suka samu shiga jerin waɗanda aka zaba don neman kambo. Masu gabatarwa wato Bovi Obona da Nomzamo Mbata su ne suka jagoranci taron a karon farko bayan shekaru 10 da Aike Osakioduwa ya shafi yana gabatarwa. Idan muka kalli yadda aka yi baje kolin shiga ta kasaita kuwa, Nana Akuo Ado ta sake ɗaukar hankalin masu sha'awar sarrafa kayan ƙawa tare da sabon salon adanta na musamman da ya shafi fasahar gini. Taurarin da suka haskaka a daren bikin baje kolin al'adu kuwa sun haɗa da Omowu Mida da Uzo Arukwe da Stan Nze, waɗanda suka fito cikin shigar gargajiya mai ban sha'awa. Bayan kammala bayar da lambobin yabon, an gudanar da gagarumin biki na nishaɗi a otel ɗin Eko don taya murnar nasarorin da aka samu. An dai ba da kyaututtuka a rukunoni daban-daban da suka haɗa da kyakkyawan tsarin sanya tufafi, kwalliyar fuska, sauti da kuma rubutun wasan kwaikwayo.
0: A Najeriya, masu sana'ar kiwon kifi na cigaba da fuskantar babban kalubale sakamakon haramcin fitar da shi zuwa kasashen waje da aka kwashe shekaru kusan 8 ba tare da ba su dama ba. Wannan mataki da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ɗauka tun a shekarar 2018 ya samo asali ne daga rashin cika ƙa'idojin duniya. Wakilinmu da ke birnin Kalaba, Murtala Adamu, ya aiko mana da wannan rahoton.
3: A ziyarar da na kai a wata gonar noman kifi, Uche Injuku, manomin kifi, ya bayyana yadda wannan matsalar ta shafe su kai tsaye.
4: For you to have a good number of fishes Domin samun yawan kifi mai kyau, dole ne a riƙa ciyar da su na tsawon wata 4 zuwa 5 ko ma 6. Kuma idan za a yi la'akari, ana sayan abincin kifi da tsada sosai, kusan naira 20,000. Idan ka tattara lissafi, za ka ga kuɗin ya yi yawa matuƙa. Ni a matsayina na manomi, ba ni da wannan kuɗi da zan yi hidimar.
3: Shi ko haka Listus Edahuwa, wani manomin kifi, ya ce matsalar tattalin arziki ya tilastawa wasansu rage sana'ar baki ɗaya.
5: Tsadar kayayyakin gudanar da gonar kifin ya tilastawa mutane daina shiga harkar. Manoma za su ƙara mai da hankali da jajircewa saboda za su fahimci alhakin da ke kansu na biyan buƙatar kasuwa.
3: Gabriel Sani, shugaban ƙungiyar manoman kifi a Najeriya, ya bayyana cewa dole ne sai gwamnati ta tallafa wa sashen domin cimma nasarar da ake buƙata.
6: Sashen kiwon kifi na Najeriya yana taka muhimmiyar rawa sosai wajen tabbatar da wadatarsa, amma gwamnati ba ta yi kokari wajen cimma burin abin da ake bukata ba. Muna kira ga mai girma minista wanda yana da niyyar ganin an samar da mafita ga dukkanin kalubale da ke gabanmu.
3: Noyi Aniyi, shugabar hukumar fitar da kaya ta Najeriya, ta ce ana kokarin dawo da martabar kasar a kasuwannin duniya.
7: Muna sanar cewa ana kin karbar kayayyakin abinci da ake fitarwa, saboda haka muna ƙoƙarin ganin yadda za a rage yawan kin karɓar kayayyakin. Kuma kun ga cewa yawan kin karɓar kayayyakin da Najeriya ke fitarwa ya ragu sosai a yanzu. Muna wayar da kan masu tattara kayayyaki da kuma masu fitar da su ƙasashen waje kan abin da ya kamata su yi domin su bi ƙa'idojin tsafta da lafiyar kayayyakin abinci.
3: Masanin tattalin arziki a Najeriya, Dr. Abdulnasir Turawa, malami a Jami'ar Tarayya da ke Yola, ya ce illar haramcin ba ƙaramin kuma baya ne ga tattalin arzikin Najeriya. Dole ne a ƙarfafa wa manoma ta hanyar samar musu da horo.
8: Abin da ya kamata a nan, ya kamata a ce su wannan masu kiwon kifi Najeriya ta ba su ƙarfin gwiwa sosai wajen ganin cewa sun yi mitin wannan standard ɗin, watan ta hanyar samar musu da horo, ta hanyar ganin cewa cost of production ɗin da su ya ragu.
3: Sai dai na yi ƙoƙarin jin daga hukumar kula da harkokin kifi ta ƙasa, amma sun ƙi amincewa da su yi magana. Sai dai sun aiko min da wasiƙa inda suka rubuta cewa an samu gagarumin ci gaba wajen samar da tsarin da ya dace, kuma ana ci gaba da tuntuɓa da masu ruwa da tsaki. Wasu ƙasashen nahiyar Turai sun fara buƙatar takardar shaidar kamun kifi, haka kuma ana wayar da kan masu sarrafa kifi kan ƙa'idojin gwaji, tantance kayayyaki da kuma takardun da ake buƙata domin fitar da kaya. Murtala da Mukalaba RFI.
0: Ga kuma shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Bikin ranar uwa ta duniya, wanda aka fi sani da Mother's Day, rana ce ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin karrama iyaye mata, tare da nuna godiya ga ƙauna, jajircewa da ma sadaukarwar da suke yi wajen tarbiyyar iyali da al'umma baki ɗaya. Gudanar da bikin a ƙasashe daban-daban na duniya, ko da yake ranakun bikin na iya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. A ƙasashe da dama, ciki har da Najeriya, an gudanar da bikin a ranar 10 ga watan Mayun shekarar 2026 ɗin nan da muke ciki. Rayuwata na yau zai zo muku ne kan irin muhimmiyar gudunmawar da iyaye mata ke bayarwa wajen tafiyar da harkokin gida da kuma tattalin arzikin iyali, musamman a wannan lokaci da ake fama da tsadar rayuwa. To, domin jin yadda bikin bana ya riske al'umma, shirin ya tattauna da Hajiya Mairo Muhammad Mudi, wata uwa daga jihar Nejan, Najeriya. Sai kuma barista Khalifa Magaji Sa'idu, ɗan gwagwarmaya daga jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, wakilinmu daga jihar Neja, Ismail Karata Abdullahi, ya haɗa mana wannan rahoto.
9: Rayuwata.
11: Ranar na zama wata dama ta nuna ƙauna da godiya ga iyaye mata, musamman yadda suke sadaukar da rayuwarsu wajen kula da iyali da tarbiyyar yara duk da ƙalubalen rayuwa a irin wannan lokaci. Lubabatu Adamu Musa, wata uwa ce da ta bayyana muhimmancin wannan rana a gare su.
9: Tana tunatar da mu cewa sau da yawa aikin da uwa take yi a cikin gida ba a gani, amma kuma ita ke rike gida koda kuwa da addu'ar da take yi yau da kullum dare da rana.
11: A fannin tarbiyya da kula da gida a irin wannan lokaci a Najeriya, Farida Abubakar ita ma mahaifiya ce ta ce,
12: gaskiya sai dai a ce an gode ma Allah domin duk iya bakin kokarinka wasu fa abubuwan gaskiya sai ya zamanto cewa sai da hakuri a cikin shi gaskiya sosai, saboda yanda rayuwa ta yi tsada, yanda muke cikin rayuwan dar na ƴaƴanmu makaranta da sauransu.
11: Masana ilimin zamantakewa irin malama Umma Yahaya Sufiyanu na ƙara yin kira dangane da muhimmancin tallafawa mata musamman a fannin ilimi da sana'o'in dogaro da kai,
13: saboda ita mama multiplier ce. In abinci aka bata za ta sarrafa shi kala-kala, in ka bata wake za ta yi kosai ta yi kaza ta yi kaza, so duk abin da ka ba mace in ka kula da ita za ka gani ta a fannin yaganta.
11: Albarkacin wannan rana ta iyaye mata, magidancin nan ya taya su murna.
14: Sunana mai anguwa Bello Dindin Mahi Suleja. Lalle yau rana ce saboda ɗaukaka darajar mata. Gaskiya suna ƙoƙari don ɗaya da wani yadda suke yi da ƴaƴanmu da kuma mu kanmu, da fatan Allah ya saka musu da alheri.
11: Shi ma wannan yaro ga sakon shi ga mahaifiyarsa.
15: Sunana Abdulaziz Nuruddin. Yau ranar iyaye mata ne. Ina son mamana Allah saka ma maman da alkhairi.
11: Ranar uwa dai na gaba da zama wata muhimmiyar rana da ke tunatar da jama'a muhimmancin uwa da gudunmuwarta a rayuwar dan adam, duk da cewa wasu na ganin bai kamata a ware rana guda a matsayin ranar uwa ba.
16: RFI to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da rahoton nan. Yanzu sai zantawar sa da Hajiya Mairo Muhammad Mudi, wata uwa daga jihar Niger, Nigeria.
17: Ban ga amfani cewa a cire rana daya a ce ranar ne za a tuna da uwa ba. Muhimmancin ta wuce wannan, dole ne a kowane lokaci ƴaƴanmu su san cewa kullun rana namu ne. Mun haifi ƴaƴa ko sai ka ce kai ka dauki rana guda ɗaya ne kacal da zaka kula da wannan yaro, yaron zai rayu ba? Zai rayu ba, because kowane lokaci fa shi aikin uwa, uwa ba ta da hutu da wainiyar ƴaƴanta da sauransu. Dole ne ƴaƴa su san cewa Mother's Day na kullun ne.
11: Zaki iya mana ɗan takaitaccen bayani irin sadaukarwar da kuke a gida a irin wannan lokaci na tsadar rayuwa, la'akari dai da lamura ke tafiya musamman a wannan ƙasa ta Najeriya?
17: Ka gani aikin uwa a nan a cikin yanayin da muka tsinci kanmu, ka ga na ɗaya ita ta kasance cewa ta zama bango da za a iya jingina idan kowa ya je dawo. Maybe ya samu wasu abubuwan da ya shawo ƙarfin shi yana shigowa gida, in ya ganta hankalinta zai kwanta, ita za ta kasance mai ba da magana daga mai gidan har ƴaƴa. Idan sun je sun ɗauko zafi, za ta tuna musu Allah, za ta tuna da jarabawa da Allah ya dora mana, yanda dole idan muka yi imani muka yi addu'a za mu ci jarabawa din nan. Sannan ita ma za ta iya bada gudunmawanta wajen tattalin arzikin gidan. Wata zaka ga ma'aikaciya ce, zaka ga wata zaka ganta mai sana'a ce, koda a cikin gida, koda bata fita waje ba, a cikin gida zaka ganta tana sana'a. To sana'a din nan da idan ta samu yanzu killa idan mai gida ya kawo wani abu ba tare da ta bashi tension ko damuwa ba, ita ma za ta sa nata a ga dai cewa duk abin da ya kamata an yi daidai, an tafi daidai. Yara, ilimin yara ita ce dole za ta kula da su, ganin cewa yaranta sun tsayu akan ilimi da tarbiyya. So kaga a cikin kalubalen da ake fuskanta a nan, aikin uwa ya ƙaru.
16: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
20: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata.
16: ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da barista Khalifa Magaji Sa'idu dan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya
1: to a wannan lokaci musamman a yanayi da muka shiga na tsadar rayuwa na kila wakala na kayan masarufi da kayan bukata dole mata suna bada gudunmuwa musamman ma idan ya zama na ciwar wayanda Allah ya dora wa alhakin kula da su sun sauke wannan nauyin yanda ya kamata wajen ba su tarbiya wajen gina su su zama al'umma ta yaya saman musu da ababen yi wanda yake cewar da wannan za su kula da yara da sauransu wannan gaskiya mata idan babu su hannun su wannan al'amari ba zai taba daidai ba
21: a kullum ana ta yin kira kan cewa mu a tallafawa mata musamman iyaye maza su tallafawa mata bangaren ilimi a bangaren sana'a ya kake ganin matakin tallafawa mata da maza ke yi a wannan lokaci
1: to maganar gaskiya ta wani bangaren za a ce an karba ta wani bangaren kuma in ka duba zaka ga abin sai inna lillahi wa inna ilaihi ba dan kuma ba zaka fuskanci haka ba sai irin matan da aka mutu aka bar musu yara kanana idan ka ga mawuyacin hali da suke ciki abin ba a cewa komai wasu kuma ga waɗanda Allah ya dora wa lakin nasu suna raye amma rashin sauki wannan hakoki da ma Allah ya dora musu kafin a zo ma batun tallafa musu su samu kyakkyawan ilimi su samu abin dogaro da kai sai ka ga abin rayuwa ba a cewa komai
21: a matsayin ka na dan gwagwarmaya kuma magidanci me kake ga ya kamata a ƙara yi dukkan bangarorin su domin ƙarfafa tarbiyya a gida da kuma taimakawa juna
1: abin da yake daga bangaren su maza magidanta ya wajaba su sauke nauyin da Allah ya dora musu na iyalin su tun da kan ita mata wanda wannan abin shi zai taimaka wajen samar da al'umma ta gari su kuma mata daga bangaren su ya wajaba su tsaya su kula da tarbiyya su kula da kyautatawa da dukkan wani abu da wanda zai ƙara dankon ƙauna zai ƙara tabbatar da wanzuwar tarbiyya da al'umma mai kyau a gobe kenan
16: tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da barista Khalifa Magaji Sa'idu dan gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya gare ku masu saurare ya bikin ranar uwa ta duniya ta riske ku ko kuna da kira ga mahukunta da ma waɗanda ya rataya a wuyansu wajen kyautatawa iyaye mata sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga jihar Niger Nigeria Ismail Karatu Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam huta lafiya
22: mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da sake haduwa da ku a cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Kabiru Yusuf to kamar yadda watakila aka ji a cikin labaran mu cewa wasu 'yan siyasa da fararen hula masana dokoki da dai sauransu da ke zaune a ƙetare sun kaddamar da wani ƙawance da ake kira da suna ADS wanda babban manufarsa ita ce yin fafutuka don kawar da mulkin soji tare da dawo da tsarin demokuraɗiyya a ƙasashen yankin Sahel wato Burkina Faso, Mali da jamhuriyar Niger an dai kaddamar da wannan ƙawance ne a birnin Brussels na ƙasar Belgium a ranar Asabar da ta gabata wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a kai zamu fara da Sani Muhammad daga Karmo Abuja Nigeria yace assalamu alaikum Arafai Hausa to gaskiya kawancen ADS abu ne mai wahalar gaske na cimma wannan matsaya domin kuwa kawar da mulkin soja a yanzu abu ne da shugabannin Afirka ba su shirya ba domin kuwa duk mulkin da za a yi ba adalci a cikin sa ya zama tamkar mulkin kama karya Allah ubangiji ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu a wannan taro Arafai Hausa a tashi lafiya Murtala Adam yace mun fatan mu duk kasashen Afirka su kuma mulkin soja domin ni a ra'ayina mulkin farar hula shine ya haifar da kuma bayan da kasashen Afirka ke ciki Haladu Musa Haladu daga birnin Fatakol a Najeriya yace assalamu alaikum Arafai ni tambaya ta ga wannan kawance na ADS sun ce ba sa tare da sojoji kuma sun ce ba sa tare da ƴan ta'adda to idan sun dawo da mulkin demokradiyyar ƴan ta'addan kyale su za su yi a ban sojoji kawai su cigaba da mulkin su na wa ra'ayin kenan Arafai Hausa fatan alheri Dallami Jibrin ya ce Allah ya dafa wa masu kokarin inganta rayuwar al'ummarsu, masu kokarin tabbatar da doka da oda, wanda ita ce addu'a ta kawai. Sai Ismail ya ce wannan ba daidai ba ne, ‘yan cikin ƙasa ne ke yanke shawarar abin da ya fi shafar ƙasashensu, ba yi wasu daga can ƙasashe ba su yi taro su ce suna son a dawo da mulkin demokuraɗiyya. Nuruddin Abubakar ya ce demokuraɗiyya ko dai shiririta, ai, har abada mulkin demokuraɗiyya ba zai yi adalci ba, domin ba saboda hakan aka samar da shi ba. Salisu Ibrahim ya ce wannan taro nasu ba shi da bambanci da taron shan shayi, an gara ma taron shan shayi a teburin mai shayi a haɗa maka da indomi da kuma guntun biredi. Shi kuwa Sani Sabiu ya ce dama ai sun yi faɗa ne da masu laɓewa da mulkin demokuraɗiyya, suna yin yadda suka ga dama, inda haka ne mu dai garar mulkin soja kawai. Gwani Beli daga Zandar a jamhuriyar Nijar ya ce Arafai Hausa, ina muku fatan alheri. Wannan haɗakar Turawa ne kawai domin wargaza ci gabanmu na nahiyar Afirka, ba ma goyon bayanta. A bar wa sojoji su ci gaba da gashi, domin mu muna ganin alfanun mulkin soji a ƙasashenmu na Afirka. Abubakar Abdullahi ya ce ya kamata dai su dawo hayyacinsu, ba wai a ware zuwa wata ƙasa ba, a fake da fafutukar mulkin demokuraɗiyya domin a wargaza ƙasa. Sai Musa Ahmad Ali daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar ya ce salamu alaikum Arafai Hausa, hakikanin gaskiya ba ma goyon bayan wannan kungiya domin ba mu san manufarta ba. Sai Alhassan Riyal Alhassan ya ce wannan taro ai na yaren Yahudawa ne, ba wai an yi shi domin kishin Afirka ba ne. Inda an yi shi ne domin kishin Afirka, ai a ƙasashen Afirka za su tsaya su yi taron domin kawar da sojoji, in ba har da gaske suke. Mustapha Gulmari ya ce gaskiya an yi daidai, sojoji ya kamata kuma su ba da waje domin a dawo mulkin demokuraɗiyya. Nazifi Sani Tsoho ya ce to Allah Ubangiji ya sa mu dace, Allah Ubangiji kuma ya sa hakan shi ne mafi alheri. Sai Amiru Amir ya ce to mecece ma demokuraɗiyyar, mu dai ba mu santa ba, amma mun san mulkin soja. Ali Rabkana Gashuwa ya ce salamu alaikum Arafai, ni abinda zan ce kawai sai dai Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka. Muhammad Abdu ya ce to Allah Ubangiji ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Habibi Ibrahim kuma ya ce Allah Ubangiji ya baiwa ADS sa'a idan har da gaske suke, idan ku aka san haka ne mun bar su da mai komai mai duka. Awali Shaibu Amfani ya ce fatan alheri ga tashar Arafai Hausa, babban fatan mu anan Allah ya sa ba wata fitina za a ƙara haddasa muna ƙasashenmu na Afirka ba, ganin cewar nahiyarmu na fama da manyan ƙalubale musamman ta fuskar tsaro da tattalin arziki da kuma sauran abubuwan da ba a rasa ba. Arafai Hausa, ina godiya, a tashi lafiya. Madalla duka kuma anan shirin namu ne yau zai dasa aya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ku masu sauraro. Sai injiniyanmu na wannan rana Ibrahim Tukur Kafi, naku Kabiru Yusuf da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.
0: Yanzu kuma lokaci ne da za mu shakata.
2: I don't know.

0: daidai agogon Najeriya Niger kamar chadi 8 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kamita 31
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanan labaran An yi jana'izar mutane fiye da 100 da harin sojin Najeriya ya kashe a wata kasuwar kauye dake jihar Zamfara An gano gawar guda cikin sojin Amurka biyu da suka bace yayin wani atisaye a Morocco. Donald Trump ya yi kwatsi da sharuɗan Iran dake cikin martaninta kan shirin zaman lafiya da Amurka ta miƙa mata. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Wani hari da sojin Najeriya suka kai a wata karamar kasuwa dake a kauyen Tanhona karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara ya halaka yan kasuwa sama da 100. Mazauna yankin san shaidawa wakilin Mufaruk Muhammad ya ba cewa sojin Najeriya sun kai harin ne lokacin da ake tsaka da cin kasuwa kuma kaso mai yawa na mamatan mata ne da kananan yara dake saida-saida a kasuwar ta gefen gari sai kuma maza da suka so siyayyar da bobi wanda ganawi ya ce an gudanar da jana'izar mamata fiye da 100 a wannan kauye sai dai har zuwa yanzu babu martanin gwamnatin Najeriya ko kuma rundunar sojin kasar game da wannan hari dake zuwa bayan makamancin sa a jihar Niger da shi ma ya kashe tarin fararen hula Bayanai sun ce wani farmaki da sojin kasar Chadi suka kai yayi sanadiyar mutuwar dimbin masunta dukkanin su in Najeriya dake kamin kifi a tafkin Chadi kwanaki kadan bayan da yan Boko Haram suka kai hari tare da kashi dakarun kasar ta Chadi akalla 24 lamarin da ya sa mahukuntan birnin Injimaina baiwar rundunar sojin saman kasar umarnin kaddamar da farmaki akan wadanda ake zargin yan ta'adda ne amma suke gudanar da hada-hadar kamin kifi a tafkin da Chadi akalla mutane 7 cike har da jami'in dan sanda guda ne yan bindiga suka kashe a wani hari da suka kai kan kauyuka da dama dake a karamar hukumar Barkilla da can a jihar Filato ta Najeriya cikin karshen mako majiyoyi sun ce an kai harin ne a yammacin ranar Asabar kuma zuwa tsakar ranar jiya Lahadi an tattara gawar gwakin mutane 7 cike har da mutum 5 ahalin gida guda yayin da wasu mutane akalla 6 suka samu raunuka a cewar rahotanni kauyukan da harin ya shafa sun kunshi indin tusat da fan dukkanin su a farkin ladi mahukuntan mali sun ci gaba da kaman masu hannu a harin da kasar ta gani a ranakun 25 da 26 ga watan jiya inda karshen makon nan ma suka sake kame wasu mutane da ake zargi da hannu a harin wannan kari ne kan mutanen da aka kame tun a makon jiya da suka kunshi soja guda da kuma wani tsohon soja daya harin na watan jiya da aka hada karfi tsakanin yan ta'addan JNIM da Ansaru da kuma yan tawayen Afzinawa da nufin hambarar da gwamnatin sojin da Asimi Goi take jagoranta ya sababa mutuwar sojojin kasar da dama ciki har da ministan tsaro gano gawar guda cikin sojin Amurka biyu da suka bace yayin wani atisayen kasa da kasa a kudancin Morocco cikin makon jiya sanar rundunar sojin Morocco ta ce a jiya Lahadi ne aka gano gawar sojin guda a teku bayan bacewar su tun a Asabar din da ta gabata sai dai babu bayani kan masababin mutuwar sa ko kuma inda dayan sojin yake shugaba Emmanuel Macron na Faransa yayi amfani da taron kwanaki biyu da aka fara yau a Kenya tsakanin ansar da kasashen Afirka wajen kare kimar turai a nahiyar yayin da ya kuma cecceki China akan yadda take tatsar kasashen na Afirka bisa jijiyoyin da ke a matsayin kashin dankali cikin hirarsa da manema labarai Macron ya ce duk da bai taba goyen bayan mulkin mallaka ba ya musanta cewa matsalolin da Afirka ke fama da su a yanzu na da alaka da mulkin mallakar da turawa suka yi wa nahiyar majiyoyin tsaro daga jamhuriyar demokradiyyar Congo sun ce wani harin mayakan yan tawaye ya kashe fararen hula 69 a lardin Ituri na arewa maso gabashin kasar mai fama da rikici fiye da shekaru 30 aka shafi ana fama da hararren bambantan kungiyoyi masu rike da makamai a yankin na gabashin Congo mai arzikin albarkatun karkashin kasa Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai fararen hula akalla 880 da suka rasa rayukansu sanadiyar har-haren jirage marasa matuƙa a Sudan tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun da ya gabata. Donald Trump da Amurka ya yi watsi da martanin Iran ga tayin zaman lafiyarsa, lamarin da ya sanya fargabar sake dawowar rikicin bangarorin biyu da aka samu tsagaitawarsa a baya-bayan nan, wanda ya nakasa harkokin hada-hadar kayayyaki da shige da ficen jirage a teku. Kwanaki bayan Amurka ta aike da kunshin tayin ne Iran a jiya Lahadi ta amsa tare da gindaye sharuɗa, sai dai Donald Trump ya ce dukkanin sharuɗin ba karɓaɓɓu bane. Shakafannin kasashen Amurka da China na shirin wata ganawa a makon nan don tattauna batutuwa masu alaka da yakin Amurka a Iran da kuma takaddama yankin Taiwan baya ga fasahar AI da mamakamin nukiliya. A tattaunawar da za ta gudana a ziyarar da Donald Trump zai kai Beijing don ganawa da Xi Jinping, wanda ke tsayin matsayin karan farko da zai taka kafa a China tun bayan shekarar 2017. Shugaba Vladimir Putin na Russia ya yi hasashen yiwuwar kawo ƙarshen yakin ƙasar shi a Ukraine nan kusa, yakin da aka faro tun a watan Fabrairun 2022. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai ga kuma shirinmu na gaba.
2: Yau za mu fara ne da bikin karrama jarumai na Afirka Magic Viewers Choice Awards ko kuma AMVCA na bana, kuma karo na 12 da ya gudana a ƙarshen mako a birnin Lagos, wanda ya samu halartar taurari da dama da suka ja hankali ta fannin ado da kuma lashe kyautuka. Waɗanda suka fi ɗaukar hankali a bikin sun haɗa da taurarin da suka yi zarra irin su Linda Ejiofor Suleiman, wadda ta kafa tarihin zama jaruma ta farko da ta lashe kyaututtuka biyu a dare ɗaya. Akwai Uzo Oruke da ya lashe kyautar gwarzon jarumi saboda rawar da ya taka a fim ɗin Colors of Fire. Sai kuma Akinola Davis Jr. da ya lashe kyautar darakta mafi hazaka saboda fim ɗin My Father's Shadow, wanda kuma shi ne ya lashe kyautar gwarzon fim ɗin. Buchi Franklin ya ja hankali bayan ya lashe kyautar Best Supporting Actor saboda fim ɗin To Kill a Monkey. Wakilan Kannywood irin su Amal Umar ta ja hankali sosai a matsayinta na jarumar Kannywood ɗaya tilo da aka zaɓa a rukunin manyan jarumai na Najeriya. Ta bayyana a wurin bikin cikin shiga ta ƙasaita wadda ta nuna al'adar Arewa. Sai kuma Asaba Madaki, ita ma tana ɗaya daga cikin jaruman da suka fito daga arewacin Najeriya waɗanda suka samu shiga jerin waɗanda aka zaɓa don neman kambo. Masu gabatarwa wato Bovi Obona da Nomzamo Mbata su ne suka jagoranci taron a karon farko bayan shekaru 10 da Aike Osakioduwa ya shafi yana gabatarwa. Idan muka kalli yadda aka yi baje kolin shiga ta ƙasaita kuwa, Nana Akuo Ado ta sake ɗaukar hankalin masu sha'awar sarrafa kayan ƙawa tare da sabon salon adanta na musamman da ya shafi fasahar gini. Taurarin da suka haskaka a daren bikin baje kolin al'adu kuwa sun haɗa da Omowumi Dada, Uzo Arukwe da Stan Nze, waɗanda suka fito cikin shigar gargajiya mai ban sha'awa. Bayan kammala bayar da lambobin yabon, an gudanar da gagarumin biki na nishaɗi a otel ɗin Eko don taya murnar nasarorin da aka samu. An dai ba da kyaututtuka a rukunoni daban-daban da suka haɗa da kyakkyawan tsarin sanya tufafi, kwalliyar fuska, sauti da kuma rubutun wasan kwaikwayo.
0: To, a Najeriya masu sana'ar kiwon kifi na cigaba da fuskantar babban kalubale sakamakon haramcin fitar da shi zuwa kasashen waje da aka kwashe shekaru kusan 8 ba tare da ba su dama ba. Wannan mataki da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ɗauka tun a shekarar 2018 ya samo asali ne daga rashin cika ƙa'idojin duniya. Wakilinmu da ke birnin Calabar, Murtala Adamu, ya aika mana da wannan rahoto.
3: A ziyarar da na kai a wata gonar noman kifi, Uche Injuku, manomin kifi, ya bayyana yadda wannan matsalar ta shafe su kai tsaye.
4: For you to have a good number of fishes Domin samun yawan kifi mai kyau, dole ne a riƙa ciyar da su na tsawon wata 4 zuwa 5 ko ma 6. Kuma idan za a yi la'akari, ana siyan abincin kifi da tsada sosai, kusan naira 20,000. Idan ka tattara lissafi, za ka ga kuɗin ya yi yawa matuƙa. Ni a matsayina na manomi, ba ni da wannan kuɗi da zan yi hidimar.
3: Shi ko haka Listus Edahuwa, wani manomin kifi, ya ce matsalar tattalin arziki ya tilastawa wasansu rage sana'ar baki ɗaya.
5: Tsadar kayayyakin gudanar da gonar kifin ya tilastawa mutane daina shiga harkar. Manoma za su ƙara mai da hankali da jajircewa saboda za su fahimci alhakin da ke kansu na biyan buƙatar kasuwa.
3: Gabriel Sani, shugaban ƙungiyar manoman kifi a Najeriya, ya bayyana cewa dole ne sai gwamnati ta tallafa wa sashen domin cimma nasarar da ake bukata.
6: The fishery sector of Nigeria play a very critical role.
7: Sashen kiwon kifi na Najeriya yana taka muhimmiyar rawa sosai wajen tabbatar da wadatarsa, amma gwamnati ba ta yi kokari wajen cimma burin abin da ake bukata ba. Muna kira ga mai girma minista wanda yana da niyyar ganin an samar da mafita ga dukkanin kalubale da ke gabanmu.
3: Noyin Aniyi, shugabar hukumar fitar da kaya ta Najeriya, ta ce ana kokarin dawo da martabar kasar a kasuwannin duniya.
8: Muna sanar cewa ana kin karɓar kayayyakin abinci da ake fitarwa, saboda haka muna ƙoƙarin ganin yadda za a rage yawan kin karɓar kayayyakin. Kuma kun ga cewa yawan kin karɓar kayayyakin da Najeriya ke fitarwa ya ragu sosai a yanzu. Muna wayar da kan masu tattara kayayyaki da kuma masu fitar da su ƙasashen waje kan abin da ya kamata su yi domin su bi ƙa'idojin tsafta da lafiyar kayayyakin abinci.
3: Masanin tattalin arziki a Najeriya, Dr. Abdulnasir Turawa, malami a Jami'ar Tarayya da ke Yola, ya ce illar haramcin ba ƙaramin kuma baya ne ga tattalin arzikin Najeriya. Dole ne a ƙarfafa wa manoma ta hanyar samar musu da horo.
9: Abin da ya kamata a nan, ya kamata a ce su wannan masu kiwon kifi a Najeriya ta ba su ƙarfin gwiwa sosai wajen ganin cewa sun yi mitin wannan standard ɗin, watan ta hanyar samar musu da horo, ta hanyar ganin cewa cost of production ɗin da su ya ragu.
3: Sai dai na yi ƙoƙarin jin daga hukumar kula da harkokin kifi ta ƙasa, amma sun ƙi amincewa da su yi magana. Sai dai sun aiko min da wasiƙa inda suka rubuta cewa an samu gagarumin ci gaba wajen samar da tsarin da ya dace, kuma ana ci gaba da tuntuɓa da masu ruwa da tsaki. Wasu ƙasashen nahiyar Turai sun fara buƙatar takardar shaidar kamun kifi, haka kuma ana wayar da kan masu sarrafa kifi kan ƙa'idojin gwaji, tantance kayayyaki da kuma takardun da ake buƙata domin fitar da kaya. Murtala da Mukalaba RFI.
0: Ga kuma shirinmu na gaba.
10: Rayuwata.
11: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Bikin ranar uwa ta duniya, wanda aka fi sani da Mother's Day, rana ce ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin karrama iyaye mata, tare da nuna godiya ga ƙauna, jajircewa da ma sadaukarwar da suke yi wajen tarbiyyar iyali da al'umma baki ɗaya. Gudanar da bikin a ƙasashe daban-daban na duniya, ko da yake ranakun bikin na iya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. A ƙasashe da dama, ciki har da Najeriya, an gudanar da bikin a ranar 10 ga watan Mayun shekarar 2026 ɗin nan da muke ciki. Rayuwata na yau zai zo muku ne kan irin muhimmiyar gudunmawar da iyaye mata ke bayarwa wajen tafiyar da harkokin gida da kuma tattalin arzikin iyali, musamman a wannan lokaci da ake fama da tsadar rayuwa. To, domin jin yadda bikin bana ya riske al'umma, shirin ya tattauna da Hajiya Mairo Muhammad Mudi, wata uwa daga jihar Nejan, Najeriya. Sai kuma barista Khalifa Magaji Sa'idu, ɗan gwagwarmaya daga jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, wakilinmu daga jihar Neja, Ismail Karata Abdullahi, ya haɗa mana wannan rahoto.
10: Rayuwata.
12: Ranar na zama wata dama ta nuna ƙauna da godiya ga iyaye mata, musamman yadda suke sadaukar da rayuwarsu wajen kula da iyali da tarbiyyar yara duk da ƙalubalen rayuwa a irin wannan lokaci. Lubabatu Adamu Musa, wata uwa ce da ta bayyana muhimmancin wannan rana a gare su.
10: Tana tunatar da mu cewa sau da yawa aikin da uwa take yi a cikin gida ba a gani, amma kuma ita ke rike gida koda kuwa da addu'ar da take yi yau da kullum dare da rana.
12: A fannin tarbiyya da kula da gida a irin wannan lokaci a Najeriya, Farida Abubakar ita ma mahaifiya ce tace,
13: gaskiya sai dai a ce an gode ma Allah domin duk iya bakin kokarinka wasu fa abubuwan gaskiya sai ya zamanto cewa sai da hakuri a cikin shi gaskiya sosai, saboda yanda rayuwa ta yi tsada, yanda muke cikin rayuwan dar na ƴaƴanmu makaranta da sauransu.
12: Masana ilimin zamantakewa irin malama Umma Yahaya Sufiyanu na ƙara yin kira dangane da muhimmancin tallafawa mata musamman a fannin ilimi da sana'o'in dogaro da kai,
14: saboda ita mama multiplier ce. In abinci aka bata za ta sarrafa shi kala kala, in ka bata wake za ta yi kosai ta yi kaza ta yi kaza, so duk abin da ka ba mace in ka kula da ita za ka gani ta a fannin ya ganta.
12: Albarkacin wannan rana ta iyaye mata, magidancin nan ya taya su murna.
15: Sunana mai anguwa Bello Dindin Mahisuliga. Lalle yau rana ce ta badda daukaka darajar mata. Gaskiya suna kokari don da dawanni yadda suke yi da ƴaƴanmu da kuma mu kanmu, da fatan Allah ya saka musu da alheri.
12: Shi ma wannan yaro ga sakon shi ga mahaifiyarsa.
16: Sunana Abdulaziz Nuruddin. Yau ranar iyaye mata ne. Ina son mama na. Allah saka mu maman da alkhairi.
12: Ranar uwa dai na ci gaba da zama wata muhimmiyar rana da ke tunatar da jama'a muhimmancin uwa da gudunmuwarta a rayuwar dan adam, duk da cewa wasu na ganin bai kamata a ware rana guda a matsayin ranar uwa ba.
17: RFI to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da rahoton nan. Yanzu sai zantawar sada Hajiya Mairo Muhammad Mudi, wata uwa daga jihar Niger, Nigeria.
18: Ban ga amfani cewa a cire rana daya a ce ranar ne za a tuna da uwa ba. Muhimmancin a wuce wannan, dole ne a kowane lokaci ƴaƴanmu su san cewa kullun rana namu ne. Mun haifi ƴaƴa ko sai ka ce kai ka dauki rana guda ɗaya ne kacal da zaka kula da wannan yaro, yaron zai rayu ba? Zai rayu ba, because kowane lokaci fa shi aikin uwa, uwa ba ta da hutu, ɗawainiyar ƴaƴanta da sauransu. Dole ne ƴaƴa su san cewa Mother's Day na kullun ne.
12: Zaki iya mana ɗan takaitaccen bayani irin sadaukarwar da kuke a gida a irin wannan lokaci na tsadar rayuwa, la'akari dai da lamura ke tafiya musamman a wannan ƙasa ta Najeriya?
18: Ka gani aikin uwa a nan a cikin yanayin da muka tsinci kanmu, kaga na ɗaya ita ta kasance cewa ta zama bango da za a iya jingina idan kowa ya je dawo. Maybe ya samu wasu abubuwan da ya shawo ƙarfin shi yana shigowa gida, in ya ganta hankalinta zai kwanta. Ita za ta kasance mai ba da magana daga mai gidan har ƴaƴa. Idan sun je sun ɗauko zafi, za ta tuna musu Allah, za ta tuna da jarabawa da Allah ya ɗora mana, yanda dole idan muka yi imani muka yi addu'a za mu ci jarabawa din nan. Sannan ita ma za ta iya bada gudunmawanta wajen tattalin arzikin gidan. Wata za ka ga ma'aikaciya ce, za ka ga wata za ka ganta mai sana'a ce, koda a cikin gida, koda ba ta fita waje ba, a cikin gida za ka ganta tana sana'a. To sana'a din nan da idan ta samu yanzu killa idan mai gida ya kawo wani abu ba tare da ta bashi tension ko damuwa ba, ita ma za ta sa nata a ga dai cewa duk abin da ya kamata an yi daidai, an tafi daidai. Yara, ilimin yara ita ce dole za ta kula da su, ganin cewa yaranta sun tsayu akan ilimi da tarbiyya. So kaga a cikin kalubalen da ake fuskanta a nan, aikin uwa ya ƙaru.
17: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
19: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
17: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. ba tare da
19: The Story Campaign.
17: Tabbas daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zan ta

0: UTME ga dukkan ɗaliban da ke son shiga kwalejojin ilimi a faɗin ƙasar. Abin tabbiyar shi ne ayya wannan matakin ba zai ƙara nuna bambanci tsakanin ɗaliban kwalejin ilimi da na jami'a ba kuwa, da yadda za a riƙa kallon su a matsayin marasa ƙwazo. Tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Muhammad Garba Mahuta daga sashen nazarin ilimi a jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto.
1: Zai iya zama haka nan, amma ko na jami'o'i nan inda muka nufa, ni yanzu a matsayina na malamin jami'a kuma wanda tun daga grade 2 na fara, ni ina ganin jamma bai ma kamata a ce sai an yi jamma a shiga university ba. Saboda mi? Saboda a ba universities autonomy na su ɗauki ɗalibai. Jam ɗin nan ma wata hukuma ce wadda tana ma son ta amshe autonomy na jami'o'i na ba da admission. A ba jami'o'i a ba su haƙƙin tantance ɗalibai, su za su ba ɗalibai guraben shiga karatu. Tun da aka fara da kwalejojin ilimi, muna fatan wata rana a zo a jami'o'i a soke jam ɗin nan.
0: Muhammad Garba Mahuta kenan daga sashen nazariya ilimi na jami'ar Usman Danfodiyo. To a ƙalla kamfanonin sufuri masu zaman kansu guda 10 sun sanar da dakatar da jigilar fasinja a tashi da kuma isa birnin Bamakon Mali, kamar da wata majiya ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP. A daidai lokacin da mayaƙa masu ikirarin jihadi suka sanya wa garin ƙawanya tare da banka wasu motoci wuta, an shiga ruɗani da rashin tabbas a ƙasar Mali tun bayan munanan hare-haren haɗin gwiwa da 'yan ta'addan jinim da 'yan awaren abzinawa suka ƙaddamar sassan ƙasar ranar 25 ga watan Afrilun da ya gabata tare da kashe ministan tsaron ƙasar. Mahukunta a Kamaru sun ce suna ɗaukar matakai domin magance matsalar katsewar wutar lantarki da ke haddasa rashin ruwan sha a wasu yankuna na arewacin ƙasar. Maruwa na ɗaya daga cikin biranen da suka fuskantar wannan matsalar, kamar dai yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Lurwana Shehu Usman ya aiko mana.
2: Hukumomi na ɗaukar matakai don shawo kan matsalar bayan kwashe wasu kwanaki ba tare da ruwan sha ba sakamakon matsalolin wutar lantarki da arewacin ƙasar ke fuskanta.
3: Abin a yawo nishar ya kai ma kalaka, mu ba ruwan wani lokaci mu zana ba wutar ma gaba ɗaya, daidai mu tafi wannan famfon na tuka-tuka nan a ringa takawa a ringa ɗagawa a lokacin mu tafi bakin kogi.
4: Kuka wannan hali dai azumin zamu cikin wahalo, ba ma samun bashi ma ba ma samun mu riƙa yin sa mai daɗi. Ruwa shi ne rayuwa, shi ne matsalar da muke fama.
2: Gwamnan Maruwa mijin Yawa Bakari ya bada umarnin magance matsalolin cikin gaggawa.
5: Mutanen na shan wahala kwanaki 9 ba tare da ruwa ba. Na tambayi hukumar samar da ruwa su gaya mana ainihin inda matsalar take da kuma lokacin da za a dawo da ruwa kowace anguwa a jihar.
2: Muhammad Sani shine sakataren majalisar jihar Maruwa mai kula da samar da ruwan sha ga anguwanni, ya ce suna kokarin yi wa tufkar hanci.
6: Garuruka da suke arewacin Kamaru na da matukan matsala ta bangaren wutar da ruwa. Cikin garin Maruwa, rashin wutan na hana inji da yake juya ruwan ya yi aikin shi yadda ya kamata. Saboda haka ba wuta shi injin da yake raba ruwa shi ma bai samu ya yi aikin shi yadda ya kamata.
2: Muddin hukumomi a Kamaru ba su gaggauta ɗaukar matakai ba, matsalar ruwa da wuta ƙarshenta sai dai gabadai yani ƙwaryar roro. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, RFI.
0: To shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana shirin zuba jarin euro biliyan 23 a Afrika. Macron ya sanar da hakan ne jiya Litinin a taron manyan masu zuba jari da yake jagoranta tare da kasar Kenya a birnin Nairobi. Nura Ado Suleiman daga Nairobi ya haɗa mana wannan rahoto.
7: C'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré.
8: Shugaba Emmanuel Macron kenan a lokacin da yake gabatar da jawabi a zauren taron haɗin gwiwar da yake jagoranta kan cigaban Afrika. Inda ya ce babban burin Turai shi ne 'yanta tattalin arzikin nahiyar ta Afirka ta hanyar sauya tsarin hada-hadar kuɗi da bayar da rance domin yi wa ƙasashe marasa ƙarfi adalci. Ko yaya mahalarta taron ke kallon wannan alƙawari? Ga tsokacin da Daniel Bwala, mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, akan kafafen yaɗa labarai ya yi.
9: Rizin da aka so aka yi wannan meeting ɗin ma yana cikin part of the engagement da shugaban ƙasa namu ya yi da shi President Macron, don suna nan kuma kama abokane ne.
8: Wani batu da taron na Faransa da ƙasashen Afirka ya tattauna a kai kuma shi ne wadata nahiyar da makamashi, fannin da hamshakin attajirin Najeriya kuma shugaban rukunin kamfanonin buwa Alhaji Abdulsamad Isiaka Rabiu ya ce suna iyaka bakin kokarin su akai
10: kware muna kokari ne saboda yanzu kaga abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya musamman saboda wannan yakin da yake faruwa tsakanin kasashen Isra'ila America da Iran ya sa dole mu kokarin yanda za mu kawo abubuwan da zai zama cewa mun samu sauki a kasan mu so muna ci gaba da wannan insha Allah
8: akwai dai yarjejeniyoyin kasuwanci da dama da aka kulla a ranar farko ta wannan taro da ya samu halartar hamshakan ƴan kasuwa ciki har da attajirin nahiyar Afirka Alhaji Aliko Dangote da ke da aniyar sake gina wata ƙarin matatar mai a yankin gabashin Afirka Nur Ado Suleiman daga birnin Nairobi a Rafai
0: To majalisar dinkin duniya ta yi gargadi kan fadada da kuma tsarantar rikici a Sudan baya ga yawaitar amfani da jirage marasa matuƙa hawa hallar gungunzo da hada mana wannan rahoto
11: Shugaban hukumar kare haƙƙin dan adam Balka Turk ya sanar da haka cikin wata sanarwa inda ya ce alamu na nuni da cewa idan har ba dauki matakin gaggawa ba to za a shiga wani sabon babi kuma mafi muni a rikicin na Sudan Turk ya kuma bayyana cewa a yanzu amfani da jirage marasa matuƙa ya zama ruwan dare a Sudan inda akalla mutane 880 ne suka mutu sakamakon irin waɗannan harahari na sama tsakanin Janairu zuwa Afrilun bana a cewar hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya biranen Kordofan da Darfur dake yammacin Sudan sun zama mutattar rikice-rikice a ƙasar ta Afrika inda ake aikata laifukan cin zarafi da kashe-kashe saboda bambancin ƙabilu da dai sauransu tun watan Afrilun shekarar 2023 ne yaƙi ya barke a Sudan tsakanin dakarun gwamnati da mayakan RSF da ke samun goyen bayan haɗaɗɗiyar dolar Larabawa zargin da Abu Dhabi ta sha musantawa
0: To shugaban Amurka Donald Trump ya ci yarjejeniyar tsakaita wuta tsakanin ƙasarsa da Iran na dafda rugujewa sa'o'i bayan ya yi fatali da martanin Iran kan tayin kawo ƙarshen yakin da ke tsakaninsu tunda dai mahukuntan Tehran suka sha alwashin mayar da martani kan duk wani sabon hari daga Amurka kimanin wata guda da amincewa da shirin tsagaita wuta har yanzu bangarorin biyu sun gagara cimma matsayar diplomasiya don kawo ƙarshen yakin baki daya to labarin kenan Yesu kuma sai labarin wasanni Shamsiyya Haruna ta shigo.
12: Na kai shi da Umar Sani. Bari mu faro da labarin wato Premier Ingila inda kungiyar Manchester United ta musanta jita-jitar cewa tana shirin sakin dan wasanta Amadou Diallo.
0: To.
12: Sai Liverpool da take ci gaba da matsalan ba dan ganin ta dauko kocin Bayer Leverkusen wato Xabi Alonso kenan. Manyan kungiyoyi kamar Bayern Munich da Real Madrid sun nuna sha'awar sayan dan wasan bayan Manchester City Josko Gavidiols a kungiyoyi biyu da suka rasa damar sayan matashin dan wasa Gomez wanda wasu kungiyoyi na daban ke zawarcin sa to kasan shirye-shirye sun yi nisa na wato gasar cin kofin duniya da za a yi a kasashe uku akwai dan wasa Edin Zeko ne dake dab da shiga jerin tsaffin ƴan wasa masu shekaru 40 da za su buga gasar kuma a halin yanzu masana ma sun fitar da rahotanni kan manyan kudaden shiga da kasashen da suka samu tikitin shiga gasar kofin duniya za su amfana da shi hukumar FIFA ta ware jimillar dala miliyan 771 a matsayin kudaden rabo ga kasashen da suka samu tikitin shiga ita wannan gasa wannan tsari na tattalin arziki kuma zai tallafa wa kasashe har 48 da za su fafata a Amerika Canada da Mexico musamman kasashe masu tasowa wajen inganta harkar kwallon kafa
0: kin san tuni ita Iran ta bayyana sharuɗa 10 da cewa sai
12: fa to Iran ta shaƙe wa Trump wuya
0: kuma ta ce wurin ta shaƙe ma Infantino ya shi ma
12: wato ta gidan ita hukumar FIFA tana kokari ta kaucewa siyasa wato shiga siyasa da abin da ba ta so a hada cakuɗa siyasa da kuma bangaren kwallon kafa kasancewar ka san wasa ne wato ana ganin shiga siyasa zai iya dagula lamura a harkar kwallon kafa
0: ba ki ga kusancin da gidagoi tsakanin Trump da Infantino wanda yake dole a fashi
12: Umar Sani jadawalin rarraba kudaden shiga ga kowace kasa bisa tsarin hukumar FIFA da ta amince da shi kowace kasa za ta samu kuɗi ne ya danganta da matakin da ta kai a ita wannan gasa wato kasar da ta da kaskowace kasa cikin 48 da suka cancanta za su samu dala miliyan 2,500 domin tsara sufuri masauki da sansanin atisayi kuma kasashen da aka sallama wato ba su tsallaka zagaye na gaba ba waɗanda suka tsaya a matsayi na 33 zuwa 48 za su samu dala miliyan 10 kowacensu wato wato basu fito daga rukuni ba kenan amma za su sha kwana da dala miliyan 10 wannan ke nufin mafi karancin abin da kowace kasa zai shiga aljihunta shine dala miliyan 12 da 500,000
0: wa zagayen kin sha shi
12: ba karamin nauyi ba wato ita FIFA ta yi kokari ta ware wasu makudan kudade kamar yadda muka lissafa a farko kuma kada ka manta kasashe uku ne za su karbi bakuncin ita wannan gasa zagayen yan 32 kowace kasa za ta samu dala miliyan 11 yayin da yan 16 kowace kasa za ta samu dala miliyan 15 wadanda suka je kuma kusa da na karshe wato quarter finals za su samu dala miliyan 19 kowace su inda wadanda suka je mataki na hudu za su samu dala miliyan 27 wato mataki na hudu da na uku kenan sai kuma kasar da ta zo ta uku za ta samu dala miliyan 29 inda kasar da ta yi rashin nasara a wasan karshe za ta samu dala miliyan 33 yayin da kasar da ta dauki kofi kuma za ta samu zunzurutun kudi har dala miliyan 50 kuma amfanin kudaden ga kasashe da kungiyoyin baya ga hukumomin kwallon kafa na kasashe masana sun ce kungiyoyin kwallon kafa na gida wato irin kananun kungiyoyin kwallon kafa kenan
0: da suka saki dan dagaji kenan
12: yauwa da suka saki yan wasan su domin zuwa gasar su ma za su amfana kuma FIFA ta ware dala miliyoyi wato miliyoyin dala da dama a karkashin tsarin Club Benefit Program wato tsarin da kungiyoyi na cikin gida za su amfana da shi don biyan kungiyoyin kudi na kowace rana da dan wasan su ya shafe a gasar
0: to sauran labarin sai Abibi Shafi kuma
12: muna godiya
13: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na internet da kuma dandalinmu na sada zumunta da suka hada da TikTok da WhatsApp da kuma Facebook. A taron Afirka da Faransa da ke gudana a birnin Nairobi, Emmanuel Macron ya sanar da shirin saka jari na euro biliyan 23 a nahiyar Afirka. Kome matsayin kungiyar masu sana'ar kamin kifi waɗanda mahukuntan Jamaica ke zargi da hada baki da 'yan Boko Haram don kai wa dakarun cada hari, ku ziyarci shafinmu domin samun ƙarin bayani. Rashin wutar lantarki na ci gaba da haddasa ƙarancin ruwan sha a mafi yawancin birane a arewacin Kamaru, ciki har da birnin Marwa. A bangaren shirye-shirye kuwa shirin ilimi hasken rayuwa ya mayar da hankali kan matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na soke rubuta jarabawar JAMB ga dalibai da ke shirin shiga kwalejin ilimi da karatun aikin noma. A bangaren bidiyo attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote ya yi wa Arafai Hausa karin bayani kan shirin sake gina wata matatar. Sai kuma hira ta musamman da mai baiwa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shawara Daniel Buwala. Wanda ya ce ayyukan raya ƙasa za su tsaya cak muddin 'yan Najeriya suka ki zaɓar Tinubu a zaɓen shekara ta 2027. Muna da hira ta musamman da muka yi da matashin ɗan siyasa nan da ake kira da abin al'ajabin Zazzau. Ko kun san ƙalubalen da Arsenal ke fuskanta domin lashe gasar Premier? Mun wallafa muku bidiyo domin ƙarin bayani. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Arafai domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafai Hausa kumore.
0: To madalla sai Abibi waɗannan shafukan yanzu kuma ga abin da aka ba ku dama bayyana ra'ayinku.
14: A Najeriya ko baya ga hare-haren cikin gida kan fararen hula. Wata matsalar kuwa ita ce yadda jami'an tsaron kasashe makwabta ke kashe 'yan Najeriya bisa zargin ta'addanci. Ba tare da mahukuntan kasar sun ce uffan ba. Mako ɗaya bayan da aka ruwaito cewa 'yan ƙato da gora na jamhuriyar Benin na da hannu wajen kashe Fulani 'yan Najeriya a yankin iyaka da ke cikin jihar Niger. Sai kawai aka ruwaito cewa sojojin saman Chadi sun kaddamar da farmaki ta sama tare da kashe matsunta 'yan Najeriya masu tarin yawa da ke kamun kifi a tafkin Chadi. Za mu so jin ra'ayoyinku a game da waɗannan hare-hare a kan 'yan Najeriya daga ƙasashe makwabta da kuma shiru da mahukunta ke yi dangane da haka.
0: Sai a gaggauta aiko da ra'ayoyinsu kuma ga shirinmu na gaba.

0: To madalla, tun zamanin iyaye da kakanni dai idan za a gudanar da wani taro, aka yi shela da wuri domin kowa da ke cikin dangi ya samu halarta. Idan ku aka samu akasi wani a cikin dangi ya makara, ya zama wajibi a jingirta dauran auren ko kuma samun wakili a matsayin shaida kafin a je ga dauran aure a aladance. Banda haka dai, al'ada ta nuna ta yadda kowa ke kawo fura da nono domin noma da kiwo suka gada. To a wannan zamani dai al'ummar wannan yankin sun rike wannan al'ada, kamar yadda Mala Ishawu Muhammadu da aka jinkirta dauran auren yarsa saboda rashin karasowar wani ya bayyana mana yadda abin yake.
1: Gaskiya muna da al'adu wanda yake cewa mun gaje su iyaye da kakanni, musamman na irin bangaren gaishe-gaishe. Sannan kuma akwai wata al'ada da ake cewa sai kowa ya zo, dalilin karamin yaro wallahi dauran aure sai kiwa a harkar biki, domin ko irin dauran auren da aka yi yayi kama da haka. Dalilin wani mutum da bai zo ba, dauran auren da aka shirya shi karfe 2 sai da kai kusan 4 kana ka daura shi. Wannan ma wata al'ada ce wacce muka gaje ta, idan ba wani to a kawo dan wannan, an kuma ba shi abun ba zai yi. Al'adar mu wato kamar wani abu ne tunda mun gaji noma da kiwo, mukan yi fura mu tatso nono daga shanu kai haka mu zo mu rika wannan al'ada, kamar yadda mutanen cikin gari suke a dafa shinkafa a yi walima a wanto. Wannan mu ma shi muka mai shi ne al'adar mu, zamu tatso nono zamu zo da fura. Dalilin wannan al'adun namu shi ne muke ya zama cewa kamar shi ma iyaye da kakanni mu gaje su. Eh, gaskiya akwai al'adun da magada wanda yake ya kamata a ce mun dora daga inda magaje su, akwai kuma wanda ya kamata a ce mun bar su. Kamar irin wanda za a ce ka tara mutane baki, wanda daga nesa wani yana da uzuri ya bi uzurinsa ya to dan wannan abun, amma dalilin wani mutum wanda yake cewa ba zai hana ba, ba zai sa ba, sai abun yi kiwa, dole sai an jira waninsa ko sai ya zo wurin kenan.
0: Zalika Aminu Kabiru matashi ne ya shaida mana cewa su matasa al'ada na ci musu towa kwariya, duk da cewa babu wata hanya na kawo sauyi ko watsi da ita, ganin cewa sun gadi haka ne.
2: Galibi za a ga an fi fadanta a irin wajen taro haka na buki ko irin taro na suna haka, za ka ji an ce a jira suwa ne ko kuma a jira suwanci. Mafi akasari dai gaskiya a ta ɓangaren mu matasa, shi duk inda matashi yake gaskiyar magana duk abin da zai sa shi a gaba, duk abin da zai sa a gaba, to ba shi fa da burin da ya wuce ya zai ga ya aiwatar da wannan abin cikin sauri, ba wai ya tsaya dugu-dugu ko kuma ya bi wasu hanyoyi ba. To shi ta ɓangaren matashi gaskiya wannan kalma ba dan tasowa ya tarar da ita iyaye da kakanni ba, da dai a ce a daidai lokacin da ya taso a lokacin ake kirkirar wannan kalmar. To gaskiya ta wasu ɓangaren da dama sai an samu saɓani iri-iri, amma sakamakon wata al'ada ce wadda ka taso ka tarar da ita da iyaye da kakanni, wanda babu dama babu yanda za ka yi ka ce za ka canza musu wannan kalma, in dai ba su ne suka yi ƙoƙarin canza ta ba.
0: To muddin aka yi magana al'ada, iyaye da kakanni, mata na da rawar da suke takawa ta wannan ɓangare. Malama Fatima da Hindatu na daga cikin waɗanda suka rungumi wannan al'ada kuma sun bayyana mana ra'ayinsu a kai.
3: To bismillahir rahmanir rahim, wannan al'ada mun riga mun taso mun tara ana, amma yanzu idan shiduma ta samu mutum ko mutum ya zo ko mutum bai zo ba, idan abu ya samu za a tare za a yi shi gaba ɗaya shi kenan. Yawwa,
4: dan Allah ya sa da wakilin shi za a iya daura, idan bai turo wakili ba dole ne sai an saurare, saboda a ba yarin ya nan girma. Kwarai tana da ko muhimmanci a game da dangin uwa ko dangin uba, to muhimmancin ta kenan, wanda yake babba ne dole ne a saurare shi.
0: Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, shirin da ke yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adu, masarautu da dai sauransu. Dr. Magaji Ahmed Gaya, malami a sashen nazari na harsuna na Jami'ar Yusuf Maitama Sule da ke jihar Kano, ya duba mana wannan al'amari, ga kuma fashin baki da ya mana akai.
5: Kawo misali a shiyar gwarzo, kawo misali a wani gari ana ce masa Dalangashi, da kuma Kutama, da kuma wani bangare na tafiya yanki a nono, da wani bangare wanda ya tafi kamar Rogo, Sikiru, wani yanki ne dan kankani wanda suke aiwatar da wannan al'ada na kowa sai ya zo. Al'ada kowa sai ya zo al'ada ce wadda al'umman nan gurin suka amince suke tafiyar da ita, nukan cewa mai ana buƙatar kowa ya zo, musamman a ranar suna ko ranar ɗauran aure, ana so a ga kowa ya zo, idan bai zo ba to me ya faru kenan, abin da zai kasance me ya faru wata kulawa ce ta zamantakewa ta makwabtaka amma idan kowa ya zo fa an san lafiya kalau shi ma ya shigo cikin zumunta ya shigo cikin tafiyar hada da shi saboda haka kenan al'ada ce mai kyau saboda me saboda ana so kowa ya zo ya halarci wannan bukukuwan ya halarci wannan zamantakewar ya halarci wannan abubuwan da za a aiwatar idan ko mutum bai zo ba akwai al'amari kar mu manta al'adar Fulani a can baya zai iya kasancewa an bashi walitaka to walitakan nan kamar yadda na faɗa zai iya zuwa can ya buya ya boye kansa ya ce me sai an biya kuɗin takalmin wali ko an biya kuɗin hular wali ko an biya kuɗin babbar rigar wali da makamantansu to nan kuma ai dole ne mutum duk inda ma yake to sai ya zo kan ga kenan ashe wancan abubuwan da ake bashi dole ne idan aka bashi ya kamo hanya ya zo domin me domin a aiwatar da wannan bukukuwa ko kuma a aiwatar da wannan suna wannan bukukuwa na suna ko kaciya ko daurin aure da makamantansu kar mu manta ala kullu halim zamu iya duwa mu kasancewar kamar yankin Gwarzo yankin Karayi yankin Kiru yankin Shanono wani bangare ne yankin kawai misali wani yanki na gefe-gefen Katsina duk suna aiwatar da irin waɗannan al'amura har yanzu har magajin gobe
0: Dr. Godiya muke da kawai wannan dama muka tattauna da kai Malam Adamu Idris daga cin garin Gajere mai Nika ya ce al'adar abu ne mai kyau sai dai yana da muhimmanci mutane su rika mutunta lokaci
6: gaskiya ni wannan al'ada a bangare na ina ganin wannan al'ada ce mai kyau sakamakon ana ba kowa haƙƙin shi kuma ana girmama wanda ya dace a girmama akan al'amarin amma idan an ce kawai duk wanda ya zo za a yi wannan shaf-shaf din a tafi to wasu mutanen da yawa ba za su ji daɗi ba domin suna ganin sun isa a saurare su a gurin kuma ba a saurare su ba. Sha'anin rayuwa idan duk wanda ya zo gurin idan abin ya kama shi to sai ya haƙura a jira wanda ya kamata a jira wanda kuma bai kama ba sai ya tafi uzurin shi sakamakon abinda dai ya kamata a girmama a cikin tsarin alƙawari lokaci cika lokaci in an tsaye da lokacin an ce awa biyu to kada a rinka wuce biyun kowa ya rinka hallara a daidai lokacin da aka sa za a zo a yi abu shine abinda ake samun sabani rashin girmama alƙawari shike kawo wannan matsalar kawai amma ita al'adar ta yi ta a ce sai wani ya zo din a kasance dai an ce ma biyun nan to kada biyun nan ta wuce
0: a wannan lokaci da ake fuskantar sauyin zamani ga addini da dai sauransu masana da malamai na da nasu hangen muddin aka yi batun mutunta lokaci babban limamin garin malam Hafiz Umar yana mana ƙarin haske kamar haka
7: yana al'ada ta ɗan uwa bangaren amarya su zo wajen ɗaurin aure bangaren ango su zo wajen bangaren saboda a dangana dangantaka ta ƙara danko dangin ango sun san dangin amarya sun san dangin ango kowa ya gamu da kowa zai ba kowa mutuncin shi akan dangantakar al'adar islama ka san shi wane ɗan uwan matar wane ne ɗan ƙanina ko ɗan wana mu ne ɗan uwan wance ne matar wane saboda wannan dangantaka shi ne duk inda muka insha Allah rabbi dan uwa taka ta kulli dan da ka ganni ka san ni na san dan uwa na ne gare mu dan uwa na na auren yar uwarka saboda ka dangantaka ta yan uwa taka ta din da muka insha Allah rabbi yayin amala ta mutunci Allah ce ta zakatar da zuwa zamu ji ba dadi amma wata matsala ce za iya ma tafiya shi wani lokacin da kai so sannan ai mana gona mu dawo in ko ba ni matsala da ma za a ji a saurara su isu ai abinda ya kawo su suna ne ko daurin auren da ai ko a tashi ji
0: To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado shirin da ya yi duba kan wannan al'ada na sai kowa ya zo a garin Gajere mai Nika da ke ƙaramar hukumar Gwarzo a madadin kowa da kowa Aisha Shehu Kabara wakiliyarmu daga garin Kano sai ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an shi muku
8: tabbata Allah ga Abdullahi Isa da wannan shirin yanzu kuma bari mu shakata

0: To madalla, tun zamanin iyaye da kakanni dai idan za a gudanar da wani taro, aka yin shela da wuri domin kowa da ke cikin dangi ya samu halarta. Idan ku aka samu akasi, wani a cikin dangi ya makara, ya zama wajibi a jingirta dauran auren ko kuma samun wakili a matsayin shaida kafin a je ga dauran aure a aladance. Banda haka dai, al'ada ta nuna ta yadda kowa ke kawo fura da nono domin noma da kiwo suka gada. To a wannan zamani dai al'ummar wannan yankin sun rike wannan al'ada, kamar yadda Malam Ishawu Muhammadu da aka jinkirta dauran aurayarsa saboda rashin karasowar wani ya bayyana mana yadda abin yake.
1: Gaskiya muna da al'adu wanda ke cewa mun gaje su iyaye da kakanni, musamman na irin bangaren gaishe-gaishe. Sannan kuma akwai wata al'ada da ake cewa sai kowa ya zo, dalilin karamin yaro wallahi dauran aure sai kiwa a harkar biki, domin ko irin dauran auren da aka yi yayi kama da haka. Dalilin wani mutum da bai zo ba, dauran auren da aka shirya shi karfe 2 sai da kai kusan 4 kana ka daura shi. Wannan ma wata al'ada ce wacce muka gaje ta, idan ba wani to a kawo dan wannan, in kuma ba shi to abin ba zai yiwu. Al'adar mu wato kamar wani abu ne tunda mun gaji noma da kiwo, mukan yi fura mu tatso nono daga shana kai haka mu zo mu rika wannan al'ada, kamar yadda mutanen cikin gari suke a dafa shinkafa a yi walima a yawanta. Wannan mu ma shi muka mai shi ne al'adar mu, za mu tatso nono za mu zo da fura. Da dalilin wannan al'adun namu shi ne muke ya zama cewa kamar shi ma iyaye da kakanni mu gaje su. Eh, gaskiya akwai al'adun da muka gada wanda yake ya kamata a ce mun dora daga inda muka gaje su, akwai kuma wanda ya kamata a ce mun bar su. Kamar irin wanda za a ce ka tara mutane baki, wanda daga nesa wani ya da uzuri ya bi uzurinsa ya to dan wannan abun, amma dalilin wani mutum wanda yake cewa ba zai hana ba ba zai sa ba sai abun yi kiwa, dole sai an jira waninsa ko sai ya zo wurin kenan.
0: Zalika Aminu Kabiru matashi ne ya sheda mana cewa su matasa al'ada na ci musu towa kwariya, duk da cewa babu wata hanya na kawo sauyi ko watsi da ita, ganin cewa sun gadi haka ne.
2: Galibi za ga an fi fadanta a irin wajen taro haka na buki ko irin taro na suna haka, zaka ji an ce a jira suwa ne ko kuma a jira suwanci. Mafi akasari dai gaskiya a ta bangaren mu matasa, shi duk inda matashi yake gaskiyar magana duk abin da zai sa shi a gaba duk abin da zai sa a gaba, to ba shi fa da burin da ya wuce ya zai ya ga ya aiwatar da wannan abun cikin sauri, ba wai ya tsaya dugu-dugu ko kuma ya bi wasu hanyoyi ba. To shi ta bangaren matashi gaskiya wannan kalma ba dan tasowa ya tarar da ita iyaye da kakanni ba, da dai a ce a daidai lokacin da ya taso a lokacin ake kirkirar wannan kalmar. To gaskiya ta wasu bangaren da dama sai an samu sabani iri-iri, amma sakamakon wata al'ada ce wadda ka taso ka tarar da ita da iyaye da kakanni, wanda babu dama babu yanda za ka yi ka ce za ka canza musu wannan kalma, in dai ba su ne suka kokarin canza ta ba.
0: To muddin aka yi magana al'ada, iyaye da kakanni, mata na da rawar da suke takawa ta wannan bangare. Malama Fatima da Hindatu na daga cikin waɗanda suka rungumi wannan al'ada kuma sun bayyana mana ra'ayinsu akai.
3: Wannan al'ada mun riga mun taso mun tara ana, amma yanzu idan shiduma ta samu mutu ko mutum ya zo ko mutum bai zo ba, idan abu ya samu za a tare za a yi shi gaba ɗaya shi kenan. Yawwa,
4: dan Allah ya sa da wakilin shi za a iya daura, idan bai turo wakili ba dole ne sai an saurare, saboda a ba yarin yana girma kwarai tana da ko muhimmanci a game da dangin uwa ko dangin uba, to muhimmancin ta kenan, wanda yake babba ne dole ne a saurare shi.
0: Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI, shirin da ke yiwu dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adu, masarautu da dai sauransu. Dr. Magaji Ahmed Gaya, malami a sashen nazari na harsuna na Jami'ar Yusuf Maitama Sule da ke jihar Kano, ya duba mana wannan al'amari ga kuma fashin baki da ya mana akai.
5: Kawo misali a Shiyo Gwarzo, kawo misali a wani gari ana ce masa Dalangashi, da kuma Kutama, da kuma wani bangare na tafiya an kya nono, da wani bangare wanda ya tafi kamar Rogo, Sikiru, wani yanki ne dan kankani wanda suke aiwatar da wannan al'ada na kowa sai yazo. Al'ada kowa sai yazo al'ada ce wadda al'umman nan gurin suka amince suke tafiyar da ita, nukan cewa mai ana buƙatar kowa yazo, musamman a ranar suna ko ranar dauran aure, ana so a ga kowa yazo, idan bai zo ba to me ya faru kenan abin da da zai kasance me ya faru wata kulawa ce ta zamantakewa ta makwabtaka amma idan kowa ya zofa an san lafiya kalau shi ma ya shigo cikin zumunta ya shigo cikin tafiyar hada da shi saboda haka kenan al'ada ce mai kyau saboda me saboda ana so kowa ya zo ya halarci wannan bukukuwan ya halarci wannan zamantakewar ya halarci wannan abubuwan da za a aiwatar idan ko mutum bai zo ba akwai al'amari kar mu manta al'adar Fulani a can baya zai iya kasancewa an bashi walitaka to walitakan nan kamar yadda na faɗa zai iya zuwa can ya buya ya boye kansa ya ce me sai an biya kuɗin takalmin wali ko an biya kuɗin hular wali ko an biya kuɗin babbar rigar wali da makamantan su to nan kuma ai dole ne mutum duk inda ma yake to sai ya zo kan ga kenan ashe wancan abubuwan da ake bashi dole ne idan aka bashi ya kamo hanya ya zo domin me domin a aiwatar da wannan bukukuwa ko kuma a aiwatar da wannan suna wannan bukukuwa na suna ko kaciya ko daurin aure da makamantan su kar mu manta ala kullu halin zamu iya duwa mu kasancewar kamar yankin Gwarzo yankin Karayi yankin Kiru yankin Shanono wani bangare ne yankin kawai misali wani yanki na gefe-gefen Katsina duk suna aiwatar da irin waɗannan al'amura har yanzu har magajin gobe
0: Dr. Godiya muke da kawai wannan dama muka tattauna da kai Malam Adamu Idris daga cin garin Gajere mai Nika ya ce al'adar abu ne mai kyau sai dai yana da muhimmanci mutane su rika mutunta lokaci
6: gaskiya ni wannan al'ada a bangare na ina ganin wannan al'ada ce mai kyau sakamakon ana ba kowa haƙƙin shi kuma ana girmama wanda ya dace a girmama akan al'amarin amma idan an ce kawai duk wanda ya zo za a yi wannan shab-shab din a tafi to wasu mutanen da yawa ba za su ji daɗi ba domin suna ganin sun isa a saurare su a gurin kuma

0: an ce awa biyu to kada a rinka wuce biyun, kowa ya rinka hallara a daidai lokacin da aka sa za a zo a yi abu. Shi ne abin da ake samun sabani, rashin girmama alkawari shi ke kawo wannan matsalar kawai. Amma ita al'adar ta yi ta a ce sai wani ya zo, sai wani ya zo din. A kasance in dai an ce ma biyun nan to kada biyun nan ta wuce.
1: A wannan lokaci da ake fuskantar sauyin zamani, ga addini da dai sauransu, masana da malamai na da nasu hangen. Muddin aka yi batun mutunta lokaci, babban limamin garin Malam Hafizu Umar yana mana ƙarin haske kamar haka.
2: Kiyana al'ada ta ɗan uwa bangaren amarya su zo don ɗaurin aure, bangaren ango su zo don bangaren yi, saboda a dangana dangantaka ta ƙara dango. Dangin ango sun san dangin amarya, dangin amarya sun san dangin ango, kowa ya gamu da kowa, zai ba kowa mutuncin shi akan dangantakar al'adar Islama. Ka san shi wane ɗan uwan matar wane ne, ɗan ƙanina ko ɗan wana? Kuma ni ɗan uwan wance ne, matar wane? Saboda wannan dangantaka shi ne duk inda muka haɗu. Insha Allah Rabbi, ɗan uwan taka ta ƙudu, don da ka ganni ka san ni na san ɗan uwana ne, gari mun ɗan uwana na auren ƴar uwarka. Saboda haka dangantaka ta ɗan uwan taka ta haɗu. Duk inda muka haɗu insha Allah Rabbi zai mu amala ta mutunci. Allah ce ta zakatar da zuwa za mu ji ba daɗi, amma wata matsala ce za a iya ma tafiya shi wani lokacin da kai zo, sannan a mala gwada mu dawo. In ko ba ni matsala da ma za a ji a saurara su iso a yi abin da ya kawo su, suna ne ko ɗaurin auren da a yi, kowa ya tashi tafi.
1: To, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado, shirin da ya yi duba kan wannan al'ada na sai kowa ya zo a garin Gajere mai niƙa da ke ƙaramar hukumar Gwarzo. A madadin kowa da kowa, Aisha Shehu Kabara, wakiliyarmu daga garin Kano, sai ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa, muke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an ji mu.
3: Tabbatar da Abdullahi Isa da wannan shirin, yanzu kuma bari mu shakata.

0: haura 100. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya ce hare-haren jiragen sama marasa matuka a Sudan ya laƙume rayukan sama da mutum 800 tun bayan faro yakin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi alƙawarin zuba jarin euro biliyan 23 a nahiyar Afrika domin bunƙasa tattalin arziki yankin. Tunzu ga labaran yadda suke. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce adadin fararen hular da suka mutu sanadiyar harin da sojojin saman Najeriya suka kai kan kasuwa da ke jihar Zamfa ya zata 100. Shugaban ofishin kungiyar ta Amnesty a Najeriya Isa Sanusi ya ce bayanan da suka tattara daga jama'ar yankin sun tabbatar da mutuwar akalla mutum 117. Gadi abin da yake cewa.
1: Wannan lamari ya faru ne a Lahadi ranar kasuwa. Inda mutane suna hada-hada kawai suka ji bama-bamai sun sauka a kansu. Muna Allah wadai da wannan abu kuma makamancinsa ya faru a watan da ya gabata a Jilli da ke kan iyakar Borno da Yobe. Inda anan ma kasuwa ce aka kai mata hari da bama-bamai aka kashe fiye da mutum 100. Muna Allah wadai da irin wannan abu da sojojin Najeriya suke yi don bai kamata a ce ana kashe fararen hula da dan su ake yin wannan aiki na tsaro ba. Domin ba yadda za ka yi ka kai hari cikin kasuwa. Kasuwa irin ta mako ta kauye ba yadda za a ce duk kasuwan nan masu laifi ne. Idan kuwa haka ne to babu wani dalilin da zai sa ka bude wuta ta sama akan mutane. Ya kamata waɗanda suke da laifin a zakulo su ta hanyar da ta dace a yi musu hukuncin da ya kamata. Amma a kai hari a cikin kasuwa gaba daya to wannan ba hanya bace da doka ta yadda da ita wajen kawo zaman lafiya ko yaki da ƴan ta'adda ko yaki da ƴan bindiga.
0: Malam Isa Sanusi kenan na Amnesty International a Najeriya. To hukumar zaben Najeriya INEC ta tsayar da ranar 20 ga watan Yulin da ke tafiye don gudanar da zabukan cika gurbin kujera 5 a majalisar wakilai ta ƙasa da suka kunshi jihohin Nasarawa, Kano, Ondo, Enugu da kuma Rivers. Mazaɓin da matakin ya shafa sun haɗa da Nasarawa ta Arewa da mazaɓar dawakin Kudu da Marawa a jihar Kano, sai kuma mazaɓar Ondo ta Kudu da mazaɓar Enugu ta Arewa, sai a ƙarshe mazaɓar Kudu masu gabashin Rivers. To gwamnatin Najeriya ta sanar da soke wajibcin rubuta jarabawar JAMB ko kuma UTME ga dukkan ɗaliban da ke son shiga kwalojojin ilimi a faɗin ƙasar. Abin tabbayar shi ne ayya wannan matakin ba zai ƙara nuna bambanci tsakanin ɗaliban kwalejin ilimi da na jami'a ba kuwa da yadda za a riƙa kallon su a matsayin marasa ƙwazo. Tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Muhammad Garba Mahuta daga sashen nazarin ilimi a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto.
2: Zai iya zama haka nan, amma ko na jami'o'i nan inda muka nufa, ni yanzu a matsayina na malamin jami'a kuma wanda tun daga grade 2 na fara, ni ina ganin jamma bai ma kamata a ce sai an jamma shiga university ba. Saboda mi? Saboda a ba universities autonomy na su ɗauki ɗalibai. JAMB ɗin nan kamar wata hukuma ce wadda tana ma son ta amshe autonomy na jami'o'i na ba da admission. A ba jami'o'i a ba su haƙƙin tantance ɗalibai, su za su ba ɗalibai guraben shiga karatu. Tun da aka fara da kwalejojin ilimi, muna fatan wata rana a zo a jami'o'i a soke JAMB ɗin nan.
0: Muhammad Garba Mahuta kenan daga sashen nazariya ilimi na jami'ar Usman Danfodiyo. To a ƙalla kamfanonin sufuri masu zaman kansu guda 10 sun sanar da dakatar da jigilar fasinja a tashi da kuma isa birnin Bamakon Mali, kamar da wata majiya ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP. A daidai lokacin da mayaƙa masu ikirarin jihadi suka sanya wa garin ƙawanya tare da banka wasu motoci wuta, an shiga rudani da rashin tabbas a ƙasar Mali tun bayan munanan hare-haren haɗin gwiwa da 'yan ta'addan Jinim da 'yan awaren Abzinawa suka ƙaddamar sassan ƙasar ranar 25 ga watan Afrilun da ya gabata tare da kashe ministan tsaron ƙasar. Mahukunta a Kamaru sun ce suna ɗaukar matakai domin magance matsalar katsewar wutar lantarki da ke haddasa rashin ruwan sha a wasu yankuna na arewacin ƙasar. Maruwa na ɗaya daga cikin biranen da suka fuskantar wannan matsalar, kamar dai yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Lurwana Shehu Usman ya aiko mana.
3: Hukumomi na daukar matakai don shawo kan matsalar bayan kwashe wasu kwanaki ba tare da ruwan sha ba sakamakon matsalolin wutar lantarki da arewacin kasar ke fuskanta.
4: Abun ayawu Niger ya kai ma kalaka mu ba ruwan wani lokaci himmu zana ba wutar ma gaba daya daidai mu tafi wannan famfon na tuka tuka nan a ringa takawa a ringa dagawa a lokacin mu tawo bakin kogi.
5: Kuka wannan hali dai azumin zamu cikin wahalo ba ma samun bashi ma ba ma samun mu rika yin sa mai dadi. Ruwa shine rayuwa shine magana da muke fama.
3: Gwamnan Marwa mijin Yawa Bakari ya bada umarnin magance matsalolin cikin gaggawa.
6: Mutanen na shan wahala kwanaki tara ba tare da ruwa ba. Na tambayi hukumar samar da ruwa su gaya mana ainihin inda matsalar take da kuma lokacin da za a dawo da ruwa kowace anguwa a jihar.
3: Muhammad Sani shine sakataren majalisar jihar Marwa mai kula da samar da ruwan sha ga anguwanni ya ce suna kokarin yiwa tubkar hanci.
7: Garuka da suke arewancin Kamaru na da matukan matsala ta bangaren wutar da ruwa cikin garin Marwa. Rashin wutan na hana inji da yake juyarwan yayi aikin shi yanda ya kamata. Saboda haka ba wuta shi injin da yake rabarwa shi ma bai samu yayi aikin shi yanda ya kamata.
3: Muddin hukumomi a Kamaru ba su gaggauta daukar matakai ba matsalar ruwa da wuta karshenta sai dai gaba dai gaba dai yani ƙwaryar roro. Rilwanu Shehu Usman Garwa RFI.
8: To shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana shirin zuba jarin euro biliyan 23 a Afrika. Macron ya sanar da hakan ne jiya Litinin a taron manyan masu zuba jari da yake jagoranta tare da kasar Kenya a birnin Nairobi. Nura Ado Suleiman daga Nairobi ya hada mana wannan rahoto.
9: C'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré.
10: Shugaba Emmanuel Macron kenan a lokacin da yake gabatar da jawabi a zauren taron hadin gwiwar da yake jagoranta kan cigaban Afrika. Inda ya ce babban burin turai shine yanta tattalin arzikin nahiyar ta Afirka ta hanyar sauya tsarin hada-hadar kuɗi da bayar da ranci domin yi wa kasashe marasa ƙarfi adalci. Ko yaya mahalarta taron ke kallon wannan alƙawari? Ga tsokacin da Daniel Bwala mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu akan kafafen yaɗa labarai yayi.
11: Reason da aka so aka yi wannan meeting din ma yana cikin part of the engagement da shugaban kasa namu yayi da shi President Macron don suna nan kuma kama abokane ne.
10: Wani batu da taron na Faransa da kasashen Afirka ya tattauna akai kuma shine wadata nahiyar da makamashi fannin da hamshakin attajirin Najeriya kuma shugaban rukunin kamfanonin buwa Alhaji Abdulsamad Isiaka Rabiu yace suna iyaka bakin kokarin su akai.
12: Kware muna kokari mi saboda yanzu kaga abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya musamman saboda wannan yakin da yake faruwa tsakanin kasashen Isra'ila, Amerika da Iran ya sa dole mu kokarin yanda zamu kawo abubuwan da zai zama cewa mun samu sauki a kasanmu. So muna ci gaba da wannan insha Allah.
10: Akwai dai yarjejeniyoyin kasuwanci da dama da aka kulla a ranar farko ta wannan taro da ya samu halartar hamshakan ƴan kasuwa ciki har da attajirin nahiyar Afirka Alhaji Aliko Dangote da ke da aniyar sake gina wata ƙarin matatar mai a yankin gabashin Afirka. Nura Ado Suleiman daga birnin Nairobi a Rafai.
8: To majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi kan faɗaɗa da kuma tsaranta rikici a Sudan bayan ga yawaitar amfani da jirage marasa matuƙa. Hawa Hallur Gungunzo ta haɗa mana wannan rahoto.
13: Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam Balka Turk ya sanar da haka cikin wata sanarwa inda ya ce alamu na nuni da cewa idan har ba ɗauki matakin gaggawa ba to za a shiga wani sabon babi kuma mafi muni a rikicin na Sudan. Turk ya kuma bayyana cewa a yanzu amfani da jirage marasa matuƙa ya zama ruwan dare a Sudan inda akalla mutane 880 ne suka mutu sakamakon irin waɗannan hare-hare na sama tsakanin Janairu zuwa Afrilun bana. A cewar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, biranen Kordofan da Darfur da ke yammacin Sudan sun zama matattarar rikice-rikice a ƙasar ta Afrika inda ake aikata laifuffukan cin zarafi da kashe-kashe saboda bambancin ƙabilu da dai sauransu. Tun watan Afrilu shekarar 2023 ne yaƙi ya ɓarke a Sudan tsakanin dakarun gwamnati da mayaƙan RSF da ke samun goyon bayan haɗaɗɗiyar daular Larabawa, zargin da Abu Dhabi ta sha musantawa.
8: To shugaban Amurka Donald Trump ya ci yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ƙasarsa da Iran na dafda rugujewa sa'o'i bayan ya yi fatali da martanin Iran kan tayin kawo ƙarshen yaƙin da ke tsakaninsu. Tuna dai mahukuntan Tehran suka sha alwashin mayar da martani kan duk wani sabon hari daga Amurka. Kimanin wata guda da amincewa da shirin tsagaita wuta har yanzu ɓangarorin biyu sun gagara cimma matsayar diflomasiyya don kawo ƙarshen yaƙin baki ɗaya. To labarin kenan. Yanzu kuma sai labarin wasanni Shamsiyya Haruna ta shigo.
14: Na kai shi da Umar Sani. Bari mu faro da labarin wato Premier Ingila inda kungiyar Manchester United ta musanta jita-jitar cewa tana shirin sakin dan wasanta Amadou Diallo. Sai Liverpool da take ci gaba da matsa lamba dan ganin ta dauko kocin Bayer Leverkusen wato Xabi Alonso kenan. Manyan kungiyoyi kamar Bayern Munich da Real Madrid sun nuna sha'awar sayan dan wasan baya na Manchester City Josko Gavidiols a kungiyoyi biyu da suka rasa damar sayan matashin dan wasa Gomez wanda wasu kungiyoyi na daban ke zawarcin sa. To kasan shirye-shirye sun yi nisa na wato gasar cin kofin duniya da za a yi a kasashe uku. Akwai dan wasa Edin Zeko ne dake dab da shiga jerin tsaffin yan wasa masu shekaru 40 da za su buga gasar. Kuma a halin yanzu masana ma sun fitar da rahotanni kan manyan kudaden shiga da kasashen da suka samu tikitin shiga gasar kofin duniya za su amfana da shi. Hukumar FIFA ta ware jimillar dala miliyan 771 a matsayin kudaden rabo ga kasashen da suka samu tikitin shiga ita wannan gasa. Wannan tsari na tattalin arziki kuma zai tallafa wa kasashe har 48 da za su fafata a Amerika, Canada da Mexico, musamman kasashe masu tasowa wajen inganta harkar kwallon kafa.
8: Kin san tuni ita Iran ta bayyana sharuɗa 10 da cewa sai
14: wato Iran ta shaƙe wa Trump wuya
8: kuma ta ce wurin ta shaƙe ma Infantino wuya shi ma.
14: Kuma ita hukumar FIFA tana kokari ta kaucewa siyasa, wato shiga siyasa da abin da ba ta so a hada cakuɗa siyasa da kuma bangaren kwallon kafa. Kasancewar ka san wasa ne, wato ana ganin shiga siyasa zai iya dagula lamura a harkar kwallon kafa.
8: Ba ki ga kusancin da gidagoi tsakanin Trump da Infantino wanda yake dole a fashi.
14: To Umar Sani, jadawalin rarraba kudaden shiga ga kowace kasa bisa tsarin hukumar FIFA da ta amince da shi, kowace kasa za ta samu kuɗi ne ya danganta da matakin da ta kai a ita wannan gasa. Wato kasar da ta da kaskowace kasa cikin 48 da suka cancanta za su samu dala miliyan 2,500 domin tsara sufuri masauki da sansanin atisayi. Kuma kasashen da aka sallama wato ba su tsallaka zagaye na gaba ba. Waɗanda suka tsaya a matsayi na 33 zuwa 48 za su samu dala miliyan 10 kowace su. Wato ba su fito daga rukuni ba kenan, amma za su sha kwana da dala miliyan 10. Wannan ke nufin mafi karancin abin da kowace kasa zai shiga aljihunta shine dala miliyan 12 da 500,000.
8: Wazagayen kin sha shi
14: ba karamin nauyi ba. Wato ita FIFA ta yi kokari ta ware wasu makudan kudade kamar yadda muka lissafa a farko, kuma kada ka manta kasashe uku ne za su karbi bakuncin ita wannan gasa. Zagayen yan 32 kowace kasa za ta samu dala miliyan 11, yayin da yan 16 kowace kasa za ta samu dala miliyan 15. Waɗanda suka je kuma kusa da na ƙarshe wato quarter finals za su samu dala miliyan 19 kowace su, inda waɗanda suka je mataki na hudu za su samu dala miliyan 27 wato mataki na hudu da na uku kenan. Sai kuma kasar da ta zo ta uku za ta samu dala miliyan 29, inda kasar da ta yi rashin nasara a wasan ƙarshe za ta samu dala miliyan 33, yayin da kasar da ta dauki kofi kuma za ta samu zunzurutun kuɗi har dala miliyan 50. Kuma amfanin kudaden ga kasashe da kungiyoyin baya ga hukumomin kwallon kafa na kasashe, masana sun ce kungiyoyin kwallon kafa na gida wato irin kananun kungiyoyin kwallon kafa kenan
8: da suka saki na dan dagaji kenan,
14: yawa da suka saki yan wasan su domin zuwa gasar su ma za su amfana. Kuma FIFA ta ware dala miliyoyi wato miliyoyin dala da dama a karkashin tsarin Club Benefit Program, wato tsarin da kungiyoyi na cikin gida za su amfana da shi don biyan kungiyoyin kuɗi na kowace rana da dan wasan su ya shafe a gasar.
8: Sauran labarin sai a bibi shafi kuma.
14: Muna godiya.
15: Masu sauraro, ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na internet da kuma dandalinmu na sada zumunta da suka hada da TikTok da WhatsApp da kuma Facebook. A taron Afirka da Faransa da ke gudana a birnin Nairobi, Emmanuel Macron ya sanar da shirin saka jari na euro biliyan 23 a nahiyar Afirka. Kome matsayin kungiyar masu sana'ar kamin kifi waɗanda mahukuntan Jamaica ke zargi da hada baki da 'yan Boko Haram don kai wa dakarun cada hari, ku ziyarci shafinmu domin samun ƙarin bayani. Rashin wutar lantarki na ci gaba da haddasa ƙarancin ruwan sha a mafi yawancin birane a arewacin Kamaru, ciki har da birnin Marwa. A bangaren shirye-shirye kuwa shirin ilimi hasken rayuwa ya mayar da hankali kan matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na soke rubuta jarabawar JAMB ga dalibai da ke shirin shiga kwalejin ilimi da karatun aikin noma. A bangaren bidiyo attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote ya yi wa Arafai Hausa karin bayani kan shirin sake gina wata matatar. Sai kuma hira ta musamman da mai baiwa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shawara Daniel Buwala wanda ya ce ayyukan raye kasa za su tsaya cak muddin 'yan Najeriya suka ki zabar Tinubu a zaben shekara ta 2027. Muna da hira ta musamman da muka yi da matashin dan siyasa nan da ake kira da abin al'ajabin Zazzau. Ko kun san kalubalen da Arsenal ke fuskanta domin lashe gasar Premier? Mun wallafa muku bidiyo domin karin bayani. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Arafai domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafai Hausa kumore.
8: To madalla sai a bibi waɗannan shafukan yanzu kuma ga abin da aka ba ku dama bayyana ra'ayinku.
16: A Najeriya ko baya ga hare-haren cikin gida kan fararen hula. Wata matsalar kuwa ita ce yadda jami'an tsaron kasashe makwabta ke kashe 'yan Najeriya bisa zargin ta'addanci ba tare da mahukuntan kasar sun ce uffan ba. Mako ɗaya bayan da aka ruwaito cewa 'yan ƙato da gora na jamhuriyar Benin na da hannu wajen kashe Fulani 'yan Najeriya a yankin iyaka da ke cikin jihar Neja, sai kawai aka ruwaito cewa sojojin saman Chadi sun kaddamar da farmaki ta sama tare da kashe matsunta 'yan Najeriya masu tarin yawa da ke kamun kifi a tafkin Chadi. Za mu so jin ra'ayoyinku a game da waɗannan hare-hare a kan 'yan Najeriya daga ƙasashe makwabta da kuma shiru da mahukunta ke yi dangane da haka.
8: Sai a gaggauta aiko da ra'ayoyinsu kuma ga shirinmu na gaba.

0: To madalla, tun zamanin iyaye da kakanni dai idan za a gudanar da wani taro, aka yi shela da wuri domin kowa da ke cikin dangi ya samu halarta. Idan ku aka samu akasi, wani a cikin dangi ya makara, ya zama wajibi a jingirta dauran auren ko kuma samun wakili a matsayin shaida kafin a je ga dauran aure a aladance. Banda haka dai, al'ada ta nuna ta yadda kowa ke kawo fura da nono domin noma da kiwo suka gada. To a wannan zamani dai al'ummar wannan yankin sun rike wannan al'ada, kamar yadda Malam Ishawu Muhammadu da aka jinkirta dauran aurensa saboda rashin karasowar wani ya bayyana mana yadda abin yake.
1: Gaskiya muna da al'adu wanda yake cewa mun gaje su iyaye da kakanni, musamman na irin bangaren gaishe-gaishe. Sannan kuma akwai wata al'ada da ake cewa sai kowa ya zo, dalilin karamin yaro wallahi dauran aure sai kiwa a harkar biki, domin ko irin dauran auren da aka yi yayi kama da haka. Dalilin wani mutum da bai zo ba, dauran auren da aka shirya shi karfe 2 sai da ka kusan 4 kana ka daura shi. Wannan ma wata al'ada ce wacce magaje ta, idan ba wani to a kawo dan wanan, in kuma ba shi to abin ba zai yiwu. Al'adar mu wato kamar wani abu ne tunda mun gaji noma da kiwo, mukan yi fura mu tatso nono daga shana kai haka mu zo mu rika wannan al'ada, kamar yadda mutanen cikin gari suke a dafa shinkafa a yi walima a yawanta. Wannan mu ma shi muka mai shi ne al'adar mu, za mu tatso nono za mu zo da fura. Dalilin wannan al'adun namu shi ne muke ya zama cewa kamar shi ma iyaye da kakanni mu gaje su. Eh, gaskiya akwai al'adun da magada wanda yake ya kamata a ce mun dora daga inda magaje su, akwai kuma da ya kamata a ce mun bar su. Kamar irin wanda za a ce ka tara mutane baki, wanda daga nesa wani ya da uzuri ya bi uzurinsa ya to dan wannan abun, amma dalilin wani mutum wanda yake cewa ba zai hana ba, ba zai sa ba, sai abun yiwuwa dole sai an jira waninsa ko sai ya zo wurin kenan.
0: Zalika Aminu Kabiru matashi ne ya sheda mana cewa su matasa al'ada na ci musu towa kwariya, duk da cewa babu wata hanya na kawo sauyi ko watsi da ita, ganin cewa sun gaji haka ne.
2: Galibi za ga an fi fadanta a irin wajen taro haka na buki ko irin taro na suna haka, za ka ji an ce a jira suwa ne ko kuma a jira suwanci. Mafi akasari dai gaskiya a ta bangaren mu matasa, shi duk inda matashi yake gaskiyar magana duk abin da zai sa shi a gaba, duk abin da zai sa a gaba, to ba shi fa da burin da ya wuce ya zai ga ya aiwatar da wannan abin cikin sauri, ba wai shi ya tsaya dugu-dugu ko kuma ya bi wasu hanyoyi ba. To shi ta bangaren matashi gaskiya wannan kalma ba dan tasowa ya tarar da ita iyaye da kakanni ba, da dai a ce a daidai lokacin da ya taso a lokacin ake kirkirar wannan kalmar. To gaskiya ta wasu bangaren da dama sai an samu sabani iri-iri, amma sakamakon wata al'ada ce wadda ka taso ka tarar da ita da iyaye da kakanni, wanda babu dama babu yanda za ka yi ka ce za ka canza musu wannan kalma, in dai ba su ne suka yi kokarin canza ta ba.
0: To muddin aka yi magana al'ada, iyaye da kakanni, mata na da rawar da suke takawa ta wannan bangare. Malama Fatuma da Hindatu na daga cikin waɗanda suka rungumi wannan al'ada kuma sun bayyana mana ra'ayinsu akai.
3: Wannan al'ada mun riga mun taso mun tara ana yi, amma yanzu idan shiduma ta samu mutum ko mutum ya zo ko mutum bai zo ba, idan abu ya samu za a tare za a yi shi gaba ɗaya shi ke nan. Yawwa.
4: Dan Allah ya sa da wakilin shi za a iya daura, idan bai turo wakili ba dole ne sai an saurare, saboda a ba yarinya nan girma kwarai, tana da ko muhimmanci a game da dangin uwa ko dangin uba, to muhimmancin ta kenan, wanda yake babba ne dole ne a saurare shi.
0: Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, shirin da ke yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adu, masarautu da dai sauransu. Dr. Magaji Ahmed Gaya, malami a sashen nazari na harsuna na Jami'ar Yusuf Maitama Sule da ke jihar Kano, ya duba mana wannan al'amari, ga kuma fashin baki da ya mana akai.
5: Kamar misali a shiyar gwarzo, kamar misali a wani gari ana ce masa dalangashi, da kuma kutama, da kuma wani bangare na tafiya yanka nono, da wani bangare wanda ya tafi kamar rogo sikiru, wani yanki ne dan kankani wanda suke aiwatar da wannan al'ada na kowa sai yazo. Al'ada kowa sai yazo al'ada ce wadda al'umman nan gurin suka amince suke tafiyar da ita, na kan cewa mai ana buƙatar kowa yazo, musamman a ranar suna ko ranar dauran aure, ana so a ga kowa yazo, idan bai zo ba to me ya faru kenan? abinda zai kasance me ya faru wata kulawa ce ta zamantakewa ta makwabtaka amma idan kowa ya zofa an san lafiya kalau shi ma ya shigo cikin zumunta ya shigo cikin tafira hada da shi saboda haka kenan al'ada ce mai kyau saboda me saboda ana so kowa ya zo ya halarci wannan bukukuwa ya halarci wannan zamantakewar ya halarci wannan abubuwan da za a aiwatar idan ko mutum bai zo ba akwai al'amari kar mu manta al'adar Fulani a can baya zai iya kasancewa an bashi walitaka to walitakan nan kamar yadda na faɗa zai iya zuwa can ya buya ya boye kansa ya ce me sai an biya kuɗin takalmin wali ko an biya kuɗin hular wali ko an biya kuɗin babbar rigar wali da makamantansu to nan kuma ai dole ne mutum duk inda ma yake to sai ya zo kanga kenan ashe wancan abubuwan da ake bashi dole ne idan aka bashi ya kamo hanya ya zo domin me domin a aiwatar da wannan bukukuwa ko kuma a aiwatar da wannan suna wannan bukukuwa na suna ko kaciya ko daurin aure da makamantansu kar mu manta ala kullu halin zamu yi du'a mu kasancewar kamar yankin Gwarzo yankin Karaye yankin Kiru yarki yankin Shanono wani bangare ne yankin kamar misali wani yanki na gefe-gefen Katsina duk suna aiwatar da irin waɗannan al'amura har yanzu har magajin gobe
0: Dr. Godiya muke da kawo wannan dama muka tattauna da kai Malam Adamu Idris daga cin garin Gajere mai nika ya ce al'adar abu ne mai kyau sai dai yana da muhimmanci mutane su rika mutunta lokaci
6: gaskiya ni wannan al'ada a bangare na ina ganin wannan al'ada ce mai kyau sakamakon ana ba kowa haƙƙin shi kuma ana girmama wanda ya dace a girmama akan al'amari amma idan an ce kawai duk wanda ya zo za a yi wannan shab-shab din a tafi to wasu mutanen da yawa ba za su ji daɗi ba domin suna ganin sun isa a saurare su a gurin kuma ba a saurare su ba. Sha'anin rayuwa idan duk wanda ya zo gurin idan abin ya kama shi to sai ya haƙura a jira wanda ya kamata a jira wanda kuma bai kama ba sai ya tafi uzurin shi sakamakon abinda dai ya kamata a girmama a cikin tsarin alƙawari lokaci cika lokaci in an tsaye da lokacin an ce awa biyu to kada a rinka wuce biyun kowa ya rinka hallara a daidai lokacin da aka sa za a zo a yi abu shine abinda ake samun sabani rashin girmama alƙawari shike kawo wannan matsalar kawai amma ita al'adar ta yi ta a ce sai wani ya zo sai wani ya zo din ya kasance in dai an ce ma biyun nan to kada biyun nan ta wuce
0: a wannan lokaci da ake fuskantar sauyin zamani ga addini da dai sauransu masana da malamai na da nasu hangen muddin aka yi batun mutunta lokaci babban limamin garin Malam Hafiz Umar yana mana ƙarin haske kamar haka
7: yana al'ada ta ɗan uwa bangaren amarya su zo don ɗaurin aure bangaren ango su zo don bangaren yi saboda a dangana dangantaka ta ƙara danko dangin ango sun san dangin amarya sun san dangin ango kowa ya gamu da kowa zai ba kowa mutuncin shi akan dangantakar al'adar islama ka san shi wane ɗan uwan matar wani ne ɗan ƙanina ko ɗan wana kuma ni ɗan uwan wance ne matar wani saboda wannan dangantaka shi ne duk inda muka haɗu insha Allah rabbi dan uwan taka ta kudi dan da ka ganni ka san ni na san dan uwana ne gare mu dan uwana na auren yar uwarka saboda ka dangantaka ta yan uwan taka ta haɗu din da muka insha Allah rabbi yayin amala ta mutunci Allah ce ta zaka ta da zuwa za mu ji ba dadi amma wata matsala ce za iya ma tafiya shi wani lokacin da kai so sannan ai mana gona mu dawo in ko ba ni matsala da ma za a ji a saurara su isu ai abinda ya kawo su suna ne ko daurin auren da ai ko a tashi ti
0: To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado, shirin da ya yi duba kan wannan al'ada na sai kowa ya zo a garin Gajere mai nika da ke ƙaramar hukumar Gwarzo. A madadin kowa da kowa, Aisha Shehu Kabara, wakiliyarmu daga garin Kano, sai ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa, muke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado, sai an jima ku.
8: Tumadullahi a gaida Abdullahi Isa da wannan shirin yanzu kuma bari mu shakata.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chad, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamu.
1: Umar Usani.
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga kanun labaran duniya. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama Amnesty International a Najeriya ta ce adadin mutanen da harin sojojin kasar ta same kashi a Zamfara ya haura 100. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hare-haren jiragen sama marasa matuƙa a Sudan ya laƙume rayukan sama da mutum 800 tun bayan faro yakin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi alƙawarin zuba jarin euro biliyan 23 a nahiyar Afirka domin bunƙasa tattalin arziki yankin. Don ziga labaran yadda suke. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce adadin fararen hular da suka mutu sanadiyar harin da sojojin saman Najeriya suka kai kan kasuwa da ke jihar Zamfa ya zata 100. Shugaban ofishin kungiyar ta Amnesty a Najeriya Isa Sanusi ya ce bayanan da suka tattara daga jama'ar yankin sun tabbatar da mutuwar akalla mutum 117. Gadi abin da yake cewa.
2: Wannan lamari ya faru ne a Lahadi ranar kasuwa. Inda mutane suna hada-hada kawai suka ji bama-bamai sun sauka a kansu. Muna Allah wadai da wannan abu kuma makamancinsa ya faru a watan da ya gabata a jilli da ke kan iyakar Borno da Yobe. Inda a nan ma kasuwa ce aka kai mata hari da bama-bamai aka kashe fiye da mutum 100. Muna Allah wadai da irin wannan abu da sojojin Najeriya suke don bai kamata a ce ana kashe fararen hula da dansu ake yin wannan aiki na tsaro ba. Domin ba yadda za ka yi ka kai hari cikin kasuwa. Kasuwa irin ta mako ta ƙauye ba yadda za a ce duk kasuwan nan masu laifi ne. Idan kuwa haka ne to babu wani dalilin da zai saka buɗe wuta ta sama akan mutane. Ya kamata waɗanda suke da laifin a zakulo su ta hanyar da ta dace a yi musu hukuncin da ya kamata. Amma a kai hari a cikin kasuwa gaba ɗaya to wannan ba hanya ba ce da doka ta yadda da ita wajen kawo zaman lafiya ko yaƙi da 'yan ta'adda ko yaƙi da 'yan bindiga.
0: Malam Isa Sanusi kenan na Amnesty International a Najeriya. To hukumar zaben Najeriya INEC ta tsayar da ranar 20 ga watan Yulin da ke tafiye don gudanar da zaɓukan cika gurbin kujera 5 a majalisar wakilai ta ƙasa da suka kunshi jihohin Nasarawa, Kano, Ondo, Enugu da kuma Rivers. Mazaɓin da matakin ya shafa sun haɗa da Nasarawa ta Arewa da mazaɓar dawakin Kudu da Marawa a jihar Kano, sai kuma mazaɓar Ondo ta Kudu da mazaɓar Enugu ta Arewa, sai a ƙarshe mazaɓar Kudu masu gabashin Rivers. To gwamnatin Najeriya ta sanar da soke wajibcin rubuta jarabawar JAMB ko kuma UTME ga dukkan ɗaliban da ke son shiga kwalojojin ilimi a faɗin ƙasar. Abin tabbiyar shi ne ayya wannan matakin ba zai ƙara nuna bambanci tsakanin ɗaliban kwalejin ilimi da na jami'a ba kuwa ta yadda za a riƙa kallonsu a matsayin marasa ƙwazo. Tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Muhammad Garba Mahuta daga sashen nazarin ilimi a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto.
3: Zai iya zama haka nan, amma ko na jami'o'i nan inda muka nufa, ni yanzu a matsayina na malamin jami'a kuma wanda tun daga grade 2 na fara, ni ina ganin jamma bai ma kamata a ce sai an jamma shiga university ba. Saboda mi? Saboda a ba universities autonomy na su ɗauki ɗalibai. JAMB ɗin nan wata hukuma ce wadda tana ma son ta amshe autonomy na jami'o'i na ba da admission. A ba jami'o'i a ba su haƙƙin tantance ɗalibai su za su ba ɗalibai guraben shiga karatu. Tunda aka fara da kwalejojin ilimi, muna fatan wata rana a zo a jami'o'i a soke JAMB ɗin nan.
0: Muhammad Garba Mahuta kenan daga sashen nazari a ilimi na Jami'ar Usman Danfodiyo. To a ƙalla kamfanonin sufuri masu zaman kansu guda 10 sun sanar da dakatar da jigilar fasinja a tashi da kuma isa birnin Bamakon Mali, kamar da wata majiya ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP. A daidai lokacin da mayaƙa masu ikirarin jihadi suka sanya wa garin ƙawanya tare da banka wasu motoci wuta. An shiga ruɗani da rashin tabbas a ƙasar Mali tun bayan munanan hare-haren haɗin gwiwa da 'yan ta'addan Jinim da 'yan awaren Abzinawa suka ƙaddamar sassan ƙasar ranar 25 ga watan Afrilu da ya gabata tare da kashe ministan tsaron ƙasar. Mahukunta a Kamaru sun ce suna ɗaukar matakai domin magance matsalar katsewar wutar lantarki da ke haddasa rashin ruwan sha a wasu yankuna na arewacin ƙasar. Marwa na ɗaya daga cikin biranen da suka fuskantar wannan matsalar, kamar dai yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Lurwana Shehu Usman ya aiko mana.
4: Hukumomi na daukar matakai don shawo kan matsalar bayan kwashe wasu kwanaki ba tare da ruwan sha ba sakamakon matsalolin wutar lantarki da arewacin kasar ke fuskanta.
5: Abin a yawo Niger ya kai ma kalaka mu ba ruwan wani lokaci mun zana ba wutar ma gaba daya daidai mu tafi wannan famfon na tuka tuka nan a ringa takawa a ringa dagawa lokacin mu tawo bakin kogi.
6: Kuka wannan hali dai azumi ga mu cikin wahalo ba ma samun ba shi ma ba ma samun mu rika yin sa mai dadi. Ruwa shine rayuwa shine magana da muke fama.
4: Gwamnan Marwa mijin Yawa Bakari ya bada umarnin magance matsalolin cikin gaggawa.
7: Mutanen na shan wahala kwanaki tara ba tare da ruwa ba. Na tambayi hukumar samar da ruwa su gaya mana ainihin inda matsalar take da kuma lokacin da za a dawo da ruwa kowace unguwa a jihar.
4: Muhammad Sani shine sakataren majalisar jihar Marwa mai kula da samar da ruwan sha ga unguwanni ya ce suna kokarin yiwa tufkar hanci.
8: Garuka da suke arewacin Kamaru na da matukan matsala ta bangaren wutar da ruwa cikin garin Marwa. Rashin wutan na hana inji da yake juyarwan ya yi aikin shi yadda kamata. Saboda haka ba wuta fi injin da yake rabarwa fi ma bai samu ya aikin shi yadda kamata.
4: Muddin hukumomi a Kamaru ba su gaggauta daukar matakai ba. Matsalar ruwa da wuta ƙarshenta sai dai gabadai yani ƙwaryar roro. Rilwanu Shehu Usman, Garwa RFI.
9: To shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana shirin zuba jarin euro biliyan 23 a Afrika. Macron ya sanar da hakan ne jiya Litinin a taron manyan masu zuba jari da yake jagoranta tare da kasar Kenya a birnin Nairobi. Nura Ado Suleiman daga Nairobi ya hada mana wannan rahoto.
10: C'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré.
11: Shugaba Emmanuel Macron kenan a lokacin da yake gabatar da jawabi a zauren taron hadin gwiwar da yake jagoranta kan cigaban Afrika. Inda yace babban burin turai shine yanta tattalin arzikin nahiyar ta Afrika ta hanyar sauya tsarin hada-hadar kuɗi da bayar da ranci domin yi wa kasashe marasa ƙarfi adalci. Ko yaya mahalarta taron ke kallon wannan alƙawari? Ga tsokacin da Daniel Bola, mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu akan kafafen yaɗa labarai yayi.
12: Reason da aka so aka yi wannan meeting din ma yana cikin part of the engagement da shugaban kasa namu yayi da shi President Macron don suna nan kuma kamar abokane ne.
11: Wani batu da taron na Faransa da kasashen Afrika ya tattauna akai kuma shine wadata nahiyar da makamashi fannin da hamshakin attajirin Najeriya kuma shugaban rukunin kamfanonin buwa Alhaji Abdulsamad Isiaka Rabiu yace suna iyaka bakin kokarin su akai.
13: Kware muna kokari ne saboda yanzu kaga abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya musamman saboda wannan yakin da yake faruwa tsakanin kasashen Isra'ila, America da Iran ya sa dole mu kokari yanda za mu kawo abubuwan da zai zama cewa mun samu sauki a kasan mu. So muna ci gaba da wannan insha Allah.
11: Akwai dai yarjejeniyoyin kasuwanci da dama da aka kulla a ranar farko ta wannan taro da ya samu halartar hamshakan ƴan kasuwa ciki har da attajirin nahiyar Afrika Alhaji Aliko Dangote da ke da aniyar sake gina wata ƙarin matatar mai a yankin gabashin Afirka. Nura Ado Suleiman daga birnin Nairobi a Rafai.
9: To Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi kan faɗaɗa da kuma tsaranta rikici a Sudan baya ga yawaitar amfani da jirage marasa matuƙa. Hawa Hallar Gungunzo ta haɗa mana wannan rahoto.
14: Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam Balka Turk ya sanar da haka cikin wata sanarwa inda ya ce alamu na nuni da cewa idan har ba ɗauki matakin gaggawa ba to za a shiga wani sabon babi kuma mafi muni a rikicin na Sudan. Turk ya kuma bayyana cewa a yanzu amfani da jirage marasa matuƙa ya zama ruwan dare a Sudan inda akalla mutane 880 ne suka mutu sakamakon irin waɗannan hare-hare na sama tsakanin Janairu zuwa Afrilun bana. A cewar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, biranen Kordofan da Darfur da ke yammacin Sudan sun zama matattar rikice-rikice a ƙasar ta Afrika inda ake aikata laifukan cin zarafi da kashe-kashe saboda bambancin ƙabilu da dai sauransu. Tun watan Afrilu shekarar 2023 ne yaƙi ya ɓarke a Sudan tsakanin dakarun gwamnati da mayakan RSF da ke samun goyon bayan haɗaɗɗiyar daular Larabawa, zargin da Abu Dhabi ta sha musantawa.
9: To shugaban Amurka Donald Trump ya ci yarjejeniyar tsakaita wuta tsakanin ƙasarsa da Iran na dafda rugujewa sa'o'i bayan ya yi fatali da martanin Iran kan tayin kawo ƙarshen yakin da ke tsakaninsu. Tuna dai mahukuntan Tehran suka sha alwashin mayar da martani kan duk wani sabon hari daga Amurka. Kimanin wata guda da amincewa da shirin tsagaita wuta har yanzu bangarorin biyu sun gagara cimma matsayar diflomasiyya don kawo ƙarshen yaƙin baki ɗaya. yanzu labarin kenan. Yanzu kuma sai labarin wasanni. Shamsiyya Haruna ta shigo.
15: Na kai shi da Umar Sani. Bari mu faro da labarin wato Premier Ingila, inda kungiyar Manchester United ta musanta jita-jitar cewa tana shirin sakin dan wasanta Amadou Diallo. Sai Liverpool da take ci gaba da matsalan ba danganin ta dauko kocin Bayer Leverkusen wato Xabi Alonso kenan. Manyan kungiyoyi kamar Bayern Munich da Real Madrid sun nuna sha'awar sayan dan wasan baya na Manchester City Josko Gavidiol. Sai kungiyoyi biyu da suka rasa damar sayan matashin dan wasa Gomez, wanda wasu kungiyoyi na daban ke zawarcin sa. To ka san shirye-shirye sun yi nisa na wato gasar cin kofin duniya da za a yi a kasashe uku. Akwai dan wasa Edin Zeko ne dake dab da shiga jerin tsaffin yan wasa masu shekaru 40 da za su buga gasar. Kuma a halin yanzu masana ma sun fitar da rahotanni kan manyan kudaden shiga da kasashen da suka samu tikitin shiga gasar kofin duniya za su amfana da shi. Hukumar FIFA ta ware jimillar dala miliyan 771 a matsayin kudaden rabo ga kasashen da suka samu tikitin shiga ita wannan gasa. Wannan tsari na tattalin arziki kuma zai tallafa wa kasashe har 48 da za su fafata a Amerika, Canada da Mexico, musamman kasashe masu tasowa wajen inganta harkar kwallon kafa.
9: Kin san tuni ita Iran ta bayyana sharuɗa 10 da cewa sai fada.
15: Wato Iran ta shaƙe wa Trump wuya.
9: Kuma ta ce wurin ta shaƙe ma Infantino wuya shi ma.
15: Babu, ai kuma ita hukumar FIFA tana kokari ta kaucewa siyasa, wato shiga siyasa da abin da ba ta so a hada cakuɗa siyasa da kuma bangaren kwallon kafa. Kasancewar ka san wasa ne. Wato ana ganin shiga siyasa zai iya dagula lamura a harkar kwallon kafa.
9: Ba ki ga kusancin da gidagoi tsakanin Trump da Infantino wanda ya ci dole a fashi.
15: Umar Sani, jadawalin rarraba kudaden shiga ga kowace kasa bisa tsarin hukumar FIFA da ta amince da shi, kowace kasa za ta samu kuɗi ne ya danganta da matakin da ta kai a ita wannan gasa. Wato kasar da ta da kowace kasa cikin 48 da suka cancanta za su samu dala miliyan 2,500 domin tsara sufuri masauki da sansanin atisayi. Kuma kasashen da aka sallama wato ba su tsallaka zagaye na gaba ba. Waɗanda suka tsaya a matsayi na 33 zuwa 48 za su samu dala miliyan 10 kowace su. Wato ba su fito daga rukuni ba kenan, amma za su sha kwana da dala miliyan 10. Wannan ke nufin mafi karancin abin da kowace kasa zai shiga aljihunta shine dala miliyan 12 da 500,000. Wazagayen kun shiga ba karamin nauyi ba. Wato ita FIFA ta yi kokari ta ware wasu makudan kudade kamar yadda muka lissafa a farko, kuma kada ka manta kasashe uku ne za su karbi bakuncin ita wannan gasa. Zagayen yan 32 kowace kasa za ta samu dala miliyan 11, yayin da yan 16 kowace kasa za ta samu dala miliyan 15. Waɗanda suka je kuma kusa da na ƙarshe wato quarter finals za su samu dala miliyan 19 kowace su, inda waɗanda suka je mataki na hudu za su samu dala miliyan 27 wato mataki na hudu da na uku kenan. Sai kuma kasar da ta zo ta uku za ta samu dala miliyan 29, inda kasar da ta yi rashin nasara a wasan ƙarshe za ta samu dala miliyan 33, yayin da kasar da ta dauki kofi kuma za ta samu zunzurutun kuɗi har dala miliyan 50. Kuma amfanin kudaden ga kasashe da kungiyoyin baya ga hukumomin kwallon kafa na kasashe, masana sun ce kungiyoyin kwallon kafa na gida wato irin kananun kungiyoyin kwallon kafa kenan da suka saki
9: dan dagaji kenan,
15: yawa da suka saki yan wasan su domin zuwa gasar su ma za su amfana. Kuma FIFA ta ware dala miliyoyi wato miliyoyin dala da dama a karkashin tsarin Club Benefit Program, wato tsarin da kungiyoyi na cikin gida za su amfana da shi don biyan kungiyoyin kuɗi na kowace rana da dan wasan su ya shafi a gasar.
9: Sauran labarin sai Abibi Shafi kuma.
15: Muna godiya.
16: Masu sauraro, ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na internet da kuma dandalinmu na sada zumunta da suka hada da TikTok da WhatsApp da kuma Facebook. A taron Afirka da Faransa da ke gudana a birnin Nairobi, Emmanuel Macron ya sanar da shirin saka jari na euro biliyan 23 a nahiyar Afirka. Kome matsayin kungiyar masu sana'ar kamin kifi waɗanda mahukuntan Jamaica ke zargi da hada baki da 'yan Boko Haram don kai wa dakarun Chadi hari, ku ziyarci shafinmu domin samun ƙarin bayani. Rashin wutar lantarki na ci gaba da haddasa ƙarancin ruwan sha a mafi yawancin birane a arewacin Kamaru, ciki har da birnin Marwa. A bangaren shirye-shirye kuwa, shirin ilimi hasken rayuwa ya mayar da hankali kan matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na soke rubuta jarabawar JAMB ga dalibai da ke shirin shiga kwalejin ilimi da karatun aikin noma. A bangaren bidiyo attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote ya yi wa Arafai Hausa karin bayani kan shirin sake gina wata matatar. Sai kuma hira ta musamman da mai baiwa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shawara Daniel Buwala wanda ya ce ayyukan raye kasa za su tsaya cak muddin 'yan Najeriya suka ki zabar Tinubu a zaben shekara ta 2027. Muna da hira ta musamman da muka yi da matashin dan siyasa nan da ake kira da abin al'ajabin Zazzau. Ko kun san kalubalen da Arsenal ke fuskanta domin lashe gasar Premier? Mun wallafa muku bidiyo domin karin bayani. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Arafai domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafai Hausa kumore.
9: To madalla sai a bibi waɗannan shafukan yanzu kuma ga abin da aka ba ku dama bayyana rayuwanku.
17: A Najeriya ko baya ga hare-haren cikin gida kan fararen hula. Wata matsalar kuwa ita ce yadda jami'an tsaron kasashe makwabta ke kashe 'yan Najeriya bisa zargin ta'addanci ba tare da mahukuntan kasar sun ce uffan ba. Mako ɗaya bayan da aka ruwaito cewa 'yan ƙato da gora na jamhuriyar Benin na da hannu wajen kashe Fulani 'yan Najeriya a yankin iyaka da ke cikin jihar Neja, sai kawai aka ruwaito cewa sojojin saman Chadi sun kaddamar da farmaki ta sama tare da kashe matsunta 'yan Najeriya masu tarin yawa da ke kamun kifi a tafkin Chadi. Za mu so jin ra'ayoyin ku game da waɗannan hare-hare akan 'yan Najeriya daga ƙasashe makwabta da kuma shiru da mahukunta ke yi dangane da haka.
9: Sai a gaggauta ayyuko da ra'ayoyin su kuma ga shirinmu na gaba.

0: To madalla, tun zamani iyaye da kakanni dai idan za a gudanar da wani taro aka yin shela da wuri domin kowa da ke cikin dangi ya samu halarta. Idan ku aka samu akasi wani a cikin dangi ya makara, ya zama wajibi a jingirta dauran auren ko kuma samun wakili a matsayin shaida kafin aje ga dauran aure a aladance. Banda haka dai, al'ada ta nuna ta yadda kowa ke kawo fura da nono domin noma da kiwo suka gada. To a wannan zamani dai al'ummar wannan yankin sun rike wannan al'ada, kamar yadda Malam Ishawu Muhammadu da aka jinkirta dauran aurensa saboda rashin karasowar wani ya bayyana mana yadda abin yake.
1: Gaskiya muna da al'adu wanda ke cewa mun gaje su iyaye da kakanni, musamman na irin bangaren gaishe-gaishe. Sannan kuma akwai wata al'ada da ake cewa sai kowa ya zo, dalilin karamin yaro wallahi dauran aure sai kiwa a harkar biki, domin ko irin dauran auren da aka yi yayi kama da haka. Dalilin wani mutum da bai zo ba, dauran auren da aka shirya shi karfe 2 sai da kai kusan 4 kana ka daura shi. Wannan ma wata al'ada ce wacce magajeta idan ba wani to a kawo dan wannan, in kuma ba shi abun ba zai yiwu. Al'adar mu wato kamar wani abu ne tunda mun gaji noma da kiwo, mukan yi fura mu tatso nono daga shana kai haka mu zo mu rika wannan al'ada, kamar yadda mutanen cikin gari suke a dafa shinkafa a yi walima a yawanta. Wannan mu ma shi muka mai shi ne al'adar mu, za mu tatso nono za mu zo da fura. Dalilin wannan al'adun namu shi ne muke ya zama cewa kamar shi ma iyaye da kakanni mu gaje su. Eh, gaskiya akwai al'adun da magada wanda yake ya kamata a ce mun dora daga inda magaje su, akwai kuma wanda ya kamata a ce mun bar su. Kamar irin wanda za a ce ka tara mutane baki, wanda daga nesa wani ya da uzuri ya bi uzurinsa ya to dan wannan abun, amma dalilin wani mutum wanda yake cewa ba zai hana ba ba zai sa ba sai abun yi kiwa, dole sai an jira waninsa ko sai ya zo wurin kenan.
0: Zalika Aminu Kabiru matashi ne ya sheda mana cewa su matasa al'ada na ci musu towa kwariya, duk da cewa babu wata hanya na kawo sauyi ko watsi da ita, ganin cewa sun gadi haka ne.
2: Galibi za ga an fi fadanta a irin wajen taro haka na buki ko irin taro na suna haka, za ka ji an ce a jira suwa ne ko kuma a jira suwanci. Mafi akasari dai gaskiya a ta bangaren mu matasa, shi duk inda matashi yake gaskiyar magana duk abin da zai sa shi a gaba duk abin da zai sa a gaba, to ba shi fa da burin da ya wuce ya zai ga ya aiwatar da wannan abun cikin sauri, ba wai ya tsaya dugu-dugu ko kuma ya bi wasu hanyoyi ba. To shi ta bangaren matashi gaskiya wannan kalma ba dan tasowa ya tarar da ita iyaye da kakanni ba, da dai a ce a daidai lokacin da ya taso a lokacin ake kirkirar wannan kalmar. To gaskiya ta wasu bangaren da dama sai an samu sabani iri-iri, amma sakamakon wata al'ada ce wadda ka taso ka tarar da ita da iyaye da kakanni, wanda babu dama babu yanda za ka yi ka ce za ka canza musu wannan kalma in dai ba su ne suka kokarin canza ta ba.
0: To muddin aka yi magana al'ada, iyaye da kakanni, mata na da rawar da suke takawa ta wannan bangare. Malama Fatima da Hindatu na daga cikin waɗanda suka rungumi wannan al'ada kuma sun bayyana mana ra'ayinsu akai.
3: Wannan al'ada mun riga mun taso mun tara ana, amma yanzu idan shiduma ta samu mutu ko mutum ya zo ko mutum bai zo ba, idan abu ya samu za a tare za a yi shi gaba ɗaya shi kenan. Yawwa,
4: dan Allah ya sa da wakilin shi za a iya daura, idan bai turo wakili ba dole ne sai an saurare, saboda a ba yarin ya nan girma kwarai tana da ko muhimmanci a game da dangin uwa ko dangin uba, to muhimmancin ta kenan, wanda yake babba ne dole ne a saurare shi.
0: Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI, shirin da ke yiwu dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adu, masarautu da dai sauransu. Dr. Magaji Ahmed Gaya, malami a sashen nazari na harsuna na jami'ar Yusuf Maitama Sule da ke jihar Kano, ya duba mana wannan al'amari, ga kuma fashin baki da ya mana akai.
5: Kawo misali a shiya gwarzo, kawo misali a wani gari ana ce masa Dalangashi, da kuma Kutama, da kuma wani bangare na tafiya an kya nono, da wani bangare wanda ya tafi kamar Rogo, Sikiru, wani yanki ne dan kankani wanda suke aiwatar da wannan al'ada na kowa sai yazo. Al'ada kowa sai yazo al'ada ce wadda al'umman nan gurin suka amince suke tafiyar da ita, nukan cewa mai ana buƙatar kowa yazo, musamman a ranar suna ko ranar dauran aure, ana so a ga kowa yazo, idan bai zo ba to me ya faru kenan? abinda zai kasance me ya faru wata kulawa ce ta zamantakewa ta makwabtaka amma idan kowa ya zofa an san lafiya kalau shi ma ya shigo cikin zumunta ya shigo cikin tafiyar hada da shi saboda haka kenan al'ada ce mai kyau saboda me saboda ana so kowa ya zo ya halarci wannan bukukuwan ya halarci wannan zamantakewar ya halarci wannan abubuwan da za a aiwatar idan ko mutum bai zo ba akwai al'amari kar mu manta al'adar Fulani a can baya zai iya kasancewa an bashi waltaka to waltakan nan kamar yadda na faɗa zai iya zuwa can ya buya ya boye kansa ya ce me sai an biya kuɗin takalmin wali ko an biya kuɗin hular wali ko an biya kuɗin babbar rigar wali da makamantan su to nan kuma ai dole ne mutum duk inda ma yake to sai ya zo kan ga kenan ashe wancan abubuwan da ake bashi dole ne idan aka bashi ya kamo hanya ya zo domin me domin a aiwatar da wannan bukukuwa ko kuma a aiwatar da wannan suna wannan bukukuwa na suna ko kaciya ko daurin aure da makamantan su kar mu manta ala kullu halin zamu yi du'a mu kasancewar kamar yankin Gwarzo yankin Karayi yankin Kiru yankin Shanono wani bangare ne yankin kamar misali wani yanki na gefe-gefen Katsina duk suna aiwatar da irin waɗannan al'amura har yanzu har magajin gobe
0: Dr. Godiya muke da kawo wannan dama muka tattauna da kai Malam Adamu Idris daga cin garin Gajere mai nika ya ce al'adar abu ne mai kyau sai dai yana da muhimmanci mutane su rika mutunta lokaci
6: gaskiya ni wannan al'ada a bangare na ina ganin wannan al'ada ce mai kyau sakamakon ana ba kowa haƙƙin shi kuma ana girmama wanda ya dace a girmama akan al'amarin amma idan an ce kawai duk wanda ya zo za a yi wannan shaf-shaf din a tafi to wasu mutanen da yawa ba za su ji daɗi ba domin suna ganin sun isa a saurare su a gurin kuma ba a saurare su ba. Sha'anin rayuwa idan duk wanda ya zo gurin idan abin ya kama shi to sai ya haƙura a jira wanda ya kamata a jira wanda kuma bai kama ba sai ya tafi uzurin shi sakamakon abinda dai ya kamata a girmama cikin tsarin alƙawari lokaci cika lokaci in an tsaye da lokacin an ce awa biyu to kada a rinka wuce biyun kowa ya rinka hallara a daidai lokacin da aka sa za a zo a yi abu shine sun an ce awa biyu to kada a rinka wuce biyun kowa ya rinka hallara a daidai lokacin da aka sa za a zo a yi abu shine abinda ake samun sabani

0: aiki a wasu lokuta kun shugaban kasa ya so ma sun jan ofisin minista sai ya zama da shi yake yin aiki ko da akwai ministan. Akwai ma'aikatan gwamnati waɗanda mun sani a yanzu haka wanda shugaban kasa ya yi minista, amma akwai waɗansu ‘yan aiki masu kama da masu yi waɗanda ake cewa advisors, waɗansu ma ba ma advisors ba ne, wasu assistant ne ko special assistant, waɗanda sun fi ministocin ƙarfi wajen gudanar da ayyukan waɗannan ma'aikatan. Da haka yanzu za mu yi hanzari wajen yanke hukunci da kuma ɗaukar gabara cewar ga abin da shugaban ƙasa yake sanya.
1: Dr. Yahuza Getso, masanin tsaro a tarayyar Najeriya. To, a Najeriya farashin kayan miya musamman tumatir ya yi tashin gauron zabi a yankuna da dama, inda jihar Lagos ta kudu maso yammacin kasar ake fama da karancin kayan miya ko kuma kayan lambu, yayin da farashin su ya ninka fiye da sau biyu a wasu yankuna. Kan haka, Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
2: Cikin kankanin lokaci ne farashin kayan miyar ya sauya a sassan jihar Lagos, yayin da masu sana'ar ta kayan gwari suka daina bayar da zubin 500,000 sai sama da haka. Abdullahi Malami, guda cikin shugabannin 'yan kasuwa a Miltop da ke Lagos, ya ce dalilai da dama sun haddasa tashin farashin, ciki kuwa har tsadar sufuri da yadda kuɗin mota ya koma ₦2,500 daga ₦1,200, sai kuma ɗaukewar tumatir ɗin da ake fuskanta.
3: Ya durkushe sai manyan manoma, to sakamakon karancin noman wannan shine ya jawo tsada. Sannan kuma akwai faguwar damuna. Damuna in ta fadi galibi ruwa yakan kashe shi, ruwa yadda ke shi ruwan damuna yakan ja da baya. Wadan an kwana biyu ma damuna takan kama ko ina da ko ina, sai dai ana shigo mana da tumatir din daga Ghana zuwa Togo.
2: Tun dai jama'a suka fara kokawa game da hauhawar farashin kayan gwarin, ga kuma korafin wasu mata magidanta.
4: Wallahi kayan miya kam ya zo karshe yanzu, yayi tsada sosai. Da in ka je zaka hado kayan miya, tattasai, tumatir, attarugu, albasa, gicibe zo ishe ka miya, amma yanzu abun gaskiya yayi tsada sai a hankali.
5: Kayan miyan da zaki siya ₦1,000, yanzu sai kike siye shi ₦10,000 ko ₦5,000. Haba,
4: kayan miya sun yi tsada. Ba mu iya siya. Shekaran jiya naje in siye kayan miya na 2000. Na kira mai gidana na gaya mishi ciwon kayan miyan 2000 ba zai ishe mu ba.
2: Baya ga kayan miyar, abubuwa da dama sun yi tashin gauran zabi a kasuwar Mile 12, wadannan ne ake sauke galibin kayan da ake shigowa da su daga arewa.
1: To, bari mu je jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta sanar da kirkirar sabbin jihohi 11 mataki da ke nuni da cewa adadin jihohin kasar zai tashi daga 8 zuwa 19. Mahukunta sun ce kirkirar jihohin ne domin samar da ƙarin kusanci tsakanin al'umma da kuma mahukunta. Hauwa Halil Gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani.
6: Abdulkadir Hamma, darakta ne a ma'aikatar cikin gidan kasar a lokacin da yake gabatar da wannan batu ga majalisar shawara ta Niger, ya ce an kirkiro jihohin ne bayan an yi dogon nazari game da mahimmancin hakan.
7: Mun yi nazari bisa ga shahohi 19, gundumomi 82. Idan an yarda da wannan, abu ne wanda zai kawo canji sosai cikin ƙasarmu. Idan aka samu hukuma tana kusa, to ashe ba sai an yi dogon tahiya ba a samu biyan bukatan wasu abubuwa na yau da kullum. Abin da ya shahi makaranta, abin da ya shahi tsaro, abin da ya shahi ruwa, abin da ya shahi kiwo.
6: Mada ajika na Fatuma, wakili ya ce a majalisar shawara ta kasar, ta ce samar da sabbin jihohin zai kasance babban alkhairi ga jama'a.
8: Abu ne mai kyau dan mutane suna shan wuya sosai, sai wanda yake garin sannan yake sani da lalle jihohin sun rarrabu. Ni wannan abun ba wani abu bane dan saboda ƴan kasa su samu sauki cikin abu lamarin sa na rayuwa, shi yasa ake so aka gyara.
6: To, ko yaya jama'ar kasar suka ji dangane da wannan mataki na ƙara adadin jihohin?
9: Wallahi na ce miki Hajiya, ni ban taba jin daɗi kamar yau ba, tun da na ga tsare-tsare a hiddo su cikin asalinmu. Yau an doko Azawa, za a maida shi region. Wai Hajiya, akwai wanda za a gyara miki matsalolinkin bancin ke?
6: Ko baya ga ƙarin jihohin 11, an kuma kirkiro sabbin gundumomi da kuma ƙananan hukumomi don ƙara samar da kusanci tsakanin jama'a da kuma hukuma, a cewar gwamnati. Hauwa Gwangwazo, RFI Hausa.
1: To, a kasar Mali, kamfanonin sufurin motocin safa-safa da dama sun sanar da dakatar da zirga-zirga zuwa babban birnin kasar Bamako, sakamakon tsanantar hare-haren mayaka masu ikirarin jihadi da ke ci gaba da katse hanyoyin shiga birnin tare da farmakan fasinjoji da kuma kona motoci. Tun bayan da kawancin kungiyar ta'addanci ta Jinim da 'yan tawayen Abzinawa suka kaddamar da munanan hare-hare biranen Mali da dama, rotuni na cewa mayakan sun lalata manyan motoci kusan 100 tare da kashe ko garkuwa da direbobi da kuma sojoji. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International kuma kai tsaye muna a shafin mu na Facebook kai tsaye ta hoton bidiyo. Yau ake sa ran kammala taron shugabannin kasashen Afrika da Faransa da ke gudana a birnin Nairobi na kasar Kenya. Taron wanda ya mayar da hankali kan hanyoyin ci gaba ya tabo batun maganar noma da samar da abinci ga jama'ar nahiyar. Yakin Iran ya dada haifar da matsala saboda rufe mashigin ruwa na Hormuz da ake amfani da shi wajen safarar takin zamani. Sai dai a cewar ministan noman Najeriya Sanata Abubakar Kyari a zantawarsa da Nura Ado Suleiman a wurin taron yace ga kokarin da suke yi don magance wannan matsala.
10: Mun fara wanda zamu sa farashin taki a bayar akan da sauki ma manoma su samu su saya. Insha Allah ba zamu yarda a ce manoma su ki koma noma ba. Zamu ga yadda taimakon da za a yi musu. Kuma muna magana da manoma, mun san kurikoran, mun san abubuwan da yake faruwa. Kuma insha Allah zamu taki, zamu same shi mu ci burin wannan abu. Yanzu batun taki wannan rikicin da yake faruwa a Middle East yake kawo mana kuma tsadan kayan ba wato wancan bara mun samu amma yau din kuma yanzu ya zo ya karu kuma sosai. Saboda haka muna neman mu ga yadda za a yi ko su dakatar da wancan yaki din kuma mu samu kayayyaki su zo su zamana araha saboda manoman mu su samu su iya su saya. To shine muke ganin yanzu mun yi magana da su kuma muna alfahari da shi Alhaji Aliko Dangote wanda yake da factory na fertilizer babba wanda yake ya fi kowanne girma a Africa. Da shi kuma yana nan ya zo shi ma kuma ya ji duk kwarikwarinmu da muke da abubuwan da muke faɗa.
1: Sanata Abubakar Kyari, ministan ayyukan noma a tarayyar Najeriya. To shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce ba zai yi murabus daga mukaminsa ba. Duk da samar da kwamitin tsige shi da aka yi wanda kuma zai sake binciken zargin da ake masa na aikata ba daidai ba ta hanyar boyewar su makudin kudade sama da dala miliyan 500. A wani jawabi da yayi wa al'ummar kasar ta talabijin bayan kiranye da yan adawa ke masa na ya soka daga mukaminsa, Ramaphosa ya ce zai bi hanyoyi da doka ta tanada don kalubalantar wancan mataki.
11: Nothing in the constitutional court judgment compels me to resign my office.
12: Babu inda hukuncin kotun tsarin mulki ya tilasta ni in yi murabus daga matsayina. Binciken kotu bai kama ni da laifin da ake zargina ba, ko kuma aikata ba daidai ba. Inda an samu, ya tabbata a tsige ni. Don haka cikin girmamawa, ina so in bayyana cewa ba zan yi murabus ba. Zan ci gaba da hidimtawa al'ummar Afrika ta Kudu da kuma ci gaba da biyan bukatar su. Har yanzu akwai sauran abubuwan da ya kamata a ce an yi. Shekaru 8 da suka gabata a matsayin kasa, ina da yakinin cewa zamu farfado, zamu samu ci gaba, kuma zamu shawo kan kalubale da matsalolin mu.
11: We will progress and we will overcome our challenges and difficulties.
1: Fassarar kalaman shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa. To kamar yadda wasu suka ji a kanan labaran, yau shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya sha rantsuwar kama aiki karo na 7 a matsayin shugaban kasa bayan nasarar da ya samu a zaben kasar. Bikin ya samu halartar shugabannin wasu kasashen Afrika. Museveni dai mai shekaru 81 shine shugaban ya fara hawa kargar mulki ne tun shekarar 1986. Ga kadan daga cikin rantsuwar da yayi a yau.
13: Ni Yoweri Tubuhaburwa Kaguta Museveni.
14: Swear in the name of the Almighty God.
13: Na rantse da Ubangiji Allah cewar zan yi gaskiya da kuma mutunta jamhuriyar Uganda da killace ta, mutunta ta da kuma kare ta. Allah ya taimake ni.
14: And defend the constitution so help me God.
1: Kalaman shugaban Uganda kenan Yoweri Museveni. To mayakan kungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda sun janye daga yankuna da dama na gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo da rikici daidaita, yayin da ake ci gaba da matsin lambar ganin an mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta shiga tsakani. Labaran kuke sauraro kai tsaye daga sashin Hausa na RFI. Kungiyar Tarayyar Turai na shirin gabatar da wani kuduri da ke da nufin haramta amfani da shafukan sada zumunta ga kananan yara a ilahirin kasashen kungiyar 27 gudiri da tuni wasu kasashe suka yi maraba da shi. Ga Azima Bashir Aminu ta sake dawowa.
2: A jawabin ta gaban taron kungiyar da ke gudana a Copenhagen, shugabar hukumar gudanarwar EU Ursula von der Leyen ta ce ya zama wajibi daukar matakin haramtawa kananan yara amfani da kafafen sada zumuntar don baiwa lafiyar kwakwalwar su kariya.
15: We have established a special panel of experts.
16: Mun kaddamar da wani kwamitin kwararru kan baiwa yara kariya don ba mu shawarwari game da wannan batu na shirin haramtawa kananan yara amfani da kafafen sada zumunta ba tare da take haƙƙin su ba. Ina ganin ko shakka babu ya kamata mu duba tare da amincewa da wannan kuduri. Ya danganta da sakamakon da aka samu daga shawarwarin kwararrun amma za mu zo da doka nan kusa. Muna lura da yadda fasahohin zamani ke sake abaka kuma da waɗannan shafukan sada zumunta. Akwai barazana ga yara da ke tasowa. Batu mai alaka da kayyade yawan shekarun da za a sahali wa yara fara amfani da kafafen sada zumunta batu ne na wajibi ba za mu iya kauce masa ba domin dukkanin kasashen EU su amince da nazartar tsarin don baiwa yara kariya tambayar anan ba wai ko ya kamata kananan yara su samu damar shige da fice a shafukan sada zumunta bane tambayar ita ce ko ya kamata shafukan sada zumunta su samu wajen zama a rayuwar kananan yara
2: tarayyar turai a baya-bayan nan na ganin matsi daga kasashe irin Faransa da Spain Girka da kuma Denmark waɗanda ke neman ganin lallai an samar da dokokin ƙayyade shekarun amfani da kafafen sada zumunta don baiwa kananan yara kariya daga gurɓacewa ko kuma cutuwa.
1: Prime Minister Burtaniya Keir Starmer na ci gaba da fuskantar matsin lamba na neman yayin murabus sakamakon shan kaye da jami'a wato jam'iyyarsa ta sha a fadin Burtaniya a zaben da aka gudanar a makon jiya. Yan majalisa sama da 80 daga jam'iyyarsa ta Labour suka yi kira da ya soka ko kuma ya sanya wa'adin yin hakan. Starmer wanda tuni wasu ministocinsa uku suka yi murabus ya bayyana aniyar ci gaba da mulki tare da neman hanyoyin magance kalubale da kasar ke fuskanta. Wasu mataimaka ga shugaban Amurka Donald Trump sun ce shugaban na duba yuwar sake afkawa Iran da yaki bayan da yayi watsi da sabon kunshin daftarin Tehran na kawo ƙarshen yaki da ke wato girgiza duniya musamman a bangaren makamashi. Majiyoyin sun ce Trump zai yanke shawarar gabanin tattaki da zai yi zuwa kasar China a yau din nan. Jakadan Iran a China Rahmani Fazli yace akwai yuwar Beijing din ta shiga sakani don warware rikicin amma yana gargadi kada China ta zama sillar wato matsawa Iran lamba na sassauta bukatunta. Labaran kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni ga kuma jagoran wasannin namu na Arafai Hausa kuma captain wato Kamu Sali.
17: Malama tabarka da wannan yammaci.
1: Yawwa jamu je.
17: To game da wannan taro da ke ci gaba da gudana tsakanin Faransa da kasashen Afrika a Kenya. To shugaban Najeriya dai sun gana da shugaban hukumar kwallon kafa ta Afrika CAF Patrice Musambe inda kuma a lokacin tattaunawar tasu suka amince cewa wato bikin bada kyautar lambar gwazon dan wasan nahiyar Afrika da za a yi a wannan shekarar Najeriya ta amince a gudanar a wannan kasa.
1: Kuma ta nemi ta yi ne ko amincewa ta yi?
17: Ita hukumar ce ta bata ta yin haka ita kuma ta amince kai tsaye da domin ta gudanar da bikin a kasar ta. To wannan dai yana zuwa ne bayan da shi shugaban Najeriya da shugaban hukumar kwallon kafan suka hadu suka kuma tattaunawa. Wannan biki da za a yi shine zai kasance na 48 a tarihi kuma za a gudanar da shine idan Allah ya kai mu watan October wannan shekarar. Za mu jira mu ga wani dan wasa ne zai samu nasarar lashe wannan kyauta ganin cewa a wata mai zuwa akwai gasar lashe kofin duniya kuma tana daya daga cikin alƙaluman da za a duba wajen zakulo dan wasan da ya nuna bajinta a wajen bashi wannan kyauta. To daga wannan batu bari mu leka batun sai da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla. Kasan ita wannan kungiya dai an dade ana tare da radin cewa za a saida ta. To amma a yanzu ta tabbata cewa tsohon dan wasan ita kungiyar Sergio Ramos shine zai sai ita wannan kungiya. Tsohon captain din na Spain ya dama tuntuni aka ita ya dade radin cewa zai kammala siyar ita kungiyar. To a yanzu dai ta tabbata ya kammala inda ake jiran kawai a kammala sanya hannu domin a fito a hukumance a ci shine wato mamallakin ita kungiya. To a ɗayan bangaren kuwa a daren yau akwai wani wasa da za a yi wanda ke daukan hankali sosai zai kasance ne kuma tsakanin Al-Nassr ta kasar Saudiya da kuma Al Hilal. Wannan kungiyoyi sune na daya da na biyu a teburin gasar Saudi Pro League. Kuma wasan zai kayatar matuƙa domin Cristiano Ronaldo zai kara da abokin wasan sa Real Madrid Karim Benzema. Kuma kowa na neman lashe wannan kofin. Duk da cewa wannan ce dama da Cristiano Ronaldo ake gani yake da ita na lashe kofin a karan farko a gasar ta Saudi Pro League. To amma abin zai iya zo masa da kalubale ganin cewa ita Al Hilal din kungiya ce mai karfin gaske a Saudiya, kuma za ta yi duk abin da za ta yi dan ganin cewa ta kawo su ba, musamman ma yanzu yanda take gani dan har ta samu nasara akan Al-Nassr din, tazaran maki bin da ke tsakanin su ma zai kau. Ganin cewa ita tana da kwantan wasa, amma idan ta samu nasara akan su to zai kau da wannan tazara ita za ta koma kan teburi.
1: Kasan dai koya ta kasance burin su ya cika sosai. Aida yaushe dabon a ce ana batun league din Saudiya a irin kafafin yaɗa labarai kamar haka.
17: Sosai kuwa. Abadaba.
1: To madalla muna godiya ka misali.
17: Mun gode.
1: Kai tsaye za mu je ga labaran mu na tattalin arziki kuma muna tare da Nasu Sani.
18: To barka da aiki.
1: Na'am, za mu je.
18: To yanzu haka dai an shiga wani yanayi na tsadar kayan miya a Nigeria. Yayin da wato kwando ko kuma dai mutum ya shiga yadda da ake siyan na 50,000 da shauransu, yanzu naira 500 din kama ba ta siya maka tumatir kuma attaruhu ko tattasai ba.
1: Malami yayi mana dan karin bayani a rahoton da Azima Bashir Aminu ta hada kan
18: wannan labarin. Kwarai da gaske, duk wato inda ka shiga dai sai korafe kake ji a gidaje da kasuwanni da dai shauransu. Wani nazari dai da aka gudanar a kasuwanni ya nuna cewa tashin abun ya daga hankalin al'umma da dama
1: sosai.
18: To nan kuma shugaban Amurka Donald Trump ya amince da batun rage harajin gas da kashi 18.4% a kasar sakamakon tashin goren zabin da aka samu a sanadiyar wannan yaki da ake fafatawa na Iran.
1: Tsuntsun da ya ja ruwa dama
18: shi ruwa ke jiga. To tashin goren zabin da man yayi ya haifar da kamar tada jijiyar wuya a tsakanin al'ummar kasar
1: sosai,
18: wanda abin da yayi sai a hankali
1: ai suna gani kamar abu ne da aka kirkiro saboda babu a bukatan yaki a daidai wancan lokaci da aka kaddamar, kuma yazo ya haifar da rudani da matsin tattalin arziki na duniya
18: ba karamin rudani ma kuwa. Sannan da wani dan majalisa na kasar wato dan Republican kenan, Josh Hawley, yace shi ma a nashi bangaren zai shigar da wani kudirin doka a ranar Litinin din da nake ciki a zauren majalisar, wanda za ta buƙaci a dage harajin makamashin gas din ma, sannan kuma shi man gas din a wato a dage shi gaba daya har na wajen kwana 29 dage wannan harajin. Kwarai da gaske na kwana 90 kwarai da gaske
1: saboda wata kila al'umma su samu sauki
18: kwarai da gaske. To wannan kuma kasashen China da Amurka na shirin cimma wata yarjejeniyar amfana da juna daga cinikayyar kayayyakin abinci da suka hada da tsabar hatsi na kayan abinci da kuma nama a wani muhimmin taro da za su gudanar a wannan makon, a yayin da masu sanya ido kuma kan wannan lamari na kasuwanci suka ce ba sa tunanin yarjejeniyar za ta sauya akan wacce suka kulla a bara wadda ya shafi sayan waken soya a watan Oktoba.
1: Kasa an ce shugaban Amurka na kan hanyarsa ta zuwa China din.
18: Kwarai da gaske,
1: kuma Iran ma take gani wata kila a yi amfani da wannan dama wurin
18: wajen samar da sulhu nan. Haka ne. To Allah ya sa haka.
1: Na'am.
18: To kayayyakin noma dai na ɗaya daga cikin ababe da ba kasafai ake samun rudani wajen kulle yarjejeniyar tsakanin ƙasa da ƙasa wajen cinikayyar su ba.
1: Haka.
18: To amma dai masana da 'yan kasuwa da kuma wasu mahukunta sun bayyana cewa babu tabbas ko wato taron za su gudanar a nan 14 da 15 na wannan wata zai yi tasiri wajen wato samar da kyakkyawar sauyi a safar kayayyakin abincin.
1: Muna godiya Nasiru Sani.
18: To barka da aiki.
1: RFI. To kamar yadda wasu takila wasu ku suka ji a farkon wannan shiri, yau aka karkare taro kan cigaban Afirka wanda a rana ta biyu ya hada shugabannin kasashen nahiyar akalla 30 a birnin Nairobi na kasar Kenya, ciki har da masu masaukin baki wato shugaban Kenya William Ruto da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron. Kan haka dai ga Nura Ado Suleiman wanda ya zaka ke can Nairobi da karin bayani.
19: Shugaban Kenya William Ruto ne ya bude taron da kai tsaye a iya kiransa da na keke da keke musamman a wannan rana ta biyu la'akari da irin jawabin da ya gabatar.
20: Enduring partnerships must not be built
12: Dole a guji gina kawance akan dogaro da wani bangare sai dai a bisa daidaito ba kan bada tallafi ko kuma sadaka ba sai dai akan yarjejeniyar cudanni in cude ka kada kuma alakar ta kasance kashin dankali dole kowa ya amfana don haka wannan dama ce ga Afrika da Faransa su kulla yarjejeniya mai riba
20: a unique opportunity to forge a forward looking partnership
19: yayin nasa jawabin shugaba Emmanuel Macron tabbaci ya bayar kan kawo karshen alakar ubangida da yaransa tsakanin Faransa da kasashen Afrika
21: et ce que je me suis efforcé de faire depuis 10 ans c'est de bâtir une relation
19: a shekarun baya zamu zo ne miyuwa shugabannin Afrika bayani wata kila daga baya su ma miyo kungiyoyin farar hula kan cewar mun fahimci halin da kuke ciki kuma zamu taimake ku na san a yanzu ba wannan Afrika ke san ji ko kuma bukata ba bai ga sauyin fasalin hada-hadar kudi tsakanin Afrika da Turai wani batu mai muhimmanci da wannan taro na Africa Forward ya tattauna akai shine noma fannin da wata kididdiga ta nuna cewar yanzu haka nahiyar Afrika ke da kaso 60 cikin 100 na fadin kasar noma a duniya sai dai kaso 10 cikin 100 kacin nahiyar ke iya fitarwa na amfanin gonar da duniyar ke bukata Najeriya na kan gaba wajen yawan al'umma a Afrika wanda kuma ke fuskantar matsaloli a fannin ta na noma musamman tsadar taki bai ga matsalar tsaro kan haka na nemi jin ta bakin ministan kula da harkokin noman Najeriya sanata Abubakar Kyari da ya halarci taron
22: me za ku yi da Bola Ahmed Tinubu ke ta fannin wajen ministry din da kuma shi banking agriculture da kuma kai wanda ke kira Najeriya agricultural development fund wasa da muna tsarin yanzu ma mun fara wanda za mu sa farashin kaki a bayan kan sauki manoma su samu su samu insha Allah ba za mu yarda mu ashe manoma su ki koma noma ba za mu yarda taimakon da za a yi musu
19: to sai dai a yayin da ake sa ran taron kan ci gaban tattalin arzikin Afirka a yi nasara Fabrice Muchiga daga Jamhuriyar Congo da ke aiki da shirin bunƙasa fannin ilimi a nahiyar Afirka ya ce muddin ana buƙatar cikakkiyar nasara to fa ya zama dole a samu wakilcin daukacin kasashen Afirka ciki har da waɗanda suka samu matsala da Faransa
23: We need to take the full picture you know the full picture in terms of
24: muna buƙatar tunkarar matsalolin mu a dunkule ta fuskar al'ummar da lamarin ya shafa mu tabbatar mun gayyaci kowa har ma da kasashen da alakar su sai tsami da Faransa mu gayyaci Mali da Burkina Faso domin a gani na Afrika bata cika ba in babu waɗannan kasashe in ko ba haka ba ba batun Faransa da Afrika ake ba Faransa ce kawai da wasu tsararran kawayenta
23: it's France with a group of friends
19: yanzu a lokacin karkare wannan taro dai hannayen jarin akalla euro biliyan 23 kwatankwacin naira triliyan 37 aka zuba don bunƙasa muhimman fannonin ci gaba a Afrika matakin da ake sa ran zai samar da guraben ayyukan yi akalla 250,000 a sassan nahiyar Nurado Suleiman daga birnin Nairobi a Rafai
1: to har yanzu dai muna kasar Kenya wannan taro na Nairobi wanda ya hada shugabannin kasashen Afrika da hamshakan yan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki domin tattauna kan neman wa nahiyar Afrika mafita wajen samun ci gaba a bangaren tattalin arziki da fannoni da suka hada da bunƙasa masana'antu da kimiyya da fasaha da inganta noma da tsarin kiwon lafiya da kuma samun wadatar makamashi na lantarki da man fetur da iskar gas da dai sauransu mun sake gayyato dai Nurado Suleiman din wanda ke halartar taron ya zanta da Daniel Bola hadimin shugaban Najeriya bangaren yada labarai ga kuma zantawar su
25: reason da aka so aka yi wannan meeting din ma yana cikin part of the engagement da shugaban kasa namu yayi da shi President Macron don suna nan kuma kama abokan ne kuma shugaban kasan mu yayi tafiya guda Faransa kwanakin baya aka suka invite Nash for state visit abubuwan da shi shugaban kasan Najeriya yana yi currently a Najeriya as part of abin da muka ce reform shi yasa anan din mai yanzu kaman program da ake da shi din ana so a duba kagan ka duba area da za a deploy artificial intelligence to mu muna da matasa a Najeriya kuma area din yana nan open in an duba na wurin agriculture da aka yi magana nan muna da miliyan 20 to miliyan 30 hectares na fadin kasa a Najeriya ayi magana kan blue economy in ka tuna fato abin da shugaban ka sai ga ma da ai mutanen Najeriya cewa yana so ya revolutionize economy namu especially at the area marine the blue economy din.
19: Mabi yawanci zaka ga babu batun daidaito wajen samun rance da hada-hadar kuɗi a tsakanin kasashen Afirka da Turai. Da wannan taron wani ci gaba ake sa ran samu?
25: Kafin lokacin nan kasashen Afirka kullum sun gani mutanen manyan kasashen nan abun roko abun tambaya. Ito yanzu mutanen mu Afirka wanda muna da enormous capacity da potential yanzu mu fara duba among ourselves abubuwan da zamu harness so da zamu change perspective from dependency to
19: dogaro akan
25: revival. Yes,
19: sun mun amfana su ma suna amfana
25: sai haka kuma su ma suna da abubuwa da yawa wanda za su samu daga wurin mu. Ka duba investment opportunities a Africa da yawa su mutanen su ma investment din suna zuwa amma masalan da matunda shine kullun ana magana Africa za a magana corruption insecurity so investors din su kuma ba su sani ba tun lokacin shugaban kasa da ya introduce policy da ya unify na foreign exchange ya cire subsidy na kaje ka duba abin da ya faru a economy na duk opportunities da muke da shin shine aka ce to bari a wannan meeting da za a samu daga kasashen Africa da Faransa nan a zauna a tattauna akan opportunity da muke da shi kuma ka gani shi kasar Faransa yana da karfi a Europe in ka tambaya one of the leading countries there a Europe
19: kai maganar makamashi a halin yanzu Najeriya na buƙatar lantarki wanda zai taimaka wajen bunƙasar tattalin arzikinta sai dai har yanzu ba a ga wani abu da gwamnati ke yi ba wajen kawo ƙarshen wannan matsalar.
25: Dan ka duba sector din a Najeriya na wurin sector power yana nan ne shigaru da yawan da ta faru mutane ba sa so su yi invest na ciki ko ƴan kasa duk masu generating da distribution suna da matsalan because ba sa samu kuɗi shi yasa ba investment a wurin sai muka samu wannan matsalan ne dade amma shugaban kasa recently ya isa ne executive order duk kuɗaɗen mutanen za a ba su they are by giving confidence by investor because in nan gida ba su sa kuɗi a wurin ba na waje ba za su zo su sa
19: a kwanan nan an jiyo hamshakin attajirin nahiyar Afirka Alhaji Aliko Dangote na cewa zai taimaka wajen samar da tashar lantarki a Najeriya me zaka ce kan haka
25: to mu na mu kasa dama we are open to all opportunity kuma level playing field na shine abin da shugaban kasar mu ya alkawari ma kowa ba irin wanda za a baka a hana ma wani ko naka da za a bayar fi da wannan ba amma sana'a ne duk wanda ya kawo kudin shi ya sa sana'a zai samu riban shi muna kiran investors ko a wannan summit ma akwai company da suka nuna interest akan za su su invest in na power generation da power distribution
1: an gaida Nura Ado Suleiman da bakonsa bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji tun farko mun ji gwamnatin Najeriya ta ce Madanu Urbado na nan daram kan matsayin sa na babban mashawarci a fannin tsaro ga shugaban kasa sannan gwamnatin sojin Niger ta sanar da kirkirar sabbin jihohi da kananan hukumomi bari mu je ga shirin mu na gaba kai tsaye
18: rayuwata
0: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashin Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita akai to a wannan rana shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirrikai sannan a hankali wannan matsala na neman zama ruwan dare ga duniya musamman a irin zamanin nan da akasari magidanta ke kokawa da yadda rashin hakuri da lalacewar tarbiyya ke tasiri a zamantakewar iyalansu a kasar Hausa ba sabon zance bane zama gida daya tsakanin uwar miji da sirkarta sai dai a wasu lokutan ba kasafai ake wanyewa lafiya ba domin yawanci idan uwar miji bata samu sabanin fahimta da sirkarta ba to tabbas za a samu akasi a bangaren matar da ko da yake ba a taru an zama daya ba ganin cewa akwai daidaikun iyalan da ke fahimtar juna a zamantakewar su har tafiya ta yi nisa bayanai dai na nuna cewa a irin zamanin nan akan samu sabani inda sauda dama uwar miji kan zargi surkar tata da cutar da danta lamarin da kan sa akai ruwa rana tsakanin sassan biyu ko yara zama domin jin yadda batun nan yake shirin rayuwa ta ya tattauna da malama Bilkisu Isa Hamid wata uwar miji daga jahar Bauchi Najeriya da malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa amma kafin nan wakilin mu Ibrahim malam Goje daga jahar Bauchi Najeriya ya hada mana wannan rahoto
3: rayuwa ta
4: Kunya abace mai matukar muhimmanci a kowace irin zamantakewa musamman taure sai dai kuma sannan hankali irin mutuntawa da kunyar da ke tsakanin uwar miji da surukarta tana nema zamawa a batarihi Zainab matar da ke zaune da uwar mijinta a gida guda ta yi bayani kan yadda ta kai ga musayar kalamai tsakaninta da surukarta ta
5: ba duk abin da na mata bana birge ta zan yi abinci zan kai mata abin karyawa abincin rana hadda na dare so amma duk wani abin da nake bata kallon shi komai nayi bazan birge ta ba
4: ita ma mamar Sadiq wata amaryar da bata wuce shekara 1 da aure ba ta tabbatar da cewa ta samu sabani da surka ko kuma uwar mijinta bayan da tace tana shiga mata rayuwa
7: gaskiya mun samu sabani da yawa da har take shigo min cikin nawa rayuwar personality ta samu ido ta takura min da yawa alhalin ni bayan duk wani hakinta da komai nata da ita da danta ina sauki musu amma a gurin ta kaman kullun ban kai bane a ako na gaza ne kuya ne
4: Abubakar Aliyu wanda ya taba samun matsalar rashin fahimta tsakanin mahaifiyarsa da matarsa ya baiwa magidanta wannan shawara
8: kai a matsayinka na wanda kake tare da mahaifiyarka kai ka ringa sa ido wa ita matarka kuma kai iya bakin kokarin ka na ganin ka daidaita su kowa ka bata hakkinta wannan a matsayin hakkinta na mahaifiyarka wannan ita ma ka bata hakkinta a matsayin matarka
4: amma hangar masana yanayin zamantakewa irin su malam Abubakar Suleiman akwai mafita daga wannan matsala
9: ita mahaifiyarka za ta rika ganin cewa duk abubuwan da za ta rika yi tana ga kaman tana soyayya ce da take maka ita kuma matarka gani take kaman ana takura mata to saboda haka ko wani abu ne zaka yi idan misali ka siyo wani abu ne na gida in a gida ɗaya suke ka fara zuwa ka bada na mahaifiyarka
4: a har kullun ana jin hankalin iyaye mata da ke zaune da surukansu a gida guda da su kasance masu hakuri da kau da kai kan harkokin zamantakewar ƴaƴansu
3: RFI
0: to madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan yanzu sai zantawar sa da malama Bilkisu Isa Hamid wata uwar miji daga jahar Bauchi Najeriya
26: gaskiya maganan kunya kan babu ita saboda kamar sunana haka takan iya kiran sunana kai tsaye ba dai ni din ba misali akwai yara yarinyar mai sunana ne ba za ta iya komanta a momina ko kuma ta kira ta da wani suna na girmamawa haka ba za ta kira sunan kai tsaye irin kuma in gari ya waye haka da safiya na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bini daki a gaishe ni a ba za ta gaishe ni ba sai na fito waje idan mun hadu haka a tsakar gida a mama ya kike daga tsayen haka za ta wuce mama ya kike shikenan an gaisa
4: to irin wayannan abubuwa me yake kawo su ne na irin wannan gushewar kunya ko martaba surkai da ake da su da yanzu irin waɗannan abubuwa din sun kawo a cikin al'ummar Hausawa
26: to gani nake matan suna ganin kamar irin su sun isa ba su daukan iyayen mijin a matsayin iyayensu duk macen da ta take ganin darajar iyayenta ba za ta yi rashin kunya ma uwar miji ba za ta dauke ta da daraja kamar yanda ta dauki nata iyayen kuma idan ta tuna a nan gaba nan shekaru kadan ita ma fa uwar miji ce to idan suna duba da irin waɗannan ababuwa irin haka ba zai cika faruwa ba
4: yaya kamata a gyara wannan matsala gaba ɗaya nan gaba misali kamar a ce mecece shawararki ga surkai da kuma su mata musamman mata matasa
26: to shawara na gare su idan kin girmama ke ma za a girmama ki abin da kika yi shi za a miki ko da wannan aka bar ki kawai ya ishe ki sai kuma zuwa ga su maza kansu su dinga nuna wa matan nasu iyayen sun nan fa suna da daraja wani matsalan daga wajajen mazajen ake samu wani kawai dan yana son ki zaki ta yin abin da ranki yake so ba zai iya tsawatarwa ba saboda soyayya
27: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
3: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
27: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
3: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
27: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
3: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
0: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa a tarihin Najeriya
6: to gaskiya kamar yadda ka fadi da can baya dai abin ba haka yake ba ana zama na mutunci tsakanin sarakai a gida kuma mafi akasari dama an fi zama a gida daya sabanin yanzu da yawanci ba a gida daya ake zauna ba to amma kuma sai ya zama da babu irin wannan kunya din ko mutunci ko kuma ganin girma juna musamman daga bangaren ita yarinyar to wannan ni zan iya alakanta shi kai tsaye da abin da ya shafi tun daga neman auren misali maza yawanci suna wannan saki sakaci din su suke gwada cewa abin da suke bukata shine aure wacce za su aura ita tafi musu komai mutunci ita tafi musu daraja to in ba su gwada mutuncin iyayensu ba su ma ba lallai matan su gani ba sannan kuma akwai daya bangaren akwai za a iya cewa tsangwama ko kuma sanya ido daga bangaren su matan suna ganin la'alla dan su yanzu ya fara kawo karfi ya dauko batun aure ya kuma mai da hankali kan wata yarinya to wannan zai iya jawo tsana a tsakanin su ko da an zauna tare kuma ba a zauna tare ba sai kaga ba a san juna inda miji zai ce ta ziyarci gidansu da kanta kenan ba lallai ta so ba inda za su zo ita ba lallai ta so ba
10: to misali in za a tambaye ka shawara ina mafita
6: wannan dai yana tsakanin bangaren su iyaye Allah dai aiki ne koya aka auro ya haki ne akan ki ki rike ta matsayin ya tunda danki ya auro ta idan kika bata girmanta kika tsaya a matsayin ki na sarka to shakka babu ita ma za ta mutunta ki wannan zai taimaka wajen dawo da martabar sannan su ma ƴaƴan maza da za su auro to dole ne su gwada cewa gidan da suka je aure su dauki iyayen tamkar iyayensu da wannan ne zai bada dama ita ma iyar in ta zo tunda ana mutunta iyayenta ita ma za ta mutunta iyayen shi wadannan suna daga cikin abubuwa kadan kadan da zamu iya yi mu a matakanmu na dawowa da wadannan martaba din
0: tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa dake tarayyar Najeriya gare ku masu saurare ina mafita game da matsalar gushewar kunya tsakanin sirrai muna dakon ra'ayoyinku duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilin mu daga Bauchi Ibrahim Malam Guji Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
1: to an gaida Zainab Ibrahim to muri mu je ga labaran azagai na biyu fadar shugaban Najeriya tace Malam Nuhu Ibado na matsayin sa na mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro duk kuwa da nada manjo General Adeyinka Famadewa mai ritaya da shugabacin buyeyi a matsayin mashawarcin sa kan harkokin tsaron cikin gida fadar shugaban Najeriya ta tabbatar da cewa jita-jitar mai gurbin Ribado ƙarya ce tare da cewa zai ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda aka saba rundunar sojin Najeriya ta musanta kashe fararen hula yayin hare-hare ta sama da aka kai ƙauyen Tumfa da ke jihar Zamfara hakan na zuwa ne bayan da kungiyar Amnesty International ta bukaci gwamnati ta yi bincike kan rahoton zargin kisan farar hula fiye da 100 a wani hari ta sama da aka kai kasuwar Tumfa da ke karamar hukumar Turmi sai dai kakakin rundunar Michael Onaja ya yi watsi da wannan ikirarin gwamnatin jamhuriyar Niger ta sanar da kirkirar sabbin jihohi 11 mataki da ke nuni da cewa adadin jihohin kasar yanzu zai tashi daga 8 ne zuwa 19 mahukunta sun ce an kirkiri jihohin ne domin samar da ƙarin kusanci tsakanin al'umma da kuma hukuma a kasar Mali kamfanonin sufurin motocin safa-safa da dama sun sanar da dakatar da zirga-zirga zuwa babban birnin kasar Bamako sakamakon tsanantar hare-haren mayaka masu ikrarin jihadi da ke ci gaba da katse hanyoyin shiga birnin tare da farmakan fasinjoji da kuma kona motoci. Tun bayan da kawancin kungiyar ta'addanci ta Jinim da kawayen ta wato ƴan tawayen Abzinawa suka kaddamar da mummunan hari a biranen Mali da dama. Rotuni na cewa mayakan sun lalata manyan motoci kusan 100 tare da kashe ko garkuwa da direbobi da kuma sojoji. Da alama shirin gwamnatin sojin Burkina Faso karkashin jagorancin Captain Ibrahim Traore na juyen-juyen hali bai bar kowa a baya ba. Baya ga waɗanda suke rungumar shirin don raɗin kansu saboda kishin ƙasa, matasa da dama na bin tsari ne a latilas musamman ma shiga aikin soji. A baya-bayan nan ne ministan al'adu na Burkina Faso Gilbert Odrago ya yi dirar miƙiya kan wani DJ da ke nishadantar da jama'a wata mashayar wato Bobo Dioulasso babban birnin tattalin arzikin kasar, inda ya nuna fushinsa kan waƙoƙi da yake sakawa da ya kira na 'yan mulkin mallaka, inda ya umarce shi da ya rika sanya waƙoƙin Burkina Faso zalla. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Uganda da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi na fahimtar juna shida domin ƙarfafa haɗin gwiwa da ke tsakaninsu a ɓangarorin kasuwanci da tsaro da hulɗar diplomasiyya da kuma yawon buɗe ido. An cima matsayarci yayin ziyarar da shugaban ƙasar Congo wato Felix Tshisekedi ya kai domin halartar taro karo na tara na ƙawancin ƙasashen biyu wanda ya zo daidai da bikin rantsar da takwaransa na Uganda Yoweri Museveni a yau Talata. Mayakan kungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda sun janye daga yankuna da dama na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da rikici ya daidaita, yayin da ake ci gaba da matsin lamba ganin an mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta shiga tsakani. Amurka dai na kokarin ganin an aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin M23 da gwamnatin Congo domin samun damar isa ga yankuna masu arzikin ma'adanai a gabashin kasar. Wasu mataimaka ga shugaban Amurka Donald Trump sun ce shugaban na duba yiwuwar sake afkawa Iran da yaƙi bayan da ya watsi da sabon kunshin daftarin Tehran na kawo ƙarshen yaƙi da ke wato da girgiza duniya musamman a ɓangaren makamashi. Majiyoyin sun ce Trump zai yanke shawarar gabanin tattaki da zai yi zuwa China yau ɗin nan. Jakadan Iran a China kuwa Rahmani Fazli ya ce akwai yiwuwar Beijing ɗin ta shiga tsakani don warware takaddamar, amma yana gargaɗi kada China ta zama sillar matsawa Iran lamba na sassauta bukatunta. Prime Minister Birtaniya Keir Starmer na ci gaba da fuskantar matsin lamba na neman yayi murabus sakamakon shan kaye da jam'iyyarsa ta sha a fadin Birtaniya a zaɓe da aka gudanar a makon jiya. 'Yan majalisa sama da 80 daga jam'iyyar ta Labour suka yi kira da ya soka, sannan kuma ko kuwa ya sanya wa'adi da zai yi hakan. Starmer, wanda tuni ministocinsa uku suka yi murabus, ya bayyana aniyar ci gaba da mulki tare da neman hanyoyin magance kalubale da ake fuskanta. Hukumar gudanarwar tarayyar Turai na shirin ganawa da ta farko da jami'an Taliban a Brussels kan korar wasu bakin haurayen Afghanistan duk da gargaɗi da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka yi cewa irin wannan ƙawance zai iya jefa 'yan Afghanistan cikin hatsari da kuma jirkita muhimman ɗabi'un tarayyar Turai. Kasashen yamma sun ki amincewa da gwamnatin Taliban tun bayan da ta sake karbe iko da Afghanistan a shekarar 2021, inda suka kifar da gwamnati da Amurka da NATO ke marawa baya. Labaran kenan, kai tsaye za mu je ga shirinmu na nishadi.

0: za ki siya naira 1,000 yayin sai ki je ki siye shi 10,000 ko 5,000 haba.
1: Kayan miya sun yi tsada, ba mu iya siya. Shekaran jiya na je in siye kayan miya na 2000. Na kira mai gidana na gaya mishi ciwon kayan miyan 2000 ba zai ishe mu ba.
2: Baya ga kayan miyar, abubuwa da dama sun yi tashin gauran zabi a kasuwar Mile 12, wadannan ne ake sauke galibin kayan da ake shigowa da su daga Arewa.
3: To bari mu je jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta sanar da kirkirar sabbin jihohi 11 mataki da ke nuni da cewa adadin jihohin kasar zai tashi daga 8 zuwa 19. Mahukunta sun ce kirkirar jihohin ne domin samar da karin kusanci tsakanin al'umma da kuma mahukunta. Hauwa Halilu Gwangwazo na dauke da karin bayani.
4: Abdulkadir Hamma, director ne a ma'aikatar cikin gidan kasar a lokacin da yake gabatar da wannan batu ga majalisar shawara ta Niger, ya ce an kirkiro jihohin ne bayan an yi dogon nazari game da mahimmancin hakan.
5: Mun yi nazari bisa ga shahuhi 19 gundumomi 82. Idan an yarda da wannan abu ne wanda zai kawo canji sosai cikin ƙasarmu. Idan aka samu hukuma tana kusa, to ashe ba sai an yi dogon tahiya ba a samu biyan buƙatan wasu abubuwa na yau da kullum. Abin da ya shahi makaranta, abin da ya shahi tsaro, abin da ya shahi ruwa, abin da ya shahi kiwo.
4: Mada Ajika na Fatuma, wakili ya ce a majalisar shawara ta ƙasar, ta ce samar da sabbin jihohin zai kasance babban alkhairi ga jama'a.
6: Abu ne mai kyau dan mutane suna shan wuya sosai, sai wanda yake garin sannan yake sani da lalle jihohin sun rarrabu. Ni wannan abun ba wani abu bane dan saboda ƴan ƙasa su samu sauki cikin abu lamarin sa na rayuwa, shi yasa ake so aka gyara.
4: To ko yaya jama'ar ƙasar suka ji dangane da wannan mataki na ƙara adadin jihohin?
7: Wallahi nace miki Hajiya, ni ban taba jin daɗi kamar yau ba tunda na ga tsare-tsare a hiddo shi cikin aslimu. Yau an doko azau za a maida shi region. Wai Hajiya, akwai wanda za ya gyara miki matsalolinkin bancinke?
4: Ko baya ga ƙarin jihohin 11 an kuma kirkiro sabbin gundumomi da kuma ƙananan hukumomi don ƙara samar da kusanci tsakanin jama'a da kuma hukuma, a cewar gwamnati. Hauwa Gwangwazo, RFI Hausa.
3: To a ƙasar Mali, kamfanonin sufurin motocin safa-safa da dama sun sanar da dakatar da zirga-zirga zuwa babban birnin ƙasar Bamako sakamakon tsanantar hare-haren mayaka masu ikirarin jihadi da ke ci gaba da katse hanyoyin shiga birnin tare da farmakan fasinjoji da kuma kona motoci. Tun bayan da kawancin kungiyar ta'addanci ta Jinim da 'yan tawayen Abzinawa suka kaddamar da munanan hare-hare biranen Mali da dama, rotuni na cewa mayakan sun lalata manyan motoci kusan 100 tare da kashe ko garkuwa da direbobi da kuma sojoji. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International, kuma kai tsaye muna a shafinmu na Facebook kai tsaye ta hoton bidiyo. Yau ake sa ran kammala taron shugabannin kasashen Afrika da Faransa da ke gudana a birnin Nairobi na kasar Kenya. Taron wanda ya mayar da hankali kan hanyoyin ci gaba ya tabo batun maganar noma da samar da abinci ga jama'ar nahiyar. Yakin Iran ya dada haifar da matsala saboda rufe mashigin ruwa na Hormuz da ake amfani da shi wajen safarar takin zamani. Sai dai a cewar ministan noman Najeriya Sanata Abubakar Kyari a zantawarsa da Nura Ado Suleiman a wurin taron, ya ce ga kokarin da suke yi don magance wannan matsala.
8: Mun fara wanda za mu sa farashin taki a bayar akan da sauki ma manoma su samu su saya. Insha Allah ba za mu yarda a ce manoma su ki koma noma ba, za mu ga yadda taimakon da za a yi musu. Kuma muna magana da manoma, mun san kwari-kwari, mun san abubuwan da yake faruwa, kuma insha Allah za mu taki, za mu same shi mu ci burin wannan abu. Yanzu batun taki, wannan rikicin da yake faruwa a Middle East yake kawo mana kuma tsadan kayan, ba wato wancan bara mun samu amma yau din kuma yanzu ya zo ya karu kuma sosai. Saboda haka muna neman mu ga yadda za a yi ko su dakatar da wancan yaƙi din kuma mu samu kayayyaki su zo su zamana araha saboda manomanmu su samu su iya su saya. To shi ne muke ganin yanzu mun yi magana da su, kuma muna alfahari da shi Alhaji Aliko Dangote wanda yake da factory na fertilizer babba wanda yake ya fi kowanne girma a Afrika. Da shi kuma yana nan ya zo shi ma, kuma ya ji duk kwarikwarinmu da muke da abubuwan da muke faɗa.
3: Sanata Abubakar Kyari, ministan ayyukan noma a tarayyar Najeriya. To shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce ba zai yi murabus daga mukaminsa ba duk da samar da committee tsige shi da aka yi wanda kuma zai sake binciken zargin da ake masa na aikata ba daidai ba ta hanyar koyewar suma kudin kudade sama da dala miliyan 500 a wani jawabi da yayi wa al'ummar kasar ta talabijin bayan kiran yadda ƴan adawa ke masa na ya soka daga mukamin sa Ramaphosa yace zai bi hanyoyi da doka ta tanada don kalubalantar wancan mataki
9: Nothing in the constitutional court judgment compels me to resign my office
10: Babu inda hukuncin kotun tsarin mulki ya tilasta ni in yi murabus daga matsayina binciken kotu bai kama ni da laifin da ake zargi na ba ko kuma aikata ba daidai ba inda an samu ya tabbata a tsige ni don haka cikin girmamawa ina so in bayyana cewa ba zan yi murabus ba zan ci gaba da hidimtawa al'ummar Afirka ta Kudu da kuma ci gaba da biyan bukatar su har yanzu akwai sauran abubuwan da ya kamata a ce an yi shekaru 8 da suka gabata a matsayin kasa ina da yakinin cewa zamu farfado zamu samu ci gaba kuma zamu shawo kan kalubale da matsalolin mu
9: we will progress and we will overcome our challenges and difficulties
3: fassarar karamin shugaban Afrika ta Kudu Sir Ramaphosa to kamar yadda wasu kuka ji a kanan labaran yau shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya share rantsuwar kama aiki karo na 7 a matsayin shugaban kasa bayan nasarar da ya samu a zaben kasar bikin ya samu halartar shugabannin wasu kasashen Afrika Museveni dai mai shekaru 81 shine shugaban ya fara hawa kargar mulki ne tun shekarar 1986 ga kadan daga cikin rantsuwar da yayi a yau
11: Ni Yoweri Tubuhaburwa Kaguta Museveni.
12: Swear in the name of the Almighty God.
11: Na rantse da Ubangiji Allah cewar zan yi gaskiya da kuma mutunta jamhuriyar Uganda da killace ta mutunta ta da kuma kare ta. Allah ya taimake ni.
12: And defend the constitution so help me God.
3: Kalaman shugaban Uganda kenan Yoweri Museveni to mayakan kungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda sun janye daga yankuna da dama na gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo da rikici daidaita yayin da ake ci gaba da matsin lambar ganin an mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta shiga tsakani labaran kuke sauraro kai tsaye daga sashin Hausa na RFI Kungiyar Tarayyar Turai na shirin gabatar da wani kuduri da ke da nufin haramta amfani da shafukan sada zumunta ga kananan yara a ilahirin kasashen kungiyar 27 kuduri da tuni wasu kasashe suka yi maraba da shi ga Azima Bashir Aminu ta sake dawowa
13: A jawabin ta gaban taron kungiyar da ke gudana a Copenhagen, shugabar hukumar gudanarwar EU Ursula von der Leyen ta ce ya zama wajibi daukar matakin haramta wa kananan yara amfani da kafafen sada zumuntar don baiwa lafiyar kwakwalwar su kariya.
14: We have established a special panel of experts.
15: Mun kaddamar da wani kwamitin kwararru kan baiwa yara kariya don ba mu shawarwari game da wannan batu na shirin haramta wa kananan yara amfani da kafafen sada zumunta ba tare da take haƙƙin su ba. Ina ganin ko shakka babu ya kamata mu duba tare da amincewa da wannan kuduri. Ya danganta da sakamakon da aka samu daga shawarwarin kwararrun amma za mu zo da doka nan kusa. Muna lura da yadda fasahohin zamani ke sake abaka kuma da waɗannan shafukan sada zumunta. Akwai barazana ga yara da ke tasowa. Batu mai alaka da kayyade yawan shekarun da za a sahali wa yara fara amfani da kafafen sada zumunta batuni na wajibi ba za mu iya kauce masa ba domin dukkanin kasashen EU su amince da nazartar tsarin don baiwa yara kariya tambayar anan ba wai ko ya kamata kananan yara su samu damar shige da fice a shafukan sada zumunta bane tambayar ita ce ko ya kamata shafukan sada zumunta su samu wajen zama a rayuwar kananan yara
13: tarayyar turai a baya-bayan nan na ganin matsi daga kasashe irin Faransa da Spain girka da kuma Denmark waɗanda ke neman ganin lallai an samar da dokokin kayyade shekarun amfani da kafafen sada zumunta don baiwa kananan yara kariya daga gurbacewa ko kuma cutuwa
3: Prime Minister Burtania Keir Starmer na ci gaba da fuskantar matsin lamba na neman yayin murabus sakamakon shan kai da jami'a wato jam'iyyar sa ta sha a fadin Burtania a zaben da aka gudanar a makon jiya yan majalisa sama da 80 daga jam'iyyar sa ta Labour suka yi kira da ya soka ko kuma ya sanya wa'adin yin hakan Starmer wanda tuni wasu ministocin sa uku suka yi murabus ya bayyana aniyar ci gaba da mulki tare da neman hanyoyin magance kalubale da kasar ke fuskanta Wasu mataimaka ga shugaban Amurka Donald Trump sun ce shugaban na duba yuwar sake afkawa Iran da yaki bayan da yayi watsi da sabon kunshin daftarin Tehran na kawo ƙarshen yaki da ke wato girgiza duniya musamman a bangaren makamashi. Majiyoyin sun ce Trump zai yanke shawarar gabanin tattaki da zai yi zuwa kasar China a yau din nan. Jakadan Iran a China Rahmani Fazli yace akwai yuwar Beijing din ta shiga sakani don warware rikicin amma yana gargadi kada China ta zama sillar wato matsawa Iran lamba na sassauta bukatunta. Labaran kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni ga kuma jagoran wasannin namu na Arafai Hausa kuma captain wato Kamu Sani.
16: Malama tabarka da wannan yammaci.
3: Yawwa jamu je.
16: To game da wannan taro da ke ci gaba da gudana tsakanin Faransa da kasashen Afrika a Kenya, to shugaban Najeriya dai sun gana da shugaban hukumar kwallon kafa ta Afrika CAF Patrice Musembe, inda kuma a lokacin tattaunawar tasu suka amince cewa wato bikin bada kyautar lambar gwazon dan wasan nahiyar Afrika da za a yi a wannan shekarar Najeriya ta amince a gudanar a wannan kasa.
3: Kuma ta nemi tayi ne ko amincewa tayi?
16: Ita hukumar ce ta bata tayin haka, ita kuma ta amince kai tsaye da domin ta gudanar da bikin a kasar ta. To wannan dai yana zuwa ne bayan da shi shugaban Najeriya da shugaban hukumar kwallon kafan suka hadu suka kuma tattaunawa. Wannan biki da za a yi shi ne zai kasance na 48 a tarihi, kuma za a gudanar da shi ne idan Allah ya kai mu watan Oktoban wannan shekarar. Za mu jira mu ga wani dan wasa ne zai samu nasarar lashe wannan kyauta, ganin cewa a wata mai zuwa akwai gasar lashe kofin duniya, kuma tana ɗaya daga cikin alƙaluman da za a duba wajen zakulo dan wasan da ya nuna bajinta a wajen bashi wannan kyauta. To daga wannan batu bari mu leka batun sai da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla. Kasan ita wannan kungiya dai an dade ana tare da radin cewa za a saida ta, to amma a yanzu ta tabbata cewa tsohon dan wasan ita kungiyar Sergio Ramos shine zai sai ita wannan kungiya. Tsohon captain din na Spain ya dama tuntuni akai ta ya dade radin cewa zai kammala siyar ita kungiyar, to a yanzu dai ta tabbatan ya kammala, inda ake jiran kawai a kammala sanya hannu domin a fito a hukumance a ce shine wato mamallakin ita kungiya. To a dayan bangaren kuwa a daren yau akwai wani wasa da za a yi wanda ke daukan hankali sosai, zai kasance ne kuma tsakanin Al-Nassr ta kasar Saudiya da kuma Al-Hilal. Wannan kungiyoyi su ne na daya da na biyu a teburin gasar Saudi Pro League, kuma wasan zai kayatar matuƙa domin Cristiano Ronaldo zai kara da abokin wasansa na Real Madrid Karim Benzema. Kuma kowa na neman lashe wannan kofin, duk da cewa wannan ce dama da Cristiano Ronaldo ake gani yake da ita na lashe kofin a karan farko a gasar ta Saudi Pro League. To amma abin zai iya zo masa da kalubale, ganin cewa ita Al-Hilal din kungiya ce mai karfin gaske a Saudiya, kuma za ta yi duk abin da za ta yi don ganin cewa ta kawo su baya, musamman ma yanzu yadda take gani dan har ta samu nasara akan Al-Nassr din, tazaran maki biyun da ke tsakanin su ma zai kau, ganin cewa ita tana da kwantan wasa, amma idan ta samu nasara akan su to zai kau da wannan tazara ita za ta koma kan teburi.
3: Kasan dai koya ta kasance burin su ya cika
16: sosai,
3: aida yaushe da bon a ce ana batun league din Saudiya a irin kafafin yada labarai kamar haka
16: sosai kuwa.
3: To madalla muna godiya ka misali.
16: Mun gode.
3: Kai tsaye zamu je ga labaran mu na tattalin arziki, kuma muna tare da Nasu Sani.
17: To barka da aiki.
3: Na'am, ta mu je.
17: To yanzu haka dai an shiga wani yanayi na tsadar kayan miya a Najeriya. Yayin da wato kwando ko kuma dai mutum ya shiga yadda da ake siyan na 50-100 da shauransu, yanzu naira 500 din kama ba ta siya maka tumatir kuma ataru ko tattasai ba.
3: Malami ya yi mana dan karin bayani a rahoton da Azima Bashir Aminu ta hada kan
17: wannan labarin. Kwarai da gaske, duk wato inda ka shiga dai sai korafe-korafe kake ji a gidaje da kasuwanni da dai shauransu. Wani nazari dai da aka gudanar a kasuwanni ya nuna cewa tashin abin ya daga hankalin al'umma da dama
3: sosai.
17: To a nan kuma shugaban Amurka Donald Trump ya amince da batun rage harajin gas da kashi 18.4% a kasar sakamakon tashin goren zabin da aka samu a sanadiyar wannan yaki da ake fafatawa na Iran.
3: Tsuntsun da ya ja ruwa, dama
17: shi ruwa ke jibga. To To tashin goron zabin da mun yayi ya haifar da kamar tada jijiyar waya a tsakanin al'ummar kasar
3: sosai
17: wanda abin da yayi sai a hankali
3: ai suna gani kamar abu ne da aka kirkiro saboda babu abukatan yaki a daidai wancan lokaci da aka kaddamar kuma yazo ya haifar da rudani da matsin tattalin arziki na duniya
17: ba karamin rudani ma kuwa sanan da wani dan majalisa na kasar wato dan Republican kenan Josh Hawley yace shi ma a nashi bangaren zai shigar da wani kudirin doka a ranar litinin din da muke ciki a zauren majalisar wanda za ta buƙaci a dage harajin makamashin gas din ma sannan kuma shi man gas din a wato a dage shi gaba daya har na wajen kwana 29 dage wannan harajin kware da gaske na kwana 90 kware da gaske
3: saboda wata kila al'umma su samu sauki
17: kware da gaske to a wannan kuma kasashen China da Amurka na shirin cimma wata yarjejeniyar amfana da juna daga cinikayyar kayayyakin abinci da suka hada da tsabar hatsi na kayan abinci da kuma nama a wani muhimmin taro da za su gudanar a wannan makon a yayin da masu sanya ido kuma kan wannan lamari na kasuwanci suka ce ba sa tunanin yarjejeniyar za ta sauya akan wacce suka kulla a bara wanda ya shafi sayan waken soya a watan October
3: kasa an ce shugaban Amurkan na kan hanyar sa ta zuwa China din
17: kware da gaske ya kuma
3: sa Iran ma take gani wata kila ayi amfani da wannan dama wurin
17: wajen samar da sulhu nan haka ne to Allah ya sa haka
3: na'am
17: to kayayyakin noma dai na daya daga cikin ababe da ba kasafai ake samun rudani wajen kulle yarjejeniyar tsakanin kasa da kasa wajen cinikayyar su ba
3: haka
17: to amma dai masana da yan kasuwa da kuma wasu mahukunta sun bayyana cewa babu tabbas ko wato taron za su gudanar a ran 14 da 15 na wannan wata zai yi tasiri wajen wato samar da kyakkyawar sauyi a safar kayayyakin abincin
3: muna godiya Nasiru Sani
17: to barka da aiki
3: RFI to kamar yadda wasu takila wasun ku suka ji a farkon wannan shiri yau aka karkare taro kan cigaban Afrika wanda a rana ta biyu ya hada shugabannin kasashen nahiyar akalla 30 a birnin Nairobi na kasar Kenya ciki har da masu masaukin baki wato shugaban Kenya William Ruto da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron kan haka dai ga Nura Ado Suleiman wanda ya zaka ke can Nairobi da karin bayani
18: Shugaban Kenya William Ruto ne ya bude taron da kai sai a iya kiransa da na keke da keke musamman a wannan rana ta biyu la'akari da irin jawabin da ya gabatar
19: Enduring partnerships must not be built on
20: dole a guji gina kawance akan dogaro da wani bangare sai dai a bisa daidaito ba kan bada tallafi ko kuma sadaka ba sai dai akan yarjejeniyar cudanni in cude ka kada kuma alakar ta kasance kashin dankali dole kowa ya amfana don haka wannan dama ce ga Afrika da Faransa su kulla yarjejeniya mai riba
19: a unique opportunity to forge a forward looking partnership
18: yayin nasa jawabin shugaba Emmanuel Macron tabbaci ya bayar kan kawo karshen alakar ubangida da yaransa tsakanin Faransa da kasashen Afrika
21: et ce que je me suis efforcé de faire depuis 10 ans c'est de bâtir une relation
18: a shekarun baya zamu zo ne mu yi wa shugabannin Afrika bayani Watakila daga baya su ma miyo kungiyoyin farar hula kan cewar mun fahimci halin da kuke ciki kuma za mu taimake ku na san a yanzu ba wannan Afirka ke san ji ko kuma bukata ba bai ga sauyin fasalin hada-hadar kudi tsakanin Afirka da Turai wani batu mai muhimmanci da wannan taro na Afirka Forward ya tattauna akai shine noma fannin da wata kididdiga ta nuna cewar yanzu haka nahiyar Afirka ke da kaso 60 cikin 100 na fadin kasar noma a duniya sai dai kaso 10 cikin 100 kacin nahiyar ke iya fitarwa na amfanin gonar da duniyar ke bukata Najeriya na kan gaba wajen yawan al'umma a Afirka wanda kuma ke fuskantar matsaloli a fannin ta na noma musamman tsadar taki bai ga matsalar tsaro kan haka na nemi jin ta bakin ministan kula da harkokin noman Najeriya sanata Abubakar Kyari da ya halarci taron
22: wa za ku yi da Zambola Ahmed Tunuke na kafin wajen ministry din da kuma shi banking agriculture da kuma kai wanda ke gira da gira agricultural development fund wasa da muna tsarin yanzu ma mun fara wanda za mu sa farashin kaki a bayan kan sauki insha Allah ba za mu yarda mu ashe manoma
18: to sai dai a yayin da ake sa ran taron kan cigaban tattalin arzikin Afirka a yi nasara Fabrice Muchiga daga Jamhuriyar Congo dake aiki da shirin bunkasa fannin ilimi a nahiyar Afirka ya ce muddin ana buƙatar cikakkiyar nasara to fa ya zama dole a samu wakilcin daukacin kasashen Afirka ciki har da waɗanda suka samu matsala da Faransa.
0: We need to take the full picture, you know, the full picture in terms of
1: muna buƙatar tunkarar matsalolin mu a dukkule ta fuskar al'umar da lamarin ya shafa. Mu tabbatar mun gayyaci kowa har ma da kasashen da alakar su sai tsami da Faransa. Mu gayyaci Mali da Burkina Faso domin a gani na Afirka bata cika ba in babu waɗannan kasashe. In ko ba haka ba babatun Faransa da Afirka ake ba. Faransa ce kawai da wasu tsararren kawayenta.
0: It's France with a group of friends.
18: Ya zuwa lokacin karkare wannan taro dai hannayen jarin akalla euro biliyan 23 kwatankwacin naira triliyan 37 aka zuba don bunkasa muhimman fannonin ci gaba a Afirka. Matakin da ake sa ran zai samar da guraben ayyukan yi akalla 250,000 a sassan nahiyar. Nurado Suleiman daga birnin Nairobi a Rafai.
3: To har yanzu dai muna kasar Kenya wannan taro na Nairobi wanda ya hada shugabannin kasashen Afirka da hamshakan yan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki domin tattauna kan neman wa nahiyar Afirka mafita wajen samun ci gaba a bangaren tattalin arziki da fannoni da suka hada da bunkasa masana'antu da kimiyya da fasaha da inganta noma da tsarin kiwon lafiya da kuma samun wadatar makamashi na lantarki da man fetur da iskar gas da dai sauransu. Mun sake gayyato dai Nurado Suleiman din wanda ke halartar taron ya zanta da Daniel Bola hadimin shugaban Najeriya bangaren yada labarai ga kuma zantawar su.
2: Reason da aka so aka yi wannan meeting din ma yana cikin part of engagement da shugaban kasa namu yayi da shi President Macron don suna nan kuma kamar abokane ne kuma shugaban kasan mu yayi tafiya guda Faransa kwanakin bayan aka suka invite Nash for state visit. Abubuwan da shi shugaban kasar Najeriya yana yi currently a Najeriya as part of abin da muka ce reform shi yasa a nan din ma yanzu kamar program da ake da shi din ana so a duba kagan ka duba area da za a deploy artificial intelligence to mu muna da matasa a Najeriya kuma area din yana nan open in an duba na wurin agriculture da aka yi magana nan muna da miliyan 20 to miliyan 30 hectares na fadin kasa a Najeriya. Ayin magana kan blue economy in ka tuna part of abin da shugaban kasa ya gaya ma da ayi mutanen Najeriya cewa yana so ya revolutionize economy namu especially at the area marine the blue economy din.
18: Mafi yawanci zaka ga babu batun daidaito wajen samun rance da hada-hadar kuɗi a tsakanin kasashen Afirka da Turai. Da wannan taron wani ci gaba ake sa ran samu
2: kafin lokacin nan kasashen Afirka kullum in sun gani mutanen manyan kasashen nan abun roko abun tambaya to yanzu mutanen mu Afirka wanda muna da enormous capacity da potential yanzu mu fara duba among ourselves abubuwan da zamu harness it so da zamu change perspective from dependency to
18: dogaro akan
2: revival. Yes,
18: sun mun amfana su ba su amfana
2: sai haka kuma su ma suna da abubuwa da yawa wanda za su samu daga wurin mu. Muka duba investment opportunities a Africa da yawa. Su mutanen su ma investment din suna zuwa amma masalan da matunda shine kullun ana magana Africa za a magana corruption insecurity so investors din su kuma ba su sani ba. Tun lokacin shugaban kasa da ya introduce policy da ya unify na foreign exchange ya cire subsidy na kaje ka duba abin da ya faru a economy na duk opportunities da muke da shi shine aka ce to bari a wannan meeting da za a samu daga kasashen Afirka da Faransa nan a zauna a tattauna akan opportunity da muke da shi kuma ka gani shi kasar Faransa yana da karfi a Europe in ka tambaya one of the leading countries na a Europe.
18: Kai maganar makamashi a halin yanzu Najeriya na buƙatar lantarki wanda zai taimaka wajen bunƙasar tattalin arzikinta. Sai dai har yanzu ba a ga wani abu da gwamnati ke yi ba wajen kawo ƙarshen wannan matsalar.
2: Dan ka duba sector din a Najeriya na wurin sector power yana nan ne shigaru da yawan da ta faru mutane ba sa so su yi invest na ciki ko ƴan kasa duk masu generating da distribution suna da matsalan because ba sa samu kuɗi shi yasa ba investment a wurin sai muka samu wannan matsalan ne da amma shugaban kasa recently ya isa ne executive order duk kuɗaɗen mutanen za a ba su they are by giving confidence by investors because in na gida ba su sa kuɗi a wurin ba na waje ba za su zo su sa
5: a kwanan nan an jiyo hamshakin attajirin nahiyar Afirka Alhaji Aliko Dangote na cewa zai taimaka wajen samar da tashar lantarki a Najeriya. Me zaka ce kan haka?
6: To mu na mu kasa dama, we are open to call all opportunity. Kuma level playing field ne shine abin da shugabannin kasan mu ya alkawari ma kowa. Ba irin wanda za a baka a hana ma wani ko naka da za a bayar fi da wannan ba. Amma sana'a ne. Duk wanda ya kawo kudin shi ya sa a sana'a zai samu riban shi. Muna kiran investors ko a wannan summit ma akwai companies da suka nuna interest akan za su su invest in Anambra. Power generation da power distribution.
3: An gaida Nura Ado Suleiman da bakonsa. Bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji tun farko. Mun ji gwamnatin Najeriya ta ce Malam Urbadu na nan daram kan matsayinsa na babban mashawarci a fannin tsaro ga shugaban kasa. Sannan gwamnatin sojin Niger ta sanar da kirkirar sabbin jihohi da kananan hukumomi. Bari mu je ga shirinmu na gaba kai tsaye.
7: Rayuwata mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai. To a wannan rana shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirrikai. Sannan a hankali wannan matsala na neman zama ruwan dare ga duniya musamman a irin zamanin nan da aka sari magidanta ke kokawa da yadda rashin hakuri da lalacewar tarbiyya ke tasiri a zamantakewar iyalansu. A kasar Hausa ba sabon zance bane zama gida daya tsakanin uwar miji da sirkarta, sai dai a wasu lokutan ba kasafai ake wanyewa lafiya ba, domin yawanci idan uwar miji bata samu sabanin fahimta da sirkarta ba, to tabbas za a samu akasi a bangaren matar da ko da yake ba a taru an zama daya ba, ganin cewa akwai daidaikun iyalan da ke fahimtar juna a zamantakewar su har tafiya ta yi nisa. Bayanai dai na nuna cewa a irin zamanin nan akan samu sabani inda sau da dama uwar miji kan zargi surukar tata da cutar da danta, lamarin da kan sa a kai ruwa rana tsakanin sassan biyu. Ku gyara zama domin jin yadda batun nan yake. Shirin rayuwa ta ya tattauna da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin Najeriya, da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa. Amma kafin nan, wakilinmu Ibrahim Malam Goje daga jihar Bauchin Najeriya ya hada mana wannan rahoto.
23: Rayuwa ta
24: kunya aba ce mai matukar muhimmanci a kowace irin zamantakewa musamman ta wure, sai dai kuma sannan hankali irin mutuntawa da kunyar da ke tsakanin uwar miji da surukarta tana nema zamawa a batarihi. Zainab, matar da ke zaune da uwar mijinta a gida guda, ta yi bayani kan yadda ta kai ga musayar kalamai tsakanin ta da surukarta ta.
25: Ba duk abin da na mata bana birge ta, zan yi abinci, zan kai mata abin karyawa, abincin rana har da na dare, so amma duk wani abin da nake ba ta kallon shi komai nayi bazan birge ta ba.
24: Ita ma mamar Sadiq, wata amarar da bata wuce shekara ɗaya da aure ba, ta tabbatar da cewa ta samu sabani da sirka ko kuma uwar mijinta bayan da ta ce tana shiga mata rayuwa.
26: Gaskiya mun samu sabani da yawa da har take shigo min cikin nawa rayuwar personality, ta samu ido ta takura min da yawa, alhalin ni bayan duk wani hakinta da komai nata da ita da danta ina sauki musu, amma a gurin ta kaman kullun ban kai bane a akona gaza ne kuya ne.
24: Abubakar Aliyu, wanda ya taba samun matsalar rashin fahimta tsakanin mahaifiyarsa da matarsa, ya baiwa magidanta wannan shawara.
27: Kai a matsayinka na wanda kake tare da mahaifiyarka, kai ka ringa sa ido wa ita matarka, kuma kai iya bakin kokarin ka na ganin ka daidaita su, kowa ka bata hakkinta wannan a matsayin hakkinta na mahaifiyarka, wannan ita ma ka bata hakkinta a matsayin matarka.
24: Amma hangar masana yanayin zamantakewa irin su Malam Abubakar Suleiman, akwai mafita daga wannan matsala?
28: Ita mahaifiyarka za ta rika ganin cewa duk abubuwan da za ta rika yi tana ga kaman tana soyayya ce da take maka, ita kuma matar ka gani take kamar ana takura mata. To saboda haka ko wani abu ne zaka yi, idan misali ka siyo wani abu ne na gida, in a gida ɗaya suke, ka fara zuwa ka bada na mahaifiyarka.
24: A har kullun ana jan hankalin iyaye mata da ke zaune da surukansu a gida guda, da su kasance masu haƙuri da kau da kai kan harkokin zamantakewar ƴaƴansu.
4: RFI.
7: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin, Najeriya.
8: Gaskiya maganan kunya kan babu ita, saboda kamar sunana haka takan iya kiran sunana kai tsaye, ba dai ni din ba. Misali akwai yara, yarinya mai sunana ne, ba za ta iya kamanta a momina ko kuma ta kira ta da wani suna na girmamawa haka ba, za ta kira sunan kai tsaye. Irin kuma in gari ya waye haka da safiya, na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bi ni daki a gaishe ni, a ba za ta gaishe ni ba, sai na fito waje idan mun hadu haka a tsakar gida, a mama ya kike, ya kike, daga tsayen haka za ta wuce, mama ya kike, shikenan an gaisa.
24: To irin wannan abubuwa me yake kawo su ne na irin wannan gushewar kunya ko martaba surukai da ake da su da yanzu, irin waɗannan abubuwa din sun kawo a cikin al'ummar Hausawa?
8: To gani nake matan suna ganin kamar irin su sun isa, ba su daukan iyayen mijin a matsayin iyayensu. Duk macen da ta take ganin darajar iyayenta, ba za ta yi rashin kunya ma uwar miji ba, za ta dauke ta da daraja kamar yanda ta dauki nata iyayen. Kuma idan ta tuna a nan gaba nan shekaru kaɗan, ita ma fa uwar miji ce. To idan suna duba da irin waɗannan ababuwa, irin haka ba zai cika faruwa ba.
24: Yaya kamata a gyara wannan matsala gaba ɗaya nan gaba? Misali kamar a ce mecece shawararki ga surukai da kuma su mata, musamman mata matasa?
8: To shawara na gare su, idan kin girmama ke ma za a girmama ki, abin da kika yi shi za a miki. Ko da wannan aka bar ki kawai ya ishe ki, sai kuma zuwa ga su maza kansu su dinga nuna wa matan nasu iyayensu nan fa suna da daraja. Wani matsalan daga wajajen mazajen ake samu, wani kawai dan yana son ki, zaki ta yin abin da ranki yake so, ba zai iya tsawatarwa ba saboda soyayya.
9: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
10: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
9: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
10: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
9: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
10: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
7: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa a tarihin Najeriya.
11: To gaskiya kamar yadda ka faɗi da can baya dai, abin ba haka yake ba. Ana zama na mutunci tsakanin surukai a gida, kuma mafi akasari dama an fi zama a gida ɗaya. Saɓanin yanzu da yawanci ba a gida ɗaya ake zaune ba. To amma kuma sai ya zama da babu irin wannan kunya ɗin ko mutunci ko kuma ganin girma juna, musamman daga ɓangaren ita yarinyar. To wannan ni zan iya alakanta shi kai tsaye da abin da ya shafi tun daga neman auren. Misali maza yawanci suna wannan sakaci ɗin, su suke gwada cewa abin da suke buƙata shi ne aure, wacce za su aura ita tafi musu komai, mutunci ita tafi musu daraja. To in ba su gwada mutuncin iyayensu ba, su ma ba lallai matan su gani ba. Sannan kuma a ɗaya ɓangaren akwai, za a iya cewa tsangwama ko kuma sanya ido daga ɓangaren su matan, suna ganin la'alla ɗansu yanzu ya fara kawo ƙarfi, ya ɗauko batun aure, ya kuma mai da hankali kan wata yarinya. To wannan zai iya jawo tsana a tsakaninsu, ko da an zauna taren kuma ba a zauna tare ba, sai ka ga ba a san juna. Inda miji zai ce ta ziyarci gidansu da kanta kenan, ba lallai ta so ba. Inda za su zo, ita ba lallai ta so ba.
24: To misali in za a tambaye ka shawara, ina mafita?
11: Wannan dai yana tsakanin ɓangaren su iyayen. Allah dai aiki ne, ko ya aka auro ya haƙi ne a kanki ki rike ta matsayin ya tunda danki ya auro ta. Idan kika bata girmanta, kika tsaya a matsayin ki na sarka, to shakka babu ita ma za ta mutunta ki, wannan zai taimaka wajen dawo da martabar. Sannan su ma ƴaƴan maza da za su auro, to dole ne su gwada cewa gidan da suka je aure su dauki iyayen tamkar iyayensu, da wannan ne zai bada dama ita ma ƴar in ta zo, tunda ana mutunta iyayenta, ita ma za ta mutunta iyayen shi. Waɗannan suna daga cikin abubuwa kaɗan kaɗan da za mu iya yi mu a matakanmu na dawowa da waɗannan martaba ɗin.
4: Tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa da ke tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, ina mafita game da matsalar gushewar kunya tsakanin sirikai, muna dakon ra'ayoyinku. Duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Bauchi, Ibrahim Malam Goje, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
3: To an gaida Zainab Ibrahim. To bari mu je ga labaran azagaye na biyu. Fadar shugaban Najeriya tace Malam Nuhu Ribado na matsayinsa na mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro, duk wanda nada manjo General Adeyinka Famadewa mai ritaya da shugaba Tinubu yayi a matsayin mashawarcin sa kan harkokin tsaron cikin gida. Fadar shugaban Najeriya ta tabbatar da cewa jita-jitar maye gurbin Ribado ƙarya ce, tare da cewa zai ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda aka saba. Rundunar sojin Najeriya ta musanta kashe fararen hula yayin hare-hare ta sama da aka kai ƙauyen Tumfa da ke jihar Zamfara. Hakan na zuwa ne bayan da ƙungiyar Amnesty International ta buƙaci gwamnati ta yi bincike kan rahoton zargin kisan farar hula fiye da 100 a wani hari ta sama da aka kai kasuwar Tumfa da ke ƙaramar hukumar Durmi. Sai dai kakakin rundunar Michael Onaja ya yi watsi da wannan ikirarin. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta sanar da ƙirƙirar sabbin jihohi 11, mataki da ke nuni da cewa adadin jihohin ƙasar yanzu zai tashi daga 8 ne zuwa 19. Mahukunta sun ce an ƙirƙiri jihohin ne domin samar da ƙarin kusanci tsakanin al'umma da kuma hukuma. A ƙasar Mali, kamfanonin sufurin motocin safa-safa da dama sun sanar da dakatar da zirga-zirga zuwa babban birnin ƙasar Bamako sakamakon tsanantar hare-haren mayaka masu ikirarin jihadi da ke ci gaba da katse hanyoyin shiga birnin tare da farmakan fasinjoji da kuma ƙona motoci. Tun bayan da ƙawancen ƙungiyar ta'addanci ta Jinim da ƙawayen ta, wato ƴan tawayen Abzinawa, suka kaddamar da mummunan hari a biranen Mali da dama. Rotuni na cewa mayakan sun lalata manyan motoci kusan 100 tare da kashe ko garkuwa da direbobi da kuma sojoji. Da alama shirin gwamnatin sojin Burkina Faso ƙarƙashin jagorancin Captain Ibrahim Traore na juyin-juya hali bai bar kowa a baya ba, baya ga waɗanda suke rungumar shirin don raɗin kansu saboda kishin ƙasa. Matasa da dama na bin tsari ne a Latilas, musamman ma shiga aikin soji. A baya-bayan ne, ministan al'adu na Burkina Faso Gilbert Odrago ya yi dirar miƙiya kan wani DJ da ke nishaɗantar da jama'a wata mashayar, wato Bobo Dioulasso, babban birnin tattalin arzikin ƙasar, inda ya nuna fushinsa kan waƙoƙi da yake sakawa da ya kira na 'yan mulkin mallaka, inda ya umarce shi da ya rika sanya waƙoƙin Burkina Faso zalla. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Uganda da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi na fahimtar juna 6 domin ƙarfafa haɗin gwiwa da ke tsakaninsu a ɓangarorin kasuwanci da tsaro da hulɗar diplomasiyya da kuma yawon buɗe ido. An cima matsayar ce yayin ziyarar da shugaban ƙasar Congo, wato Felix Tshisekedi, ya kai wa domin halartar taro karo na 9 na ƙawancin ƙasashen biyu, wanda ya zo daidai da bikin rantsar da takwaransa na Uganda Yoweri Museveni a yau Talata. Mayakan ƙungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda sun janye daga yankuna da dama na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da rikici ya ɗaiɗaita, yayin da ake ci gaba da matsin lamba ganin an mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta shiga tsakani. Amurka dai na ƙoƙarin ganin an aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin M23 da gwamnatin Congo domin samun damar isa ga yankuna masu arzikin ma'adanai a gabashin ƙasar. To wasu mataimaka ga shugaban Amurka Donald Trump sun ce shugaban na duba yuwar sake afkawa Iran da yaki bayan da ya watsi da sabon kunshin daftarin Tehran na kawo ƙarshen yaki da ke wato da girgiza duniya musamman a bangaren makamashi. Majiyoyin sun ce Trump zai yanke shawarar gabanin tattaki da zai yi zuwa China yau din nan. Jakadan Iran a China kuwa Rahmani Fazli yace akwai yuwar Beijing din ta shiga sakani don warware takaddamar, amma yana gargadi kada China ta zama sillar matsawa Iran lamba na sassauta bukatunta. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer na ci gaba da fuskantar matsin lamba na neman yayi murabus sakamakon shan kai da jam'iyyarsa ta sha a fadin Burtaniya a zabe da aka gudanar a makon jiya. Yan majalisa sama da 80 daga jam'iyyar ta Labour suka yi kira da ya soka, sannan kuma kokowa ya sanya wadi da zai yi hakan. Starmer, wanda tuni ministocinsa uku suka yi murabus, ya bayyana aniyar ci gaba da mulki tare da neman hanyoyin magance kalubale da ake fuskanta. Hukumar gudanarwar tarayyar Turai na shirin ganawa da ta farko da jami'an Taliban a Brussels kan korar wasu bakin haure yan Afghanistan duk da gargadi da kungiyoyin kare haƙƙin dan adam suka yi cewa irin wannan kawance zai iya jefa yan Afghanistan cikin hatsari da kuma jirkita muhimman ɗabi'un tarayyar Turai. Kasashen yamma sun ki amincewa da gwamnatin Taliban tun bayan da ta sake karbe iko da Afghanistan a shekarar 2021, inda suka kifar da gwamnati da Amurka da NATO ke marawa baya. Labaran kenan, kai tsaye za mu je ga shirinmu na nishadi.

0: a mujallabulan shirin namu na yau, amma mu haɗe da ku a shiri na gaba. Yanzu kan a madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Ibrahim Tukurkefi ne, Kabiru Muhammad Dambauci da na shirya kuma na gabatar, ke fatan zamu kasance cikin koshin lafiya.
1: An gaida Kabiru Dambauci da kuma su sauraro, bari mu dan numfasa da wannan.

To madalla bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji. Mun ji gwamnatin Najeriya tace malamin Ribado na nan daren kan matsayin sa na babban mashawarci a fannin tsaro ga shugaban kasa. Gwamnatin sojin Niger kuwa ta sanar da kirkirar sabbin jihohi ne da kananan hukumomi. Yau shugaban kasar Uganda ya share rantsuwar kama aiki a wani sabon wa'adi na 7 yayin da aka karkare taron kasashen Afrika da Faransa a kasar Kenya. Kungiyar tarayyar Turai ta kama hanyar haramtawa kananan yara amfani da kafofin sada zumunta a ilahirin kasashen yankin 27. Amma da jin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shirye zo gare ku musamman babban editor mu wanda shine ya tsara wannan shiri kamar da aka ji. Ibrahim Tukurkefi ne ya sada ne da ku ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da wannan shiri ke cewa musadu cikin shirin na dare karfe 9 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad. Assalamu alaikum.

0: Lagos ta kudu maso yammacin kasar ake fama da karancin kayan miya ko kuma kayan lambu yayin da farashin su ya ninka fiye da sau biyu a wasu yankuna. Kan haka Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
1: Cikin kankanin lokaci ne farashin kayan miyar ya sauya a sassan jihar Lagos yayin da masu sana'ar ta kayan gwari suka daina bayar da zubin 500,000 sai sama da haka. Abdullahi Malami guda cikin shugabannin yan kasuwa a Mile 12 da ke Lagos ya ce dalilai da dama sun haddasa tashin farashin, ciki ko har da tsadar sufuri da yadda kuɗin mota ya koma ₦2,500 daga ₦1,200, sai kuma daukewar tumatir din da ake fuskanta.
2: Ya durkushe sai manyan manoma to sakamakon karancin noman wannan shine ya jawo tsada, sannan kuma akwai faguwar damuna ta fadi galibi ruwa yakan kashe shi, ruwa yadda ke shi ruwan damuna yakan ja da baya wadan an kwana bi ma damuna ta kan kama ko ina da ko ina, sai dai ana shigo mana da tumatir din daga Ghana zuwa Togo.
1: Tun dai jama'a suka fara kokawa game da hauhawar farashin kayan gwarin, ga kuma kora fun wasu mata magidanta.
3: Wallahi arka miya kam ya zo karshe yanzu, yayi tsada sosai. Da in ka je zaka hado kayan miya, tattasai, tumatir, attarugu, albasa, gishiri ya zo ishe ka miya, amma yanzu abun gaskiya yayi tsada sai a hankali.
4: Kayan miyan da zaki siya ₦1,000 yanzu sai kike je ki siye shi ₦10,000 ko ₦5,000, haba kayan miya sun yi tsada. Ba mu iya siya. Shekaran jiya naje in siye kayan miya na 2000. Na kira mai gidana na gaya mishi cewa kayan miyan 2000 ba zai ishe mu ba.
1: Bayan ga kayan miyar abubuwa da dama sun yi tashin gauran zabi a kasuwar Mile 12, wadannan ne ake sauke galibin kayan da ake shigowa da su daga arewa.
0: To bari mu je jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta sanar da kirkirar sabbin jihohi 11 mataki da ke nuni da cewa adadin jihohin kasar zai tashi daga 8 zuwa 19. Mahukunta sun ce kirkirar jihohin ne domin samar da ƙarin kusanci tsakanin al'umma da kuma mahukunta. Hauwa Halilu Gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani.
5: Abdulkadir Hamma, darakta ne a ma'aikatar cikin gidan kasar a lokacin da yake gabatar da wannan batu ga majalisar shawara ta Niger, ya ce an kirkiro jihohin ne bayan an yi dogon nazari game da mahimmancin hakan.
6: Mun yi nazari bisa ga shahohi 19, gundumomi 82. Idan an yarda da wannan abu ne wanda zai kawo canji sosai cikin ƙasarmu. Idan aka samu hukuma tana kusa, to ashe ba sai an yi dogon tahiya ba a samu biyan bukatan wasu abubuwa na yau da kullum. Abin da ya shahi makaranta, abin da ya shahi tsaro, abin da ya shahi ruwa, abin da ya shahi kiwo.
5: Mada ajika na Fatuma, wakili ya ce a majalisar shawara ta kasar, ta ce samar da sabbin jihohin zai kasance babban alkhairi ga jama'a.
7: Abu ne mai kyau dan mutane suna shan wuya sosai, sai wanda yake garin sannan yake sani da lalle jihohin sun rarrabu. Ni wannan abun ba wani abu bane dan saboda ƴan ƙasa su samu sauki cikin abu lamarin sa na rayuwa, shi yasa ake so aka gyara.
5: To ko yaya jama'ar kasar suka ji dangane da wannan mataki na ƙara adadin jihohin?
8: Wallahi nace miki Hajiya, ni ban taba jin daɗi kamar yau ba tunda na ga tsare-tsare a hiddo su cikin asalinmu. Yau an doko azau za a maida shi region. Wai Hajiya, akwai wanda za ya gyara miki matsalolinkin bancinke?
5: Ko baya ga ƙarin jihohin 11, an kuma kirkiro sabbin gundumomi da kuma ƙananan hukumomi don ƙara samar da kusanci tsakanin jama'a da kuma hukuma, a cewar gwamnati. Hauwa Gwangwazo, RFI Hausa.
0: To a kasar Mali, kamfanonin sufurin motocin safa-safa da dama sun sanar da dakatar da zirga-zirga zuwa babban birnin kasar Bamako sakamakon tsanantar hare-haren mayaka masu ikirarin jihadi da ke ci gaba da katse hanyoyin shiga birnin tare da farmakan fasinjoji da kuma kona motoci. Tun bayan da kawancin kungiyar ta'addanci ta Jinim da 'yan tawayen Abzinawa suka kaddamar da munadan hare-hare biranen Mali da dama, rotuni na cewa mayakan sun lalata manyan motoci kusan 100 tare da kashe ko garkuwa da direbobi da kuma sojoji. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International, kuma kai tsaye muna a shafinmu na Facebook kai tsaye ta hoton bidiyo. Yau ake sa ran kammala taron shugabannin kasashen Afirka da Faransa da ke gudana a birnin Nairobi na kasar Kenya. Taron wanda ya mayar da hankali kan hanyoyin ci gaba ya tabo batun maganar noma da samar da abinci ga jama'ar nahiyar. Yakin Iran ya dada haifar da matsala saboda rufe mashigin ruwa na Hormuz da ake amfani da shi wajen safarar takin zamani. sai dai a cewar ministan noman Najeriya Sanata Abubakar Kyari a zantawar sa da Nura Ado Suleiman a wurin taron yace ga kokarin da suke yi don magance wannan matsala
9: mun fara wanda zamu sa farashin taki a bayar akan da sauki mu manoma su samu su saya insha Allah ba zamu yarda a ce manoma su ki koma noma ba zamu ga yadda taimakon da za a yi musu kuma muna magana da manoma mun san kokore mun san abubuwan da yake faruwa kuma insha Allah zamu taki zamu sami shi mu ci gurin wannan abu yanzu batun taki wannan rikicin da yake faruwa a Middle East sheke ka mana kuma tsadan kayan ba wato wancan bara mun samu amma yau din kuma yanzu ya zo ya karu kuma sosai saboda haka muna neman mu ga yadda za a yi ko su dakatar da wancan yaki din kuma mu samu kayayyaki su zo su zamana a raha saboda manoman mu su samu su iya su saya to shine muke ganin yanzu mun yi magana da su kuma muna alfahari da shi Alhaji Aliko Dangote wanda yake da factory na fertilizer babba wanda yake ya fi kowanne girma a Africa da shi kuma yana nan ya zo shi ma kuma ya ji duk kwarekwaren mu da muke da abubuwan da muke faɗa.
0: Sanata Abubakar Kyari ministan ayyukan noma a tarayyar Najeriya. To shugaban Africa ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce ba zai yi murabus daga mukaminsa ba duk da samar da kwamitin tsige shi da aka yi wanda kuma zai sake binciken zargin da ake masa na aikata ba daidai ba ta hanyar boye wasu makudan kudade sama da dala miliyan 500 a wani jawabi da yayi wa al'ummar kasar ta talabijin bayan kiranye da yan adawa ke masa na ya soka daga mukamin sa Ramaphosa yace zai bi hanyoyi da doka ta tanada don kalubalantar wancan mataki
10: Nothing in the constitutional court judgment compels me to resign my office
11: Babu inda hukuncin kotun tsarin mulki ya tilasta ni in yi murabus daga matsayina. Binciken kotu bai kama ni da laifin da ake zargi na ba, ko kuma aikata ba daidai ba. Inda an samu, ya tabbata a tsige ni. Don haka cikin girmamawa, ina so in bayyana cewa ba zan yi murabus ba. Zan ci gaba da hidimtawa al'ummar Afirka ta Kudu da kuma ci gaba da biyan bukatar su. Har yanzu akwai sauran abubuwan da ya kamata a ce an yi. Shekaru 8 da suka gabata a matsayin kasa ina da yakinin cewa zamu farfado, zamu samu ci gaba kuma zamu shawo kan kalubale da matsalolin mu.
10: We will progress and we will overcome our challenges and difficulties.
0: Fassarar kalaman shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa. To kamar yadda wasu ku suka ji a kanan labaran yau shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya share rantsuwar kama aiki karo na 7 a matsayin shugaban kasa bayan nasarar da ya samu a zaben kasar bikin ya samu halartar shugabannin wasu kasashen Afirka. Museveni dai mai shekaru 81 shine shugaban ya fara hawa kargar mulki ne tun shekarar 1986 ga kadan daga cikin rantsuwar da yayi a yau.
12: Ni Yoweri Tubuhaburu wa Kaguta Museveni.
13: Swear in the name of the Almighty God.
12: Na rantse da Ubangiji Allah cewar zan yi gaskiya da kuma mutunta jamhuriyar Uganda da killace ta, mutunta ta da kuma kare ta. Allah ya taimake ni.
13: And defend the constitution so help me God.
0: Kalaman shugaban Uganda kenan Yoweri Museveni. To mayakan kungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda sun janye daga yankuna da dama na gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo da rikice daidaita yayin da ake ci gaba da matsin lambar ganin an mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta shiga sakani. Labaran kuke sauraro kai tsaye daga sashin Hausa na RFI. Kungiyar Tarayyar Turai na shirin gabatar da wani kuduri da ke da nufin haramta amfani da shafukan sada zumunta ga kananan yara a ilahirin kasashen kungiyar 27 kuduri da tuni wasu kasashe suka yi maraba da shi ga Azima Bashir Aminu ta sake dawowa
1: a jawabin ta gaban taron kungiyar da ke gudana a Copenhagen shugabar hukumar gudanarwar EU Ursula von der Leyen ta ce ya zama wajibi daukar matakin haramta wa kananan yara amfani da kafafen sada zumuntar don baiwa lafiyar kwakwalwarsu kariya
14: We have established a special panel of experts.
5: Mun kaddamar da wani kwamitin kwararru kan baiwa yara kariya don ba mu shawarwari game da wannan batu na shirin haramtawa kananan yara amfani da kafafen sada zumunta ba tare da take haƙƙinsu ba. Ina ganin ko shakka babu ya kamata mu duba tare da amincewa da wannan kuduri. Ya danganta da sakamakon da aka samu daga shawarwarin kwararrun amma za mu zo da doka nan kusa. Muna lura da yadda fasahohin zamani ke sake abaka kuma da waɗannan shafukan sada zumunta. Akwai barazana ga yara da ke tasowa. Batu mai alaka da kayyade yawan shekarun da za a sahali wa yara fara amfani da kafafen sada zumunta batu ne na wajibi ba za mu iya kauce masa ba domin dukkanin kasashen EU su amince da nazartar tsarin don baiwa yara kariya tambayar anan ba wai ko ya kamata kananan yara su samu damar shige da fice a shafukan sada zumunta bane tambayar ita ce ko ya kamata shafukan sada zumunta su samu wajen zama a rayuwar kananan yara tarayyar turai a baya-bayan nan na ganin matsi daga kasashe irin Faransa da Spain da Girka da kuma Denmark waɗanda ke neman ganin lallai an samar da dokokin kayyade shekarun amfani da kafafen sada zumunta don baiwa kananan yara kariya daga gurɓacewa ko kuma cutuwa.
0: Prime Minister Burtaniya Keir Starmer na ci gaba da fuskantar matsin lamba na neman yayi murabus sakamakon shan kayi da jam'iyyarsa ta sha a fadin Burtaniya a zaben da aka gudanar a makon jiya. Yan majalisa sama da 80 daga jam'iyyarsa ta Labour suka yi kira da ya soka ko kuma ya sanya wa'adin yin hakan. Starmer wanda tuni wasu ministocinsa uku suka yi murabus ya bayyana aniyar ci gaba da mulki tare da neman hanyoyin magance kalubale da kasar ke fuskanta. Wasu mataimaka ga shugaban Amurka Donald Trump sun ce shugaban na duba yuwar sake afkawa Iran da yaki bayan da yayi watsi da sabon kunshin daftarin Tehran na kawo ƙarshen yaki da ke wato girgiza duniya musamman a bangaren makamashi. Majiyoyin sun ce Trump zai yanke shawarar gabanin tattaki da zai yi zuwa kasar China a yau din nan. Jakadan Iran a China Rahmani Fazli yace akwai yuwar Beijing din ta shiga sakani don warware rikicin amma yana gargadi kada China ta zama sillar wato matsawa Iran lamba na sassauta bukatunta. Labaran kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni ga kuma jagoran wasannin namu na Arafai Hausa kuma captain wato ka misali.
15: Bala Ahmad barka da wannan yammaci.
0: Yawwa ja mu je.
15: To kamar da wannan taro da ke ci gaba da gudana tsakanin Faransa da kasashen Afrika a Kenya. To shugaban Najeriya dai sun gana da shugaban hukumar kwallon kafa ta Afrika ka Patrice Musembe inda kuma a lokacin tattaunawar ta su suka amince cewa wato bikin bada kyautar lambar gwazon dan wasan nahiyar Afrika da za a yi a wannan shekarar Najeriya ta amince a gudanar a wannan kasa.
0: Kuma ta nemi ta yi ne ko amincewa ta yi?
15: Ita hukumar ce ta bata ta yin haka ita kuma ta amince kai tsaye da domin ta gudanar da bikin a kasar ta. To wannan dai yana zuwa ne bayan da shi shugaban Najeriya da shugaban hukumar kwallon kafan suka hadu suka kuma tattaunawa. Wannan biki da za a yi shi ne zai kasance na 48 a tarihi kuma za a gudanar da shi ne idan Allah ya kai mu watan Oktoban wannan shekarar. Za mu jira mu ga wani dan wasa ne zai samu nasarar lashe wannan kyauta ganin cewa a wata mai zuwa akwai gasar lashe kofin duniya kuma tana daya daga cikin alƙaluman da za a duba wajen zakulo dan wasan da ya nuna bajinta a wajen bashi wannan kyauta. To daga wannan batu bari mu leka batun sai da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla. Kasan ita wannan kungiya dai an dade ana tare dire din cewa za a saida ta. To amma a yanzu ta tabbata cewa tsohon dan wasan ita kungiyar Sergio Ramos shine zai sai ita wannan kungiya. Tsohon captain din na Spain ya dama tuntuni akai ta ya dare din cewa zai kammala siyar ita kungiyar. To a yanzu dai ta tabbata ya kammala inda ake jiran kawai a kammala sanya hannu domin a fito a hukumance a ce shine wato mamallakin ita kungiya. To a ɗayan bangaren kuwa a daren yau akwai wani wasa da za a yi wanda ke daukan hankali sosai zai kasance ne kuma tsakanin Al-Nassr ta kasar Saudiya da kuma Al Hilal. Wannan kungiyoyi sune na daya da na biyu a teburin gasar Saudi Pro League kuma wasan zai kayatar matuƙa domin Cristiano Ronaldo zai kara da abokin wasansa na Real Madrid Karim Benzema. Kuma kowa na neman lashe wannan kofin duk da cewa wannan ce dama da Cristiano Ronaldo ake gani ke da ita. na lashe kotun a karan farko a gasar ta Saudi Pro League to amma abun zai iya zo masa da kalubale ganin cewa ita Al Hilal din kungiya ce mai karfin gaske a Saudiya kuma za ta yi duk abin da za ta yi dan ganin cewa ta kawo su bayan musamman ma yanzu yanda take gani dan har ta samu nasara akan An-Nassr din tazaran maki bin da ke tsakanin su ma zai kau ganin cewa ita tana da kwantan wasa amma idan ta samu nasara akan su to zai kau da wannan tazara ita za ta koma kan table
0: ka san dai koya ta kasance burin su zai cika
15: sosai
0: da yaushe dabon a ce ana batun league din Saudiya a irin kafafin yada labarai kamar haka
15: sosai ko abadaba
0: to madalla muna godiya ka misali
15: gode
0: kai sai zamu je ga labaran mu na tattalin arziki kuma muna tare da Nasiru Sani
16: to barka da aiki
0: na'am za mu je
16: to yanzu haka dai an shiga wani yanayi na tsadar kayan miya a Nigeria yayin da wato kwando ko kuma dai mutum ya shiga da ake siyan na 50 da shauransu yanzu naira 500 din kamar ba ta siya maka tumatir ko kuma attaru ko tattasai ba
0: malami yayi mana dan karin bayani a rahoton da Azima Bashir Aminu ta hada kan
16: wannan labarin kwarai da gaske duk wato inda ka shiga dai sai korafe kake ji a gidaje da kasuwanni da dai shauransu wani nazari dai da aka gudanar a kasuwanni ya nuna cewa tashin abun ya daga hankalin al'umma da dama
0: sosai
16: to a nan kuma shugaban Amurka Donald Trump ya amince da batun rage harajin gas da kashi 18.4% a kasar sakamakon tashin goren zabin da aka samu a sanadiyar wannan yaki da ake fafatawa na Iran
0: tsuntsun da ya ja ruwa da ma
16: shi ruwa ke jibga to tashin goren zabin da mun yayi ya haifar da kamar ta da jijiyar wuya a tsakanin al'ummar kasar
0: sosai
16: wanda abin da yayi sai a hankali
0: ai suna gani kamar abu ne da aka kirkiro saboda babu abukatan yaki a daidai wancan lokaci
16: da
0: aka kaddamar kuma yazo ya haifar da rudani da matsin tattalin arziki na duniya
16: ba karamin rudani ma kuwa sannan da wani dan majalisa na kasar wato dan Republican kenan Josh Hawley yace shi ma a nashi bangaren zai shigar da wani kudirin doka a ranar Litinin din da muke ciki a zauren majalisar wanda za ta buƙaci a dage rajin makamashin gas din ma sannan kuma shi man gas din a wato a dage shi gaba daya har na wajen kwana 29 dage wannan harajin kwarai da gaske na kwana 90 kwarai da gaske
0: saboda wata kila al'umma su samu sauki
16: kwarai da gaske to wannan kuma kasashen China da Amurka na shirin cimma wata yarjejeniyar amfana da juna daga cinikayyar kayayyakin abinci da suka hada da tsabar hatsi na kayan abinci da kuma nama a wani muhimmin taro da za su gudanar a wannan makon a yayin da masu sanya ido kuma kan wannan lamari na kasuwanci suka ce ba sa tunanin yarjejeniyar za ta sauya akan wacce suka kulla a bara wadda ya shafi sayan waken soya a watan October
0: kasa an ce shugaban Amurka na kan hanyar sa ta zuwa China din
16: kwarai da gaskiya kuma
0: sai Iran ma take gani wata kila ayi amfani da wannan dama
16: wajen samar da sulhu nan haka ne to Allah ya sa haka
0: na'am
16: to kayayyakin noma dai na daya daga cikin ababe da ba kasafai ake samun rudani wajen kullar yarjejeniyar tsakanin kasa da kasa wajen cinikayyar su ba
0: haka
16: to amma dai masana da yan kasuwa da kuma wasu mahukunta sun bayyana cewa babu tabbas ko wato taron za su gudanar a ran 14 da 15 na wannan wata zai yi tasiri wajen wato samar da kyakkyawar sauyi a safar kayayyakin abincin
0: muna godiya Nasiru Sani
16: to barka da aiki
0: RFI to kamar yadda wasu takila wasu ku suka ji a farkon wannan shiri yau aka karkare taro kan cigaban Afrika wanda a rana ta biyu ya hada shugabannin kasashen nahiyar akalla 30 a birnin Nairobi na kasar Kenya ciki har da masu masaukin baki wato shugaban Kenya William Ruto da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron kan haka dai ga Nura Ado Suleiman wanda ya zaka ke can Nairobi da karin bayani
17: shugaban Kenya William Ruto ne ya bude taron da kai sai a iya kiransa da na keke da keke musamman a wannan rana ta biyu la'akari da irin jawabin da ya gabatar
18: enduring partnerships must not be built on
19: dole a guji gina kawance akan dogaro da wani bangare sai dai a bisa daidaito ba kan bada tallafi ko kuma sadaka ba sai dai akan yarjejeniyar cudanni in cude ka kada kuma alakar ta kasance kashin dankali dole kowa ya amfana don haka wannan dama ce ga Afrika da Faransa su kulla yarjejeniya mai
18: unique opportunity to forge a forward looking partnership
17: yayin nasa jawabin shugaba Emmanuel Macron tabbaci ya bayar kan kawo karshen alakar ubangida da yaransa tsakanin Faransa da kasashen Afirka.
20: Et ce que je me suis efforcé de faire depuis 10 ans, c'est de bâtir une relation.
17: A shekarun baya zamu zo ne mu yi wa shugabannin Afirka bayani. Watakila daga baya su ma mu yi wa kungiyoyin farar hula kan cewar mun fahimci halin da kuke ciki kuma zamu taimake ku. Na san a yanzu ba wannan Afirka ke son ji ko kuma bukata ba. Bai ga sauyin fasalin hada-hadar kuɗi tsakanin Afirka da Turai. Wani batu mai muhimmanci da wannan taro na Africa Forward ya tattauna akai shine noma, fannin da wata kididdiga ta nuna cewar yanzu haka nahiyar Africa ke da kaso 60 cikin 100 na fadin kasar noma a duniya, sai dai kaso 10 cikin 100 kacin nahiyar ke iya fitarwa na amfanin gonar da duniyar ke bukata. Nigeria na kan gaba wajen yawan al'umma a Africa wanda kuma ke fuskantar matsaloli a fannin ta na noma, musamman tsadar taki bai ga matsalar tsaro. Kan haka na nemi jin ta bakin ministan kula da harkokin noman Najeriya sanata Abubakar Kyari da ya halarci taron.
21: Wa me za ku yi zanga da
22: Sultan Bola Ahmed Tunubu ke na kafin wajen ministry din da kuma shi bankin agriculture da kuma kai wannan figure na Najeriya agricultural development fund. Wasa da muna tsaron yanzu ma mun fara wanda za mu sa farashin kaki a bayan
17: to sai dai a yayin da ake sa ran taron kan ci gaban tattalin arzikin Afirka yayin nasara, Fabrice Muchiga daga Jamhuriyar Congo dake aiki da shirin bunkasa fannin ilimi a nahiyar Afirka ya ce muddin ana buƙatar cikakkiyar nasara to fa ya zama dole a samu wakilcin daukacin kasashen Afirka ciki har da waɗanda suka samu matsala da Faransa.
23: We need to take the full picture. You know, the full picture in terms of
24: muna buƙatar tunkarar matsalolinmu a dunkule ta fuskar al'ummar da lamarin ya shafa. Mu tabbatar mun gayyaci kowa har ma da kasashen da alakar su sai tsami da Faransa. Mu gayyaci Mali da Burkina Faso domin a gani na Afirka bata cika ba in babu waɗannan kasashe. In ko ba haka ba, ba batun Faransa da Afirka ake ba. Faransa ce kawai da wasu tsararren kawayenta.
23: It's France with a group of friends.
17: Ya zuwa lokacin karkare wannan taro dai hannayen jarin akalla euro biliyan 23 kwatankwacin naira triliyan 37 aka zuba don bunkasa muhimman fannonin ci gaba a Afirka. Matakin da ake sa ran zai samar da guraben ayyukan yi akalla 250,000 a sassan nahiyar. Nura Ado Suleiman daga birnin Nairobi a Rafai.
0: To har yanzu dai muna kasar Kenya wannan taro na Nairobi wanda ya hada shugabannin kasashen Afirka da hamshakan yan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki domin tattauna kan neman wa nahiyar Afirka mafita wajen samun ci gaba a bangaren tattalin arziki da fannoni da suka hada da bunkasa masana'antu da kimiyya da fasaha da inganta noma da tsarin kiwon lafiya da kuma samun wadatar makamashi na lantarki da man fetur da iskar gas da dai sauransu. Mun sake gayyato dai Nur Ado Suleiman din wanda ke halartar taron ya zanta da Daniel Bola hadimin shugaban Najeriya bangaren yada labarai ga kuma zantawar su.
25: Reason da aka so aka yi wannan meeting din ma yana cikin part of engagement da shugaban kasa namu yayi da shi President Macron don suna nan kuma kamar abokane ne kuma shugaban kasan mu yayi tafiya guda Faransa kwanakin bayan haka suka invite Nash for state visit. Abubuwan da shi shugaban kasar Najeriya yana yi currently a Najeriya as part of abin da muka ce reform shi yasa a nan ɗin mai yanzu kamar program da ake da shi din ana so a duba kagan ka duba area da za a deploy artificial intelligence to mu muna da matasa a Najeriya kuma area din yana nan open in an duba na wurin agriculture da aka yi magana nan muna da miliyan 20 to miliyan 30 hectares na fadin kasa a Najeriya. A yi magana kan blue economy in ka tuna part of abin da shugaban kasa ya gaya ma na yi mutanen Najeriya cewa yana so ya yi revolutionize economy namu especially at the area marine da blue economy din.
17: Mabi yawanci zaka ga babu batun daidaito wajen samun rance da hada-hadar kuɗi a tsakanin kasashen Afirka da Turai. Da wannan taron wani ci gaba ake sa ran samu
25: kafin lokacin nan kasashen Afirka kullum in sun gani mutanen manyan kasashen nan abun roko abun tambaya ito yanzu mutanen mu Africa wanda muna da enormous capacity da potential yanzu mu fara duba among ourselves abubuwan da zamu yi harness it so that zamu change our perspective from dependency to
2: dogaro akan
25: revival. Yes,
2: sun mun amfana su ba su amfana
25: sai haka kuma su ma suna da abubuwa da yawa wanda za su samu daga wurin mu ka duba investment opportunities a Africa da yawa su mutanen su ma investment din suna zuwa amma masalan da matunda shine kullun ana magana Africa zai magana corruption insecurity so investors din su kuma ba su sani ba tun lokacin shugaban kasa da ya introduce policy da ya unifying na foreign exchange ya cire subsidy din nan kaje ka duba abin da ya faru a economy na duk opportunities da muke da shin shine aka ce to bari a wannan meeting da za a samu daga kasashen Africa da Faransa nan a zauna a tattauna akan opportunity da muke da shi kuma ka gani shi kasar Faransa yana da karfi a Europe in ka tambaya one of the leading countries na a Europe
3: kai maganar makamashi a halin yanzu Najeriya na buƙatar lantarki wanda zai taimaka wajen bunƙasar tattalin arzikinta sai dai har yanzu ba a ga wani abu da gwamnati ke yi ba wajen kawo ƙarshen wannan matsalar
25: dan ka duba sector din a Najeriya na wurin sector power yana nan ne shigaru da yawan da ta faru mutane ba sa so su invest na ciki ko ƴan kasa duk masu generating da distribution suna da matsalan because ba sa samu kuɗi shi yasa ba investment a wurin sai muka samu wannan matsalan ne dade amma shugaban kasa recently ya isa ne executive order duk kuɗaɗen mutanen za a ba su they are by giving confidence by investor because in nan gida ba su sa kuɗi a wurin ba na waje ba za su zo su sa
3: a kwanan nan an jiyo hamshakin attajirin nahiyar Afirka Alhaji Aliko Dangote na cewa zai taimaka wajen samar da tashar lantarki a Najeriya me zaka ce kan haka
25: to mu na mu kasa dama we are open to all opportunity kuma level playing field ne shine abin da shugaban kasan mu ya alkawari ma kowa ba irin wanda za a baka a hana ma wani ko naka da za a bayar fi da wannan ba amma sana'a ne duk wanda ya kawo kudin shi ya sa a sana'a zai samu riba shi muna kiran investors ko a wannan summit ma akwai company da suka nuna interest akan za su invest in alam power generation da power distribution
0: an gaida Nura Ado Suleiman da bakonsa bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji tun farko mun ji gwamnatin Najeriya ta ce Malam Nuhu Ribadu na nan daram kan matsayin sa na babban mashawarci a fannin tsaro ga shugaban kasa sannan gwamnatin sojin Niger ta sanar da kirkirar sabbin jihohi da kananan hukumomi bari mu je ga shirin mu na gaba kai tsaye
4: rayuwata
6: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashin Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita akai to a wannan rana shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirrikai sannan a hankali wannan matsala na neman zama ruwan dare ga maduniya musamman a irin zamanin nan da aka sari magidanta ke kokawa da yadda rashin hakuri da lalacewar tarbiyya ke tasiri a zamantakewar iyalan su a kasar Hausa ba sabon zance bane zama gida daya tsakanin uwar miji da sirkarta sai dai a wasu lokutan ba kasafai ake wanyewa lafiya ba domin yawanci idan uwar miji bata samu sabanin fahimta da sirkarta ba to tabbas za a samu akasi a bangaren matar da ko da yake ba a taru an zama daya ba ganin cewa akwai daidaikun iyalan da ke fahimtar juna a zamantakewar su har tafiya ta yi nisa bayanai dai na nuna cewa a irin zamanin nan akan samu sabani inda sau da dama uwar miji kan zargi sirkar tata da cutar da danta lamarin da kan sa a kai ruwa rana tsakanin sassan biyu ku gyara zama domin jin yadda batun nan yake. Shirin rayuwa ta ya tattauna da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchi Najeriya, da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa. Amma kafin nan, wakilin mu Ibrahim Malam Goje daga jihar Bauchi Najeriya ya hada mana wannan rahoto.
4: Rayuwa ta
7: kunya abace mai matukar muhimmanci a kowace irin zamantakewa musamman ta wure, sai dai kuma sannan hankali irin mutuntawa da kunyar da ke tsakanin uwar miji da surukarta tana nema zamuwa a bar tarihi. Zainab, matar da ke zaune da uwar mijinta a gida guda, ta yi bayani kan yadda ta kai ga musayar kalamai tsakaninta da surukarta ta.
8: Ba duk abin da na mata bana birge ta, zan yi abinci, zan kai mata abin karyawa, abincin rana har da na dare. So amma duk wani abin da nake bata kallon shi komai nayi ba zan birge ta ba.
7: Ita ma mamar Sadiq, wata amarya da bata wuce shekara 1 da aure ba, ta tabbatar da cewa ta samu sabani da surka ko kuma uwar mijinta bayan da ta ce tana shiga mata rayuwa.
9: Gaskiya mun samu sabani da yawa da har take shigo min cikin nawa rayuwar personality ta samu ido ta takura min da yawa. Alhalin ni bayan duk wani hakinta da komai nata da ita da danta ina sauki musu, amma a gurin ta kaman kullun ban kai bane a akona gaza ne kuya ne.
7: Abubakar Aliyu, wanda ya taba samun matsalar rashin fahimta tsakanin mahaifiyarsa da matarsa, ya baiwa magidanta wannan shawara.
10: Kai a matsayinka na wanda kake tare da mahaifiyarka, kai ka ringa sa ido wa ita matarka, kuma kai iya bakin kokarin ka na ganin ka daidaita su. Kowa ka bata hakkinta wannan a matsayin hakkinta na mahaifiyarka, wannan ita ma ka ba ta hakinta matsayin matarka.
7: Amma hangar masana yanayin zamantakewa irin su Malam Abubakar Suleiman, akwai mafita daga wannan matsala?
11: Ita mahaifiyarka za ta rika ganin cewa duk abubuwan da za ta rika yi tana ga kaman tana soyayya ce da take maka, ita kuma matarka gani take kaman ana takura mata. To saboda haka ko wani abu ne za ka yi, idan misali ka siyo wani abu ne na gida, in a gida ɗaya suke, ka fara zuwa ka bada na mahaifiyarka.
7: A har kullum ana jan hankalin iyaye mata da ke zaune da surukansu a gida guda, da su kasance masu haƙuri da kau da kai kan harkokin zamantakewar ƴaƴansu.
4: RFI.
6: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchi Najeriya.
8: Gaskiya maganan kunya kan babu ita, saboda kamar sunana haka takan iya kiran sunana kai tsaye, ba dai ni din ba. Misali akwai yara, yarinyar mai sunana ne, ba za ta iya komanta a momi na ko kuma ta kira ta da wani sunana girmamawa haka ba, za ta kira sunan kai tsaye. Irin kuma in gari ya waye haka da safiya, na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bi ni daki a gaishe ni, a ba za ta gaishe ni ba, sai na fito waje idan mun hadu haka a tsakar gida, a mama ya kike, ya kike, daga tsayen haka za ta wuce, mama ya kike, shikenan an gaisa.
7: To irin wayannan abubuwa me yake kawo su ne na irin wannan gushewar kunya ko martaba surukai da ake da su da yanzu? Irin waɗannan abubuwa din sun kawo a cikin al'ummar Hausawa.
8: To gani nake matan suna ganin kamar irin su sun isa, ba su daukan iyayen mijin a matsayin iyayen su. Duk macen da ta take ganin darajar iyayenta, ba za ta yi rashin kunya ma uwar miji ba, za ta dauke ta da daraja kamar yanda ta dauki nata iyayen. Kuma idan ta tuna a nan gaba nan shekaru kadan, ita ma fa uwar miji ce. To idan suna duba da irin waɗannan ababuwa, irin haka ba zai cika faruwa ba.
7: Yaya kamata a gyara wannan matsala gaba ɗaya nan gaba? Misali kamar a ce mecece shawararki ga surukai da kuma su mata, musamman mata matasa?
8: To shawara na gare su, idan kin girmama ke ma za a girmama ki, abinda kika yi shi za a miki. Ko da wannan aka bar ki kawai ya ishe ki, sai kuma zuwa ga su maza kansu su dinga nuna wa matan nasu iyayensu nan fa suna da daraja. Wani matsalan daga wajajen mazajen ake samu, wani kawai idan yana son ki zaki ta yin abin da ranki yake so, ba zai iya tsawatarwa ba saboda soyayya.
26: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
27: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
26: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
27: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
26: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
27: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
6: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa a tarihin Najeriya
1: to gaskiya kamar yadda ka fadi da can baya dai abin ba haka yake ba ana zama nan mutunci tsakanin sarkai a gida kuma mafi akasari dama an fi zama a gida daya sabanin yanzu da yawanci ba a gida daya ake zauna ba to amma kuma sai zama da babu irin wannan kunya din ko mutunci ko kuma ganin girma juna musamman daga bangaren ita yarinyar to wannan ni zan iya alakanta shi kai tsaye da abin da ya shafi tun daga neman auren misali maza yawanci suna wannan saki sakaci din su suke gwada cewa abin da suke bukata shi ne aure wacce za su aura ita tafi musu komai mutunci ita tafi musu daraja to in ba su gwada mutuncin iyayensu ba su ma ba lallai matan su ni ba sannan kuma a ɗaya bangaren akwai za a iya cewa tsangwama ko kuma sanya ido daga bangaren su matan suna ganin la'alla dan su yanzu ya fara kawo ƙarfi ya dauko batun aure ya kuma mai da hankali kan wata yarinya to wannan zai iya jawo tsana a tsakanin su ko da an zauna tare kuma ba a zauna tare ba sai kaga ba a san juna inda miji zai ce ta ziyarci gidansu da kanta kenan ba lallai ta so ba inda za su zo ita ba lallai ta so ba
4: to misali in za a tambaye ka shawara ina mafita
1: wannan dai yana tsakanin bangaren su iyaye laudi aiki ne koya aka auro ya haki ne akan ki ki rike ta matsayin ya tunda danki ya auro ta idan kika bata girmanta kika tsaya a matsayin ki na sarka to shakka babu ita ma za ta mutunta ki wannan zai taimaka wajen dawo da martabar sannan su ma ƴaƴan maza da za su auro to dole ne su gwada cewa gidan da suka je aure su dauki iyayen tamkar iyayen su da wannan ne zai bada dama ita ma ƴar in ta zo tunda ana mutunta iyayenta ita ma za ta mutunta iyayen shi wadannan suna daga cikin abubuwa kadan kadan da zamu iya yi mu a matakan mu na dawowa da wadannan martaba din
6: tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa dake tarayyar Najeriya gare ku masu saurare ina mafita game da matsalar gushewar kunya tsakanin sirkai muna dakon ra'ayoyinku duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilin mu daga Bauchi Ibrahim Malam Guji Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam mu huta lafiya
0: To an gaida Zainab Ibrahim. To muri mu je ga labaran azagaye na biyu. Fadar shugaban Najeriya tace Malam Nuhu Ribado na matsayin sa na mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro duk kuwa da nada manjo General Adeyinka Fama Dewa mai ritaya da shugaba Tinubu yayi a matsayin mashawarcin sa kan harkokin tsaron cikin gida. Fadar shugaban Najeriya ta tabbatar da cewa ita jitar mai gurbin Ribado ƙarya ce tare da cewa zai ci gaba da gudanar da ayyukan sa kamar yadda aka saba rundunar sojin Najeriya ta musanta kashe fararen hula yayin hare-hare ta sama da aka kai ƙauyen Tumfa dake jihar Zamfara hakan na zuwa ne bayan da kungiyar Amnesty International ta bukaci gwamnati ta yi bincike kan rahoton zargin kisan fararen hula fiye da 100 a wani hari ta sama da aka kai kasuwar Tumfa dake karamar hukumar Durmi sai dai kakakin rundunar Michael Onaja ya yi watsi da wannan ikirarin. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta sanar da kirkirar sabbin jihohi 11, mataki da ke nuni da cewa adadin jihohin kasar yanzu zai tashi daga 8 ne zuwa 19. Mahukunta sun ce an kirkiri jihohin ne domin samar da ƙarin kusanci tsakanin al'umma da kuma hukuma. A kasar Mali kamfanonin sufurin motocin safa-safa da dama sun sanar da dakatar da zirga-zirga zuwa babban birnin kasar Bamako sakamakon tsanantar hare-haren mayaka masu ikirarin jihadi da ke ci gaba da katse hanyoyin shiga birnin tare da farmakan fasinjoji da kuma kona motoci tun bayan da kawancin kungiyar ta'addanci ta Jinim da kawayen ta wato 'yan tawayen Abzinawa suka kaddamar da mummunan hari a biranen Mali da dama rotuni na cewa mayakan sun lalata manyan motoci kusan 100 tare da kashe ko garkuwa da direbobi da kuma sojoji. Da alama shirin gwamnatin sojin Burkina Faso karkashin jagorancin Captain Ibrahim Traore na juyen-juya hali bai bar kowa a baya ba, baya ga waɗanda suke rungumar shirin don radin kansu saboda kishin ƙasa. Matasa da dama na bin tsari ne a Latilas musamman ma shiga aikin soji. A baya-bayan nan ne ministan al'adu na Burkina Faso Gilbert Odrago ya yi dirar miƙiya kan wani DJ da ke nishadantar da jama'a wata mashayar wato Bobo Dioulasso babban birnin tattalin arzikin kasar, inda ya nuna fushinsa kan waƙoƙi da yake sakawa da ya kira na 'yan mulkin mallaka, inda ya umarce shi da ya rika sanya waƙoƙin Burkina Faso zalla. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Uganda da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi na fahimtar juna shida domin karfafa haɗin gwiwa da ke tsakaninsu a bangarorin kasuwanci da tsaro da hulɗar diplomasiya da kuma yawon bude ido. An cima matsayar ce yayin ziyarar da shugaban kasar Congo wato Felix Tshisekedi ya kai domin halartar taro karo na tara na kawancin kasashen biyu wanda ya zo daidai da bikin rantsar da takwaransa na Uganda Yoweri Museveni a yau Talata. Mayakan kungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda sun janye daga yankuna da dama na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da rikici ya daidaita, yayin da ake ci gaba da matsin lamba ganin an mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta shiga tsakani. Amurka dai na kokarin ganin an aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin M23 da gwamnatin Congo domin samun damar isa ga yankuna masu arzikin ma'adanai a gabashin kasar. To wasu mataimaka ga shugaban Amurka Donald Trump sun ce shugaban na duba yiwuwar sake afkawa Iran da yaki bayan da ya watsi da sabon kunshin daftarin Tehran na kawo ƙarshen yaki da ke wato da girgiza duniya musamman a bangaren makamashi. Majiyoyin sun ce Trump zai yanke shawarar gabanin tattaki da zai yi zuwa China yau din nan. Jakadan Iran a China kuwa Rahmani Fazli ya ce akwai yiwuwar Beijing din ta shiga tsakani don warware takaddamar, amma yana gargadi kada China ta zama silar matsawa Iran lamba na sassauta bukatunta. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer na ci gaba da fuskantar matsin lamba na neman yayi murabus sakamakon shan kaye da jam'iyyarsa ta sha a fadin Burtaniya a zabe da aka gudanar a makon jiya. Yan majalisa sama da 80 daga jam'iyyar ta Labour suka yi kira da ya soka, sannan kuma ko kuwa ya sanya wa'adi da zai yi hakan. Starmer, wanda tuni ministocinsa uku suka yi murabus, ya bayyana aniyar ci gaba da mulki tare da neman hanyoyin magance kalubale da ake fuskanta. Hukumar gudanarwar tarayyar Turai na shirin ganawa da ta farko da jami'an Taliban a Brussels kan korar wasu bakin haure yan Afghanistan duk da gargadi da kungiyoyin kare haƙƙin dan adam suka yi cewa irin wannan kawance zai iya jefa yan Afghanistan cikin hatsari da kuma jirkita muhimman ɗabi'un tarayyar Turai. Kasashen yamma sun kyamancewa da gwamnatin Taliban tun bayan da ta sake karbe iko da Afghanistan a shekarar 2021, inda suka kifar da gwamnati da Amurka da NATO ke marawa baya. Labaran kenan, kai tsaye za mu je ga shirinmu na nishadi.

0: bayan wata wakar da ya rera wa marigayi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari da tuni dan marigayin wato Yusuf Buhari ya gungwaje shi da dalliliyar sabuwar motar hawa. To Allah ya hada kowa da rabonsa. Ahmed Abba gare ka.
1: An gaida Shuhaibu dan Bauchi. Yau aka karkare taro kan cigaban Afrika wanda a rana ta biyu ya hada shugabannin kasashen nahiyar akalla 30 a birnin Nairobi na kasar Kenya, ciki har da masu masaukin baki wato shugaban Kenya William Ruto da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron. Kan haka dai ga Nura Ado Suleiman wanda ya zaka ke can Nairobi da karin bayani.
2: Shugaban Kenya William Ruto ne ya bude taron da kai sai a iya kiransa da na keke da keke musamman a wannan rana ta biyu la'akari da irin jawabin da ya gabatar.
3: Enduring partnerships must not be built on
4: dole a guji gina kawance akan dogaro da wani bangare sai dai a bisa daidaito ba kan ba da tallafi ko kuma sadaka ba sai dai akan yarjejeniyar cudanni in cude ka kada kuma alakar ta kasance kashin dankali dole kowa ya amfana don haka wannan dama ce ga Afrika da Faransa su kulla yarjejeniya mai
3: yiwuwa. A unique opportunity to forge a forward looking partnership.
2: Yayin nasa jawabin shugaba Emmanuel Macron tabbaci ya bayar kan kawo karshen alakar ubangida da yaransa tsakanin Faransa da kasashen Afrika.
5: Et ce que je me suis efforcé de faire depuis 10 ans c'est de bâtir une relation.
2: A shekarun baya zamu zo ne mu yi wa shugabannin Afrika bayani watakila daga baya su ma mu yi wa kungiyoyin farar hula kan cewar mun fahimci halin da kuke ciki kuma zamu taimake ku. Na san a yanzu ba wannan Afrika ke son ji ko kuma bukata ba. Bai ga sauyin fasalin hada-hadar kuɗi tsakanin Afrika da Turai wani batu mai mahimmanci da wannan taro na Africa Forward ya tattauna a kai shine noma, fannin da wata kididdiga ta nuna cewar yanzu haka nahiyar Afrika ke da kaso 60 cikin 100 na fadin kasar noma a duniya, sai dai kaso 10 cikin 100 kacin nahiyar ke iya fitarwa na amfanin gonar da duniyar ke bukata. Najeriya na kan gaba wajen yawan al'umma a Afrika wanda kuma ke fuskantar matsaloli a fannin ta na noma musamman tsadar taki bai ga matsalar tsaro. Kan haka na nemi jin ta bakin ministan kula da harkokin noman Najeriya Sanata Abubakar Kyari da ya halarci taron.
6: Me za ku yi da ministan
7: Bola Ahmed Tunufi na tabbata wajen ministry din da kuma shi bankin agriculture da kuma sai wato fikira na Najeriya agricultural development fund. Wasa da muna tsarin yanzu ma mun fara wanda za mu sa farashin taki a baya
2: to sai dai a yayin da ake sa ran taron kan ci gaban tattalin arzikin Afirka a yi nasara. Fabrice Muchiga daga Jamhuriyar Congo da ke aiki da shirin bunƙasa fannin ilimi a nahiyar Afirka ya ce muddin ana buƙatar cikakkiyar nasara to fa ya zama dole a samu wakilcin daukacin kasashen Afirka ciki har da waɗanda suka samu matsala da Faransa.
8: We need to take the full picture, you know, the full picture in terms of
9: muna buƙatar tunkarin matsalolinmu a dukkule ta fuskar al'ummar da lamarin ya shafa. Mu tabbatar mun gayyaci kowa har ma da kasashen da alakar su sai tsami da Faransa. Mu gayyaci Mali da Burkina Faso domin a gani na Afrika bata cika ba in babu waɗannan kasashe. In ko ba haka ba ba batun Faransa da Afrika ake ba. Faransa ce kawai da wasu tsararren kawayenta.
8: It's France with a group of friends.
2: Ya zuwa lokacin karkare wannan taro dai hannayen jarin akalla euro biliyan 23 kwatankwacin naira triliyan 37 aka zuba don bunƙasa muhimman fannonin ci gaba a Afirka. Matakin da ake sa ran zai samar da guraben ayyukan yi akalla 250,000 a sassan nahiyar. Nura Ado Suleiman daga birnin Nairobi a Rafai.
1: Ga shirinmu na gaba.
10: Rayuwata.
11: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita akai. To a wannan rana shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirrikai. Sannan a hankali wannan matsala na neman zama ruwan dare ga duniya musamman a irin zamanin nan da akasari magidanta ke kokawa da yadda rashin hakuri da lalacewar tarbiyya ke tasiri a zamantakewar iyalansu. A kasar Hausa ba sabon zance bane zama gida daya tsakanin uwar miji da sirkarta sai dai a wasu lokutan ba kasafai ake wanyewa lafiya ba domin yawanci idan uwar miji bata samu sabanin fahimta da sirkarta ba to tabbas za a samu akasi a bangaren matar da ko da yake ba a taru an zama daya ba ganin cewa akwai daidaikun iyalan da ke fahimtar juna a zamantakewar su har tafiya ta nisa. Bayanai dai na nuna cewa a irin zamanin nan akan samu sabani inda sau da dama uwar miji kan zargi surukar tata da cutar da danta lamarin da kan sa a kai ruwa rana tsakanin sassan biyu. Ku gyara zama domin jin yadda batun nan yake. Shirin rayuwa ta ya tattauna da malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchi Najeriya, da malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa. Amma kafin nan, wakilinmu Ibrahim Malam Goje daga jihar Bauchi Najeriya ya hada mana wannan rahoto.
10: Rayuwa ta
12: kunya aba ce mai matukar muhimmanci a kowace irin zamantakewa musamman ta wure sai dai kuma sannan hankali irin mutuntawa da kunyar da ke tsakanin uwar miji da surukarta tana nema zamawa a batarihi. Zainab matar da ke zaune da uwar mijinta a gida guda ta yi bayani kan yadda ta kai ga musayar kalamai tsakaninta da surukarta ta.
13: Ba duk abin da na mata bana birge ta, zan yi abinci, zan kai mata abin karyawa, abincin rana har da na dare, so amma duk wani abin da nake ba ta kallon shi komai nayi ba zan birge ta ba.
12: Ita ma mamar Sadiq wata amaryar da bata wuce shekara ɗaya da aure ba ta tabbatar da cewa ta samu sabani da sirka ko kuma uwar mijinta bayan da ta ce tana shiga mata rayuwa.
14: Gaskiya mun samu sabani da yawa da har take shigo min cikin nawa rayuwar personality ta samu ido ta takura min da yawa alhalin ni bayan duk wani hakinta da komai nata da ita da danta ina sauke musu amma a gurin ta kaman kullun ban kai bane a akona gaza ne kuya ne.
12: Abubakar Aliyu wanda ya taba samun matsalar rashin fahimta tsakanin mahaifiyarsa da matarsa ya baiwa magidanta wannan shawara.
15: Kai a matsayinka na wanda kake tare da mahaifiyarka kai ka ringa sa ido wa ita matarka kuma kai iya bakin kokarinka na ganin ka daidaita su kowa ka bata hakkinta wannan a matsayin hakkinta na mahaifiyarka wannan ita ma ka bata hakkinta a matsayin matarka.
12: Amma hangar masana yanayin zamantakewa irin su Malam Abubakar Suleiman akwai mafita daga wannan matsala.
16: Ita mahaifiyarka za ta rika ganin cewa duk abubuwan da za ta rika yi tana ga kaman tana soyayya ce da take maka. Ita kuma matarka gani take kamar ana takura mata. To saboda haka ko wani abu ne zaka yi idan misali ka siyo wani abu ne na gida in a gida ɗaya suke ka fara zuwa ka bada na mahaifiyarka.
12: A har kullun ana jan hankalin iyaye mata da ke zaune da surukansu a gida guda da su kasance masu hakuri da kau da kai kan harkokin zamantakewar ƴaƴansu.
11: RFI. To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchi Najeriya.
17: Gaskiya maganan kunya kan babu ita saboda kamar sunana haka takan iya kiran sunana kai tsaye ba dai ni din ba. Misali akwai yara yarinya mai sunana ne ba za ta iya komanta a momina ko kuma ta kira ta da wani suna na girmamawa haka ba za ta kira sunan kai tsaye. Irin kuma in gari ya waye haka da safiya na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bini daki a gaishe ni a ba za ta gaishe ni ba sai na fito waje idan mun hadu haka a tsakar gida a mama ya kike ya kike daga tsayen haka za ta wuce mama ya kike shikenan an gaisa.
12: To irin wayannan abubuwa me ya kawo su ne na irin wannan gushewar kunya ko martaba sirkai da ake da su da yanzu irin waɗannan abubuwa din sun kawo a cikin al'ummar Hausawa.
17: To gani nake matan suna ganin kamar irin su sun isa ba su daukan iyayen mijin a matsayin iyayensu. Duk macen da ta take ganin darajar iyayenta ba za ta yi rashin kunya ma uwar miji ba za ta dauke ta da daraja kamar yadda ta dauki nata iyayen. Kuma idan ta tuna a nan gaba nan shekaru kaɗan ita ma fa uwar miji ce. To idan suna duba da irin waɗannan ababuwa irin haka ba zai cika faruwa ba.
12: Yaya kamata a gyara wannan matsala gaba ɗaya nan gaba? Misali kamar a ce micece shawararki ga surukai da kuma su mata musamman mata matasa?
17: Ku shawara na gare su idan kin girmama ke ma za a girmama ki. Abin da kika yi shi za a miki. Ko da wannan aka bar ki kawai ya ishe ki. Sai kuma zuwa ga su maza kansu su dinga nuna wa matan nasu iyayensu nan fa suna da daraja. Wani matsalan daga wajajen mazajen ake samu. Wani kawai idan yana son ki zaki ta yin abin da ranki yake so ba zai iya tsawatarwa ba saboda soyayya.
10: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
10: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
10: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
11: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa a tarihin Najeriya.
20: To gaskiya kamar yadda ka faɗi da can baya dai abin ba haka yake ba. Ana zama na mutunci tsakanin surukai a gida, kuma mafi akasari dama an fi zama a gida ɗaya. Saɓanin yanzu da yawanci ba a gida ɗaya ake zaune ba. To amma kuma sai ya zama da babu irin wannan kunya ɗin ko mutunci ko kuma ganin girma juna, musamman daga ɓangaren ita yarinyar. To wannan ni zan iya alakanta shi kai tsaye da abin da ya shafi tun daga neman auren. Misali maza yawanci suna wannan sakaci ɗin. Su suke gwada cewa abin da suke buƙata shi ne aure. Wacce za su aura ita tafi musu komai, mutunci, ita tafi musu daraja. To in ba su gwada mutuncin iyayensu ba, su ma ba lallai matan su gani ba. Sannan kuma a ɗaya ɓangaren akwai za a iya cewa tsangwama ko kuma sanya ido daga ɓangaren su matan. Suna ganin la'alla ɗansu yanzu ya fara kawo ƙarfi, ya ɗauko batun aure, ya kuma mai da hankali kan wata yarinya. To wannan zai iya jawo tsana a tsakaninsu. Ko da an zauna taren kuma ba a zauna tare ba, sai ka ga ba a san juna. Inda miji zai ce ta ziyarci gidansu da kanta kenan, ba lallai ta so ba. Inda za su zo ita ba lallai ta so ba.
12: To misali in za a tambaye ka shawara ina mafita?
20: Wannan dai yana tsakanin ɓangaren su iyayen. Hallau dai aiki ne. Ko ya aka auro ƴa, haƙƙi ne a kanki ki rike ta matsayin ƴa tunda ɗanki ya auro ta. Idan kika ba ta girmanta, kika tsaya a matsayinki na sarauta, to shakka babu ita ma za ta mutunta ki. Wannan zai taimaka wajen dawo da martabar. Sannan su ma ƴaƴan maza da za su auro, to dole ne su gwada cewa gidan da suka je aure su ɗauki iyayen tamkar iyayensu. Wannan ne zai ba da dama ita ma ƴar in ta zo, tunda ana mutunta iyayenta, ita ma za ta mutunta iyayen shi. Waɗannan suna daga cikin abubuwa kaɗan-kaɗan da za mu iya yi mu a matakanmu na dawowa da waɗannan martaba ɗin.
11: Tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa da ke tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, ina mafita game da matsalar gushewar kunya tsakanin surukai? Muna dakon ra'ayoyinku. Duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Bauchi, Ibrahim Malam Buji, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
21: Masararo, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. To kamar yadda watakila masu sauraro kuka ji a labaran mu na yau cewa a Najeriya ko bai ga hare-hare na cikin gida kan fararen hula, wata matsalar kuwa ita ce yadda jami'an tsaron kasashe makwabta ke kashe 'yan Najeriya bisa zargin ta'addanci ba tare da mahukuntar kasar sun ce ufan ba. Mako daya bayan da aka ruwaito cewa 'yan Kato da Gora a jamhuriyar Benin na da hannu wajen kashe Fulani 'yan Najeriya a yankin iyaka da ke cikin jihar Niger, sai kawai aka ruwaito cewa sojin saman Chadi sun kaddamar da farmaki ta sama tare da kashe masunta 'yan Najeriya masu tarin yawa da ke kamun kifi a tafkin Chadi. Wannan shine maudu'in mu na yau. Ga kadan daga cikin jerin ra'ayoyin ku da muka tsakuro a dandalin mu na Facebook, inda zamu fara da sakon Comrade Iliasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, mamba kungiyar muryar matasan Afirka. Karuwar kai hare-hare kan fararen hula na cikin gida da makwabta da ke kashe 'yan Najeriya bisa zargin ta'addanci ba tare da mahukuntar kasar sun ce ufan ba, a gaskiya abun damuwa ne matuƙa. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da bincike akan wannan lamari da ke lakume ɗumbin rayukan fararen hula a Najeriya. Yunusa Tanko Banin baka kuwa cewa yake, arewa da mutanen arewa muna cikin tsaka mai wuya sakamakon taɓarɓarewar tsaro da ake ci gaba da jefa bamabumai a kasuwanni tare da halaka mutane ya zama ruwan dare, amma mahukunta da shugabannin arewa ba sa cewa komai. Muna roƙon Allah, Allah ya kawo mana ɗauki. Kabiru Muhammad Kariya kuwa cewa yi Allah sarki, har yanzu waɗanda ake so a kashe ba su ake kashewa, ga su turji nan suna abin da suka so a dazukan zamfara. Kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damuwa da kai ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-7633-6641. Abubakar Muhammad, ai duk Nigerian ne ba ta da amfani. Iliasu Hussein Usman, journalist Potter School, ga saƙonka nan inda kake cewa hakika wannan abun takaici ne. Hakan ne ma yasa nake shakkun cewa Afirka Afirka ce, ganin cewa kowace ƙasa tana son ƙasarta amma banda Najeriya, kuma duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya ja mata. Shugabannin Najeriya ba sa kishin talakawan Najeriya kwata-kwata, sun fi son mulki akan rayukan mutane. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen azzaluman Najeriya marasa kishin Najeriya. Alhaji Yaro, a Najeriya a kashe, a waje ma a kashe, Allah ya kawo mana sauki. Jamilu Musa Sabonlayi da Khadija Fatima Jamilu Musa Sabonlayi, ci gaba da kashe fararen hula da jami'an tsaro na gida da makwabtan Najeriya ke yi wani abun damuwa ne matuƙa. Da farko an ce kuskure, bayan haka ba so ɗaya ba ba so biyu ba, irin haka na faruwa. Me ake so Malam Talaka yi ne da rayuwarsa? Ga 'yan bindiga ba su rage ba, Allah ya kyauta. Sambo Ishaq Sambo, Allah ya kyauta, Najeriya sai Allah, Allah ya ba mu mafita. Sani Muhammad kuwa daga Karmo Abuja tarayyar Najeriya, to a gaskiya dama mu 'yan kabilan Fulani an dade ana musguna mana haka kawai ba gaira ba dalili, sai 'yan sa kai ko 'yan Kato da Gora su ci gaba da kashe kabilar Fulani, asali ma ba su da laifin komai. To kira na ga gwamnatin Benin da Najeriya su daina cin zarafin kabilar Fulani, suna musu kisan gilla, in ko ba haka ba akwai ranar gobe kiyama. To bari mu karkare sakonnin da wannan sako na sahabi Abubakar Ibrahim Auta daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Muna roƙon Ubangiji Allah kai mana maganin masu kai hari su kashe mutane babu wani laifi ko dalili. Masu sauraro a nan zamu ji labulan shirin namu na yau tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu haka ne mu kasance tare da ku a shiri na gaba yanzu ga madadin daukacin abokan aiki na musamman Ibrahim Tukurkefi da ya tabbatar da ingancin shirin ni Kabiru Muhammad Dambauci da na shirya na gabatar nake fatan zamu kasance cikin koshin lafiya
0: madalla anan muka kawo karshen

0: ya sanar da dakatar da harkokin wakokinsa na tsawon watanni biyu dan samun damar jagorantar yakin neman sake zaben kawunsa wato gwamna Ademola Adeleke na jihar Osun gabanin zaben gwamna a watan Agusta nan mai zuwa ta shekarar 2026. A wani bangaren kuma fitacciyar jaruman Nollywood Joke Silva ta nuna alfaharinta da irin ayyukan da Nollywood ke fitarwa musamman idan aka yi la'akari da karancin kuɗi da ake zubawa ko samu a fina-finai. Sannan ta ƙara da cewa ƙalubalen fina-finan Nollywood su ne na fafatawa da fina-finan duniya, alhali ana samar da su ne da ƙananan kuɗaɗe. Haka zalika ta ce a matsayinta na shugaban alƙalai a wajen taron African Magic Viewers Choice Award AMVCA na shekarar 2026 ta jaddada cewa ko da yake matsin tattalin arziki ya sa kudaden shigansu raguwa, amma jaruman Nollywood sun yi abin ayaba wajen ci gaba da nishadantar da duniya. A bangaren Kannywood kuwa an gayyaci jaruman Kannywood Amal Umar wajen babban taron award na Africa, wato African Magic Viewers Choice Award AMVCA na wannan shekara ta 2026, inda aka ce jaruman ta yi abin a zo a gani tare da baje capacity kamar yadda ya kamata, inda ta gwangwaje taron da kalaman turanci masu ƙayatarwa. Har yanzu dai muna bangaren Kannywood daga tarayyar Nigeria, inda muka samu labarin shigar da karar da jaruma Dawaya ta yi kan abokiyar sana'ar ta jaruma Rashida mai sa'a bisa zargin bata mata suna da cin mutunci. Tuni kotun magistrate mai lamba 7 a Kanon tarayyar Nigeria ta hana jaruma mai sa'a sake saka sako a kafafen sada zumunta har zuwa lokacin da za a kammala shari'a. Kotun ta sanya ranar 20 ga watan nan a matsayin ranar sake sauraron karar. Bari mu karkalle labaran nishadin da wannan labari na fitaccen dan TikTok kuma mawaki mai suna Yahaya Suleiman Ngwide, wanda ya yi gaman katar bayan wata waƙar da ya rera wa marigayi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da tuni ɗan marigayin wato Yusuf Buhari ya gwangwaje shi da dalliliyar sabuwar motar hawa. To Allah ya haɗa kowa da rabonsa. Ahmed Abba gare ka.
1: An gaida Shuhaibu Dan Bauchi. Yau aka karkare taro kan cigaban Afirka wanda a rana ta biyu ya hada shugabannin kasashen nahiyar akalla 30 a birnin Nairobi na kasar Kenya, ciki har da masu masaukin baki wato shugaban Kenya William Ruto da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron. Kan haka dai ga Nura Ado Suleiman wanda ya zaka ke can Nairobi da karin bayani.
2: Shugaban Kenya William Ruto ne ya bude taron da kai tsaye a iya kiransa da na keke da keke musamman a wannan rana ta biyu la'akari da irin jawabin da ya gabatar.
3: Enduring partnerships must not be built on
4: dole a guji gina kawance akan dogaro da wani bangare sai dai a bisa daidaito, ba kan ba da tallafi ko kuma sadaka ba, sai dai akan yarjejeniyar cudanni in cude ka. Kada kuma alakar ta kasance kashin dankali, dole kowa ya amfana. Don haka wannan dama ce ga Afirka da Faransa su kulla yarjejeniya mai riba.
3: Unique opportunity to forge a forward looking partnership.
2: Yayin nasa jawabin shugaba Emmanuel Macron tabbaci ya bayar kan kawo karshen alakar ubangida da yaransa tsakanin Faransa da kasashen Afirka.
5: Et ce que je me suis efforcé de faire depuis 10 ans c'est de bâtir une relation.
2: A shekarun baya zamu zo ne mu yi wa shugabannin Afirka bayani. Watakila daga baya su ma miyo kungiyoyin farar hula kan cewar mun fahimci halin da kuke ciki kuma za mu taimake ku. Na san a yanzu ba wannan Afirka ke san ji ko kuma bukata ba. Bai ga sauyin fasalin hada-hadar kuɗi tsakanin Afirka da Turai, wani batu mai mahimmanci da wannan taro na Afirka Forward ya tattauna a kai shine noma, fannin da watakila daga ta nuna cewar yanzu haka nahiyar Afirka ke da kaso 60 cikin 100 na fadin kasar noma a duniya, sai dai kaso 10 cikin 100 kacin nahiyar ke iya fitarwa na amfanin gonar da duniyar ke bukata. Najeriya na kan gaba wajen yawan al'umma a Afirka wanda kuma ke fuskantar matsaloli a fannin ta na noma, musamman tsadar taki bai ga matsalar tsaro kan haka na nemi jin ta bakin ministan kula da harkokin noman Najeriya Sanata Abubakar Kyari da ya halarci taron
6: wa za ku yi da Bola Ahmed Tunuke ta fannin wajen ministry din da kuma shi bankin agriculture da kuma kai wannan fikirar Najeriya agricultural development fund wanda za mu na tsarin yanzu ma mun fara wanda za mu sa farashin kaki a bayan kan sauki manoma su samu su insha Allah ba za mu yarda mu ashe manoma su bi koma noma ba za mu yarda taimakon da za a yi musu.
2: To sai dai a yayin da ake sa ran taron kan ci gaban tattalin arzikin Afirka yayi nasara, Fabrice Muchiga daga Jamhuriyar Congo da ke aiki da shirin bunƙasa fannin ilimi a nahiyar Afirka ya ce muddin ana buƙatar cikakkiyar nasara to fa ya zama dole a samu wakilcin daukacin ƙasashen Afirka ciki har da waɗanda suka samu matsala da Faransa.
7: We need to take the full picture. You know the full picture in terms of
8: muna buƙatar tunkarin matsalolinmu a dunkule ta fuskar al'ummar da lamarin ya shafa. Mu tabbatar mun gayyaci kowa har ma da ƙasashen da alaƙar su sai tsami da Faransa. Mu gayyaci Mali da Burkina Faso domin a gani na Afirka bata cika ba in babu waɗannan ƙasashe. In ko ba haka ba babatun Faransa da Afirka ake ba. Faransa ce kawai da wasu tsararran ƙawayenta.
2: Ya zuwa lokacin karkare wannan taro dai hannayen jarin akalla euro biliyan 23 kwatankwacin naira tiriliyan 37 aka zuba don bunƙasa muhimman fannonin ci gaba a Afirka. Matakin da ake sa ran zai samar da guraben ayyukan yi akalla 250,000 a sassan nahiyar. Nurado Suleiman daga birnin Nairobi a Rafai.
1: Ga shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. To a wannan rana shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirrikai. Sannan a hankali wannan matsala na neman zama ruwan dare ga maduniya musamman a irin zamanin nan da akasari magidanta ke kokawa da yadda rashin hakuri da lalacewar tarbiyya ke tasiri a zamantakewar iyalansu. A kasar Hausa ba sabon zance bane zama gida daya tsakanin uwar miji da sirikarta sai dai a wasu lokutan ba kasafai ake wanyewa lafiya ba domin yawanci idan uwar miji bata samu sabanin fahimta da sirikarta ba to tabbas za a samu akasi a bangaren matar da ko da yake ba a taru an zama daya ba ganin cewa akwai daidaikun iyalan da ke fahimtar juna a zamantakewar su har tafiya ta yi nisa. Bayanai dai na nuna cewa a irin zamanin nan akan samu sabani inda sau da dama uwar miji kan zargi surukar tata da cutar da ɗanta lamarin da kan sa a kai ruwa rana tsakanin sassan biyu. Ku gyara zama domin jin yadda batun nan yake. Shirin rayuwata ya tattauna da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchi, Najeriya, da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa. Amma kafin nan, wakilinmu Ibrahim Malam Goje daga jihar Bauchi, Najeriya, ya haɗa mana wannan rahoto.
9: Rayuwata.
11: Kunya aba ce mai matukar muhimmanci a kowace irin zamantakewa musamman ta wure sai dai kuma sannan hankali irin mutuntawa da kunyar da ke tsakanin uwar miji da surukarta tana nema zamowa a bar tarihi. Zainab matar da ke zaune da uwar mijinta a gida guda ta yi bayani kan yadda ta kai ga musayar kalamai tsakaninta da surukarta ta.
12: Ba duk abin da na mata bana birge ta zan yi abinci zan kai mata abin karyawa abincin rana har da na dare so amma duk wani abin da nake bata kallon shi komai nayi ba zan birge ta ba.
11: Ita ma mamar Sadiq wata amarya da bata wuce shekara ɗaya da aure ba ta tabbatar da cewa ta samu sabani da sirika ko kuma uwar mijinta bayan da ta ce tana shiga mata rayuwa.
9: Gaskiya mun samu sabani da yawa da har take shigo min cikin nawa rayuwar personality ta samu ido ta takura min da yawa. Alhalin ni bayan duk wani hakinta da komai nata da ita da danta ina sauki musu, amma a gurin ta kaman kullun ban kai bane a akona gaza ne kuya ne.
11: Abubakar Aliyu, wanda ya taba samun matsalar rashin fahimta tsakanin mahaifiyarsa da matarsa, ya baiwa magidanta wannan shawara.
13: Kai a matsayinka na wanda kake tare da mahaifiyarka, kai ka ringa sa ido wa ita matarka, kuma kai iya bakin kokarin ka na ganin ka daidaita su. Kowa ka bata hakkinta wannan a matsayin hakkinta na mahaifiyarka, wannan ita ma ka bata hakkinta matsayin matarka.
11: Amma hangar masana yanayin zamantakewa irin su Malam Abubakar Suleiman, akwai mafita daga wannan matsala?
14: Ita mahaifiyarka za ta rika ganin cewa duk abubuwan da za ta rika yi tana ga kaman tana soyayya ce da take maka, ita kuma matarka gani take kaman ana takura mata. To saboda haka ko wani abu ne za ka yi, idan misali ka siyo wani abu ne na gida, in a gida ɗaya suke, ka fara zuwa ka bada na mahaifiyarka.
11: A har kullum ana jan hankalin iyaye mata da ke zaune da surukansu a gida guda, da su kasance masu haƙuri da kau da kai kan harkokin zamantakewar ƴaƴansu.
15: RFI. To madalla, an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Baucin Najeriya.
16: Gaskiya maganan kunya kan babu ita, saboda kamar sunana haka takan iya kiran sunana kai tsaye, ba dai ni din ba. Misali akwai yara, yarinyar mai sunana ne, ba za ta iya kamanta a momina ko kuma ta kira ta da wani suna na girmamawa haka ba, za ta kira sunan kai tsaye. Irin kuma in gari ya waye haka da safiya, na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bi ni daki a gaishe ni, a ba za ta gaishe ni ba, sai na fito waje idan mun haɗu haka a tsakar gida, a mama ya kike, ya kike, daga tsayen haka za ta wuce, mama ya kike, shikenan an gaisa.
11: Irin wannan abubuwa me ya kawo su ne na irin wannan gushewar kunya ko martaba surukai da ake da su da yanzu, irin waɗannan abubuwa din sun kawo a cikin al'ummar Hausawa?
16: To gani nake matan suna ganin kamar irin su sun isa, ba su daukan iyayen mijin a matsayin iyayensu. Duk macen da ta take ganin darajar iyayenta, ba za ta yi rashin kunya ma uwar miji ba, za ta dauke ta da daraja kamar yadda ta dauki nata iyayen. Kuma idan ta tuna a nan gaba nan shekaru kaɗan, ita ma fa uwar miji ce. To idan suna duba da irin waɗannan ababuwa, irin haka ba zai cika faruwa ba.
11: Yaya kamata a gyara wannan matsala gaba ɗaya nan gaba? Misali kamar a ce mecece shawararki ga surukai da kuma su mata, musamman mata matasa?
16: To shawara na gare su, idan kin girmama ke ma za a girmama ki, abin da kika yi shi za a miki. Ko da wannan aka barki kawai ya ishe ki, sai kuma zuwa ga su maza kansu su dinga nuna wa matan nasu iyayensu nan fa suna da daraja. Wani matsalan daga wajajen mazajen ake samu, wani kawai idan yana son ki zaki ta yin abin da ranki yake so, ba zai iya tsawatarwa ba saboda soyayya.
17: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
15: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa a tarihin Najeriya.
20: To gaskiya kamar yadda ka faɗi da can baya dai, abin ba haka yake ba. Ana zama na mutunci tsakanin surukai a gida, kuma mafi akasari dama an fi zama a gida daya sabanin yanzu da yawanci ba a gida daya ake zauna ba to amma kuma sai ya zama da babu irin wannan kunya din ko mutunci ko kuma ganin girma juna musamman daga bangaren ita yarinyar to wannan ni zan iya alakanta shi kai tsaye da abin da ya shafi tun daga neman auren misali maza yawanci suna wannan sakaci din su suke gwada cewa abin da suke bukata shine aure wacce za su aura ita tafi musu komai mutunci ita tafi musu daraja to in ba su gwada mutuncin iyayensu ba su ma ba lallai matan su gani ba sannan kuma a ɗaya bangaren akwai za a iya cewa tsangwama ko kuma sanya ido daga bangaren su matan suna ganin la Allah dan su yanzu ya fara kawo karfi ya dauko batun aure ya kuma mai da hankali kan wata yarinya to wannan zai iya jawo tsana a tsakanin su ko da an zauna tare kuma ba a zauna tare ba sai kaga ba a san juna inda miji zai ce ta ziyarci gidansu da kanta kenan ba lallai ta so ba inda za su zo ita ba lallai ta so ba
0: to misali in za a tambaye ka shawara ina mafita
20: wannan dai yana tsakanin bangaren su iyaye hallau dai aiki ne koya aka auro ya haki ne akan ki ki rike ta matsayin ya tunda danki ya auro ta idan kika bata girmanta kika tsaya a matsayin ki na sarka to shakka babu ita ma za ta mutunta ki wannan zai taimaka wajen dawo da martabar sannan su ma ƴaƴan maza da za su auro to dole ne su gwada cewa gidan da suka je aure su dauki iyayen tamkar iyayensu da wannan ne zai bada dama ita ma ƴar in ta zo tunda ana mutunta iyayenta ita ma za ta mutunta iyayen shi wadannan suna daga cikin abubuwa kadan kadan da zamu iya yi mu a matakanmu na dawowa da wadannan martaba din
15: tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa dake tarayyar Najeriya gare ku masu saurare ina mafita game da matsalar gushewar kunya tsakanin sirkai muna dakun ra'ayoyinku duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilin mu daga Bauchi Ibrahim Malam Buji Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam mu huta lafiya
21: Masararo assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi to kamar yadda watakila masu sauraro kuka ji a labaran mu ne cewa a Najeriya ko bai ga hare-hare na cikin gida kan fararen hula wata matsalar kuwa ita ce yadda jami'an tsaron kasashe makwabta ke kashe ƴan Najeriya bisa zargin ta'addanci ba tare da mahukuntar kasar sun ce uban ba mako daya bayan da aka ruwaito cewa ƴan kato da gora a jamhuriyar Benin na da hannu wajen kashe Fulani ƴan Najeriya a yankin iyaka dake cikin jihar Niger sai kawai aka ruwaito cewa Sojin saman Chadi sun kaddamar da farmaki ta sama tare da kashe masunta ƴan Najeriya masu tarin yawa dake kamun kifi a tafkin Chadi. Wannan shine maudu'in mu na yau. Ga kadan daga cikin jerin ra'ayoyin ku da muka tsakuro a dandalin mu na Facebook inda zamu fara da sakon Comrade Iliasu Yakubu Digawa. Daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya mamba kungiyar muryar matasan Afirka karuwar kai hare-hare kan fararen hula na cikin gida da makwabta dake kashe ƴan Najeriya bisa zargin ta'addanci ba tare da mahukuntar kasar sun ce uban ba a gaskiya abun damuwa ne matuƙa ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da bincike akan wannan lamari da ke lakume ɗumbin rayukan fararen hula a Najeriya Yunusa Tanko Banin baka kuwa cewa yake arewa da mutanen arewa muna cikin tsaka mai wuya sakamakon taɓarɓarewar tsaro da ake ci gaba da jefa bama-bamai a kasuwanni tare da halaka mutane ya zama ruwan dare amma mahukunta da shugabannin arewa ba sa cewa komai muna roƙon Allah Allah ya kawo mana ɗauki Kabiru Muhammad Kariya kuwa cewa yi Allah sarki har yanzu waɗanda ake so a kashe ba su ake kashewa ga su turji nan suna abinda suka so a dazukan zamfara Kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damuwa da kai ta shafin mu na Facebook ko ta mahajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-7633-6641. Abubakar Muhammad, ai duk Nigerian ne ba ta da amfani. Ilyasu Husaini Usman, journalist Potter School, ga sakonka nan inda kake cewa hakika wannan abun takeici ne. Hakan ne ma yasa nake shakkun cewa Afirka Afirka ce, ganin cewa kowace ƙasa tana son ƙasar ta amma banda Najeriya, kuma duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya ja mata. Shugabannin Najeriya ba sa kishin talakawan Najeriya kwata-kwata, sun fi son mulki akan rayukan mutane. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen azzaluman Najeriya marasa kishin Najeriya. Alhaji Yaro, a Najeriya a kashe, a waje ma a kashe, Allah ya kawo mana sauki. Jamilu Musa Sabon Layi da Khadija Fatima Jamilu Musa Sabon Layi, ci gaba da kashe fararen hula da jami'an tsaro na gida da makwabtan Najeriya ke yi wani abun damuwa ne matuƙa. Da farko an ce kuskure, bayan haka ba so ɗaya ba ba so biyu ba, irin haka na faruwa. Me ake so Mallam Talaka yi ne da rayuwarsa? Ga 'yan bindiga ba su rage ba, Allah ya kyauta. Sambo Ishaq Sambo, Allah ya kyauta Najeriya, sai Allah, Allah ya ba mu mafita. Sani Muhammad kuwa daga Karmo, Abuja, tarayyar Najeriya. To a gaskiya dama mu 'yan kabilan Fulani an dade ana musguna mana, haka kawai ba gaida ba dalili sai 'yan sa kai ko 'yan ƙato da gora su ci gaba da kashe kabilar Fulani. Asali ma ba su da laifin komai. To kira na ga gwamnatin Benin da Najeriya su daina cin zarafin kabilar Fulani, suna musu kisan gilla. In ko ba haka ba, akwai ranar gobe kiyama. To bari mu karkare sakonnin da wannan sako na sahabi Abubakar Ibrahim Auta daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Muna roƙon Ubangiji Allah kai mana maganin masu kai hari su kashe mutane babu wani laifi ko dalili. Masu sauraro, a nan za mu ji labulan shirin namu na yau tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Haka ne mu kasance tare da ku a shiri na gaba. Yanzu ga madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman Ibrahim Tukur Kefi da ya tabbatar da ingancin shirin, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar. Nake fatan za mu kasance cikin ƙoshin lafiya.
3: To madalla, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji fadar shugaban Najeriya ta ce Malam Nuhu Ribaɗo na nan daram a matsayin sa na mai bayar shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro duk da sabon nadin da aka yi. Mun ji mayakan M23 sun fara janyewa daga yankuna da dama a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, yayin da wasu majiyoyi daga Amurka suka ce shugaba Trump na iya sake afkawa Iran gabanin zai yanke wannan shawara gabanin ziyara da zai kai China. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shirye zo gare ku, musamman Ibrahim Tukur Kefi da muka kasance tare da shi, ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin, ke cewa mu kwana lafiya.

0: ya sanar da dakatar da harkokin wakokinsa na tsawon watanni biyu don samun damar jagorantar yakin neman sake zaben kawunsa wato gwamna Ademola Adeleke na jihar Osun gabanin zaben gwamna a watan Agusta nan mai zuwa ta shekarar 2026. A wani bangaren kuma fitacciyar jaruman Nollywood Joke Silva ta nuna alfaharinta da irin ayyukan da Nollywood ke fitarwa musamman idan aka yi la'akari da karancin kuɗi da ake zubawa ko samu a fina-finai. Sannan ta ƙara da cewa ƙalubalen fina-finan Nollywood su ne na fafatawa da fina-finan duniya, alhali ana samar da su ne da ƙananan kuɗaɗe. Haka zalika ta ce a matsayinta na shugaban alƙalai a wajen taron African Magic Viewers Choice Awards AMVCA na shekarar 2026 ta jaddada cewa ko da yake matsin tattalin arziki ya sa kuɗaɗen shigansu raguwa, amma jaruman Nollywood sun yi abin ayaba wajen ci gaba da nishaɗantar da duniya. A ɓangaren Kannywood kuwa an gayyaci jaruman Kannywood Amal Umar wajen babban taron award na Africa, wato African Magic Viewers Choice Award AMVCA na wannan shekara ta 2026, inda aka ce jaruman ta yi abin a zo a gani tare da baje capacity kamar yadda ya kamata, inda ta gwangwaje taron da kalaman turanci masu ƙayatarwa. Har yanzu dai muna bangaren Kannywood daga tarayyar Nigeria, inda muka samu labarin shigar da karar da jaruma Dawaiya ta yi kan abokiyar sana'ar ta jaruma Rashida mai sa'a bisa zargin ɓata mata suna da cin mutunci. Tuni kotun magistrate mai lamba 7 a Kanon tarayyar Nigeria ta hana jaruma mai sa'a sake saka sako a kafafen sada zumunta a zuwa lokacin da za a kammala shari'a. Kotun ta sanya ranar 20 ga watan nan a matsayin ranar sake sauraron karar. Bari mu karkalle labaran nishadin da wannan labari na fitaccen dan TikTok kuma mawaki mai suna Yahaya Suleiman Ngwide, wanda ya yi gaman katar bayan wata waƙar da ya rera wa marigayi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da tuni ɗan marigayin wato Yusuf Buhari ya gwangwaje shi da dalliliyar sabuwar motar hawa. To Allah ya haɗa kowa da rabonsa. Ahmed Abba gare ka.
1: An gaida Shuhaibu ɗan Bauchi. Yau aka ƙarƙare taro kan cigaban Afirka wanda a rana ta biyu ya haɗa shugabannin ƙasashen nahiyar aƙalla 30 a birnin Nairobi na ƙasar Kenya, ciki har da masu masaukin baƙi wato shugaban Kenya William Ruto da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron. Kan haka dai ga Nura Ado Suleiman wanda ya zaka ke can Nairobi da ƙarin bayani.
2: Shugaban Kenya William Ruto ne ya buɗe taron da kai tsaye, a iya kiransa da na keke da keke musamman a wannan rana ta biyu la'akari da irin jawabin da ya gabatar.
3: Enduring partnerships must not be built on
4: dole a guji gina kawance akan dogaro da wani bangare, sai dai a bisa daidaito, ba kan ba da tallafi ko kuma sadaka ba, sai dai akan yarjejeniyar cudanni in cude ka. Kada kuma alakar ta kasance kashin dankali, dole kowa ya amfana. Don haka wannan dama ce ga Afirka da Faransa su kulla yarjejeniya mai riba.
3: A unique opportunity to forge a forward looking partnership.
2: Yayin nasa jawabin shugaba Emmanuel Macron tabbaci ya bayar kan kawo ƙarshen alakar ubangida da yaransa tsakanin Faransa da kasashen Afirka.
5: Et ce que je me suis efforcé de faire depuis 10 ans c'est de bâtir une relation.
2: A shekarun baya zamu zo ne mu yi wa shugabannin Afirka bayani, watakila daga baya su ma mu yi wa kungiyoyin farar hula kan cewar mun fahimci halin da kuke ciki kuma zamu taimake ku. Na san a yanzu ba wannan Afirka ke son ji ko kuma bukata ba. Bai ga sauyin fasalin hada-hadar kuɗi tsakanin Afirka da Turai, wani batu mai mahimmanci da wannan taro na Afirka Forward ya tattauna a kai shi ne noma, fannin da wata ƙididdiga ta nuna cewar yanzu haka nahiyar Afirka ke da kaso 60 cikin 100 na faɗin ƙasar noma a duniya, sai dai kaso 10 cikin 100 kacal nahiyar ke iya fitarwa na amfanin gonar da duniyar ke bukata. Najeriya na kan gaba wajen yawan al'umma a Afirka wanda kuma ke fuskantar matsaloli a fannin ta na noma, musamman tsadar taki bai ga matsalar tsaro kan haka na nemi jin ta bakin ministan kula da harkokin noman Najeriya Sanata Abubakar Kyari da ya halarci taron
6: wa ne za ku yi zan
7: gaba da Ahmed Tunuke na kafin wajen ministry din da kuma shi banking agriculture da kuma kai wannan figure na Najeriya agricultural development fund wasa jamuna sabon yanzu ma mun fara wanda za mu sa farashin taki a bayan kan sauki kuma mu wasu sauki insha Allah ba za mu yarda mu ashe manoma
2: to sai dai a yayin da ake sa ran taron kan ci gaban tattalin arzikin Afirka yayin nasara Fabrice Muchiga daga Jamhuriyar Congo dake aiki da shirin bunkasa fannin ilimi a nahiyar Afirka ya ce muddin ana buƙatar cikakkiyar nasara to fa ya zama dole a samu wakilcin daukacin kasashen Afirka ciki har da waɗanda suka samu matsala da Faransa.
8: We need to take the full picture. You know, the full picture in terms of
9: muna buƙatar tunkarin matsalolinmu a dunkule ta fuskar al'ummar da lamarin ya shafa. Mu tabbatar mun gayyaci kowa har ma da kasashen da alakar su sai tsami da Faransa. Mu gayyaci Mali da Burkina Faso domin a gani na Afirka bata cika ba in babu waɗannan kasashe. In ko ba haka ba babatun Faransa da Afirka ake ba. Faransa ce kawai da wasu tsararren kawayenta.
8: It's France with a group of friends.
2: Ya zuwa lokacin karkare wannan taro dai hannayen jarin akalla euro biliyan 23 kwatankwacin naira triliyan 37 aka zuba don bunkasa muhimman fannonin ci gaba a Afirka. Matakin da ake sa ran zai samar da guraben ayyukan yi akalla 250,000 a sassan nahiyar. Nurado Suleiman daga birnin Nairobi a Rafai.
1: Ga shirinmu na gaba.
10: Rayuwata.
11: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin Rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita akai. To a wannan rana shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirrikai. Sannan a hankali wannan matsala na neman zama ruwan dare ga duniya musamman a irin zamanin nan da akasari magidanta ke kokawa da yadda rashin hakuri da lalacewar tarbiyya ke tasiri a zamantakewar iyalansu. A kasar Hausa ba sabon zance bane zama gida daya tsakanin uwar miji da sirkarta sai dai a wasu lokutan ba kasafai ake wanyewa lafiya ba domin yawanci idan uwar miji bata samu sabanin fahimta da sirkarta ba to tabbas za a samu akasi a bangaren matar da ko da yake ba a taru an zama daya ba ganin cewa akwai daidaikun iyalan da ke fahimtar juna a zamantakewar su har tafiya ta nisa. Bayanai dai na nuna cewa a irin zamanin nan akan samu sabani inda sau da dama uwar miji kan zargi sirkar tata da cutar da danta lamarin da kan sa a kai ruwa rana tsakanin sassan biyu. Ku gyara zama domin jin yadda batun nan yake. Shirin Rayuwata ya tattauna da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin Najeriya, da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa. Amma kafin nan, wakilinmu Ibrahim Malam Goje daga jihar Bauchin Najeriya ya hada mana wannan rahoto.
10: Rayuwata.
12: Kunya aba ce mai matukar muhimmanci a kowace irin zamantakewa musamman ta wure sai dai kuma sannan hankali irin mutuntawa da kunyar da ke tsakanin uwar miji da surukarta tana nema zamawa a tarihi. Zainab matar da ke zaune da uwar mijinta a gida guda ta yi bayani kan yadda ta kai ga musayar kalamai tsakaninta da surukarta ta.
13: Ba duk abin da na mata bana birge ta zan yi abinci zan kai mata abin karyawa abincin rana har da na dare so amma duk wani abin da nake ba ta kallon shi komai nayi ba zan birge ta ba.
12: Ita ma mamar Sadiq wata amaryar da bata wuce shekara ɗaya da aure ba ta tabbatar da cewa ta samu sabani da sirka ko kuma uwar mijinta bayan da ta ce tana shiga mata rayuwa.
14: Gaskiya mun samu sabani da yawa da har take shigo min cikin nawa rayuwar personality ta samu ido ta takura min da yawa. Alhalin ni bayan duk wani hakinta da komai nata da ita da danta ina sauke musu amma a gurin ta kaman kullun ban kai bane a akona gaza ne kuya ne.
12: Abubakar Aliyu wanda ya taba samun matsalar rashin fahimta tsakanin mahaifiyarsa da matarsa ya baiwa magidanta wannan shawara.
15: Kai a matsayinka na wanda kake tare da mahaifiyarka kai ka ringa sa ido wa ita matarka kuma kai iya bakin kokarinka na ganin ka daidaita su kowa ka bata hakkinta wannan a matsayin hakkinta na mahaifiyarka wannan ita ma ka bata hakkinta a matsayin matarka.
12: A mahangar masana yanayin zamantakewa irin su Malam Abubakar Suleiman akwai mafita daga wannan matsala.
16: Ita mahaifiyarka za ta rika ganin cewa duk abubuwan da za ta rika yi tana ga kaman tana soyayya ce da take maka ita kuma matarka gani take kaman ana takura mata to saboda haka ko wani abu ne zaka yi idan misali ka siyo wani abu ne na gida in a gida ɗaya suke ka fara zuwa ka bada na mahaifiyarka.
12: A har kullun ana jan hankalin iyaye mata da ke zaune da surukansu a gida guda da su kasance masu hakuri da kau da kai kan harkokin zamantakewar ƴaƴansu.
17: RFI. To madalla an gaishe da Ibrahim Malam goje da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin, Najeriya.
18: Gaskiya maganan kunya kan babu ita. Saboda kamar sunana haka takan iya kiran sunana kai tsaye ba dai ni din ba. Misali akwai yara yarinyar mai sunana ne ba za ta iya komanta a momina ko kuma ta kira ta da wani suna na girmamawa haka ba za ta kira sunan kai tsaye. Irin kuma in gari ya waye haka da safiya na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bi ni daki a gaishe ni a ba za ta gaishe ni ba sai na fito waje idan mun hadu haka a tsakar gida a mama ya kike ya kike daga tsaye haka za ta wuce mama ya kike shikenan an gaisa.
12: To irin wayannan abubuwa me yake kawo su ne na irin wannan gushewar kunya ko martaba surukai da ake da su da yanzu irin waɗannan abubuwa din sun kawo a cikin al'ummar Hausawa.
18: To gani nake matan suna ganin kamar irin su sun isa ba su daukan iyayen mijin a matsayin iyayensu. Duk macen da ta take ganin darajar iyayenta ba za ta yi rashin kunya ma uwar miji ba za ta dauke ta da daraja kamar yanda ta dauki nata iyayen. Kuma idan ta tuna a nan gaba nan shekaru kaɗan ita ma fa uwar miji ce. To idan suna duba da irin waɗannan ababuwa irin haka ba zai cika faruwa ba.
12: Yaya kamata a gyara wannan matsala gaba ɗaya nan gaba? Misali kamar a ce mecece shawararki ga surukai da kuma su mata musamman mata matasa?
18: To shawara na gare su idan kin girmama ke ma za a girmama ki. Abin da kika yi shi za a miki. Ko da wannan aka barki kawai ya ishe ki sai kuma zuwa ga su maza kansu su dinga nuna wa matan nasu iyayensu nan fa suna da daraja. Wani matsalan daga wajajen mazajen ake samu wani kawai dan yana son ki zaki ta yin abin da ranki yake so ba zai iya tsawatarwa ba saboda soyayya.
19: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
20: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
19: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
20: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
19: Tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
21: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara.
20: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
17: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa a tarihin Najeriya.
22: To gaskiya kamar yadda ka faɗi da can baya dai abin ba haka yake ba ana zama na mutunci tsakanin surukai a gida kuma mafi akasari dama an fi zama a gida daya sabanin yanzu da yawanci ba a gida daya ake zauna ba to amma kuma sai ya zama da babu irin wannan kunya din ko mutunci ko kuma ganin girma juna musamman daga bangaren ita yarinyar to wannan ni zan iya alakanta shi kai tsaye da abin da ya shafi tun daga neman auren misali maza yawanci suna wannan saki sakaci din su suke gwada cewa abin da suke bukata shine aure wacce za su aura ita tafi musu komai mutunci ita tafi musu daraja to in ba su gwada mutuncin iyayensu ba su ma ba lallai matan su gani ba sannan kuma akwai ɗaya bangaren akwai za a iya cewa tsangwama ko kuma sanya ido daga bangaren su matan suna ganin la'alla dan su yanzu ya fara kawo karfi ya dauko batun aure ya kuma maida hankali kan wata yarinya to wannan zai iya jawo tsana a tsakanin su ko da an zauna tare kuma ba a zauna tare ba sai kaga ba a san juna inda miji zai ce ta ziyarci gidansu da kanta kenan ba lallai ta so ba inda za su zo ita ba lallai ta so ba
0: to misali in za a tambaye ka shawara ina mafita
22: wannan dai yana tsakanin bangaren su iyayen hallaudi aiki ne ko ya aka auro ya haƙi ne a kanki ki rike ta matsayin ya tunda danki ya auro ta idan kika bata girmanta kika tsaya a matsayin ki na sarka to shakka babu ita ma za ta mutunta ki wannan zai taimaka wajen dawo da martabar sannan su ma ƴaƴan maza da za su auro to dole ne su gwada cewa gidan da suka je aure su dauki iyayen tamkar iyayensu da wannan ne zai bada dama ita ma iyar in ta zo tunda ana mutunta iyayenta ita ma za ta mutunta iyayen shi wadannan suna daga cikin abubuwa kadan kadan da zamu iya yi mu a matakanmu na dawowa da wadannan martaba din
17: tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa dake tarayyar Najeriya gare ku masu saurare ina mafita game da matsalar gushewar kunya tsakanin sirkai muna dakon ra'ayoyinku duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Buji Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
3: Masararo assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi to kamar yadda watakila masu sauraro kuka ji a labarin mu ne cewa a Najeriya ko bai ga hare-hare na cikin gida kan fararen hula wata matsalar kuwa ita ce yadda jami'an tsaron kasashe makwabta ke kashe ƴan Najeriya bisa zargin ta'addanci ba tare da mahukuntar kasar sun ce uffan ba mako daya bayan da aka ruwaito cewa ƴan kato da gora a jamhuriyar Benin na da hannu wajen kashe Fulani ƴan Najeriya a yankin iyaka dake cikin jihar Niger sai kawai aka ruwaito cewa Sojin saman Chadi sun kaddamar da farmaki ta sama tare da kashe masunta ƴan Najeriya masu tarin yawa dake kamun kifi a tafkin Chadi. Wannan shine maudu'in mu na yau. Ga kadan daga cikin jerin ra'ayoyin ku da muka tsakuro a dandalin mu na Facebook inda zamu fara da sakon Comrade Iliasu Yakubu Digawa. Daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya mamba kungiyar muryar matasan Afirka karuwar kai hare-hare kan fararen hula na cikin gida da makwabta dake kashe ƴan Najeriya bisa zargin ta'addanci ba tare da mahukuntar kasar sun ce uffan ba a gaskiya abun damuwa ne matuƙa ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da bincike akan wannan lamari da ke lakume ɗumbin rayukan fararen hula a Najeriya. Yunusa Tanko Banin baka kuwa cewa yake. Arewa da mutanen Arewa muna cikin tsaka mai wuya sakamakon taɓarɓarewar tsaro da ake ci gaba da jefa bama-bamai a kasuwanni tare da halaka mutane ya zama ruwan dare amma mahukunta da shugabannin Arewa ba sa cewa komai muna roƙon Allah Allah ya kawo mana ɗauki. Kabiru Muhammad Kariya kuwa cewa yi Allah sarki har yanzu waɗanda ake so a kashe ba su ake kashewa ga su turji nan suna abin da suka so a dazukan zamfara Kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damuwa da kai ta shafin mu na Facebook ko ta mahajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-7633-6641. Abubakar Muhammad, ai duk Nigerian ne, ba ta da amfani. Ilyasu Hussein Usman, journalist Potter School, ga sakonka nan inda kake cewa hakika wannan abun takeici ne. Hakan ne ma yasa nake shakkun cewa Afirka Afirka ce, ganin cewa kowace kasa tana son kasar ta amma banda Nigeria, kuma duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya ja mata. Shugabannin Nigeria ba sa kishin talakawan Nigeria kwata-kwata, sun fi son mulki akan rayukan mutane. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen azzaluman Nigeria marasa kishin Nigeria. Alhaji Yaro, a Nigeria a kashe, a waje ma a kashe, Allah ya kawo mana sauki. Jamilu Musa Sabonlayi da Khadija Fatima Jamilu Musa Sabonlayi, ci gaba da kashe fararen hula da jami'an tsaro na gida da makwabtan Najeriya ke yi wani abun damuwa ne matuƙa. Da farko an ce kuskure, bayan haka ba so ɗaya ba ba so biyu ba, irin haka na faruwa. Me ake so Mallam Talaka yi ne da rayuwarsa? Ga 'yan bindiga ba su rage ba, Allah ya kyauta. Sambo Ishaq Sambo, Allah ya kyauta, Najeriya sai Allah, Allah ya ba mu mafita. Sani Muhammad kuwa daga Karmo, Abuja, tarayyar Najeriya. To a gaskiya dama mu 'yan kabilan Fulani an dade ana musguna mana, haka kawai ba gaida ba dalili sai 'yan sa kai ko 'yan kato da gora su ci gaba da kashe kabilar Fulani. Asali ma ba su da laifin komai. To kira na ga gwamnatin Benin da Najeriya su daina cin zarafin kabilar Fulani, suna musu kisan gilla. In ko ba haka ba, akwai ranar gobe kiyama. To bari mu karkare sakonnin da wannan sako na sahabi Abubakar Ibrahim Auta daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Muna roƙon Ubangiji Allah kai mana maganin masu kai hari su kashe mutane babu wani laifi ko dalili. Masu sauraro, a nan za mu ja labulan shirin namu na yau tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Haka ne mu kasance tare da ku a shiri na gaba. Yanzu ka madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman Ibrahim Tukur Kefi da ya tabbatar da ingancin shirin, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar. Nake fatan za mu kasance cikin ƙoshin lafiya.
4: Kuma da la'a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikinsa aka ji fadar shugaban Najeriya ta ce Malam Nuhu Ribaɗo na nan daram a matsayinsa na mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro duk da sabon naɗin da aka yi. Mun ji mayakan M23 sun fara janyewa daga yankuna da dama a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, yayin da wasu majiyoyi daga Amurka suka ce shugaba Trump na iya sake afkawa Iran gabanin zai yanke wannan shawara gabanin ziyara da zai kai China. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shirye zo gare ku, musamman Ibrahim Tukur Kefi da muka kasance tare da shi, ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin, ke cewa mu kwana lafiya.

0: tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon Tiyo da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Fadar shugaban Najeriya ta ce Malam Nuhu Ribadu na nan daram a matsayin sa na mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro duk da sabon nadin da aka yi. Mayakan M23 a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun janye daga yankuna da dama. Wasu majoyi daga Amurka na cewa shugaba Trump na iya sake afkawa Iran. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. Fadar shugaban Najeriya ta ce Malam Nuhu Ribadu na matsayin sa na mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro duk kuwa da nada manjo General Adeyinka Famadewa mai ritaya da shugaba Tinubu yayi a matsayin mashawarcin sa kan harkokin tsaron cikin gida. Fadar shugaban Najeriya ta tabbatar da cewa jita-jitar mai gurbin Ribadu ƙarya ce, tare da cewa zai ci gaba da gudanar da ayyukan sa kamar yadda aka saba. Rundunar sojin Najeriya